0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good Vibes.
1: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: The time now on FMR. It's 9:01.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Maabot na 519,825 kabugos nga parauma ng para pangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture ino sa nga gimbabasihan nga listahan han mga paraguma nagahayupan para pangisdang iba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha ira pag-uuma. Kundi in ang mga qualified kadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ng usa nga parauma, farm worker o farm laborer para pangisda ng agri-youth. Para makapagparehistro ha RSBSA, adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakadto opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ng aro han RSBSA enrollment form nga digbutang ang mga kinhanglan nga impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman nga han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist nga city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiter iton form, igahatag ang RSBSA enrollment stock kumo pagprobarhan pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro, involuntaryo nga waray bayad, sanglit pakatunangan magparehistro. Kay kon restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon.
3: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMEA.
2: Ano ang AMEA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMEA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMEA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatataga ng AMEA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMEA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Biliran, ay ang AMEA Farmers Association na matatagpuan sa Barangay Union, Caibiran, Biliran. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay drought o tagtuyo, soil erosion, flooding and tropical cyclones, landslide and storm surge, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa very high vulnerability. Gumagamit naman ang magsasaka ng climate Risk Vulnerability Assessment o CRVA maps upang matukoy ang pangunahing climate risks sa kanilang lugar, mga pananim na pinakaapektado, at makakuha ng gabay sa Climate Resilient Agriculture Plan. Ilan sa mga intervensyon ng AMEA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, sweet corn, ginger rhizomes, pineapple suckers, sweet potato cuttings, peanut seeds, ube tubers, farm tools and equipment, mushroom spawns, soil inoculants, fertilizers, molasses, cultivator, generator, stainless tank, at weatherboard. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMEA website, amea.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
6: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
3: Pero ano nga ba ang crop rotation?
6: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
3: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
6: At ano ang pakinabang?
3: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
6: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
3: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
6: Kaya, mga magsasaka,
3: huwag puro iisa.
6: Magpalit ng pananim.
3: Iikot ang pananim.
6: Aalagaan ang lupa.
3: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
6: Simpleng pagpapalit ng pananim.
3: Malaking tulong sa bukirin.
6: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Good Vibes!
1: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
5: Easy.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti. Power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros
2: two.
1: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, bua mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
5: The time now on FMR. It's 9:15.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS
8: DJ Jaja Melon. Wow, yummy.
9: This is FM Radio.
10: FM Radio.
9: Favorite music radio.

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Madalas na pag-ihi,
7: paglabo ng mga mata
6: at mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na,
7: mag-DTX 500!
6: DTX 500!
7: Ito'y gawa
6: sa pinag-alok ang paraya
7: at the sugar,
6: sugar cane extra
7: na may pinakamataas ng ORAC value
6: na epektibo
7: sa pagpapabama ng blood sugar level.
6: DTX 500!
8: Bongga ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
9: Ang lupet!
10: This is FM Radio.
11: FM Radio.
10: Favorite music radio.
12: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. AC.

0: Kavibes. Huwag kang bibitaw. Susunod na ang Bida Kavibes dito lamang sa Kavibes sa Soundtrip. 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupa!

0: mensahe, wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Good morning mga ka-vibes! Isang magandang Tuesday morning po sa ating lahat. Welcome to our show. Ayan, Tuesday na naman po, kaya naman medyo hindi naglo-loading ang energy natin ngayong umaga dahil ako ang bahala dyan. Welcome to another fun, fresh and good vibes field edition of Bida Ka Vibes, kung saan ikaw, ako, tayong lahat ay bida. Ako pala ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way! Ready na namang samahan kayo sa isang araw ng punong-puno ng kwentuhan, kantahan, tawanan at syempre sa mga favorite songs nyo ngayong umaga. Kaya naman, sa ating mga ka-vibes at besties dyan na nagkakape, ayan, papasok sa work, nasa biyahe, nag-aaral, nagluto, o kunwari busy pero nakatutok naman sa radyo, welcome na welcome po kayo dito. Ayan, keep your shoutouts and song request coming and please do not forget to send it sa aming Facebook page. I-search lamang po 100.7 FM Artacloban sa inyong Facebook or you can also send it sa aking Facebook. That's DJ Buko J. And mamaya-maya, abangan po ninyo ang ating Bida Scope. Alamin kung magiging maswerte or not so swerte po tayo sa araw na ito on a wonderful Tuesday. At alamin ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz sa ating Bida Showbiz later po yan. At dahil Tuesday naman po, alam nyo na, syempre may chikahan, kulitan at may mga choices naman tayong pag-aawayan at pag-uusapan later. Kaya i-ready na po ang inyong mga comments, shoutouts, greetings at song requests dahil ang umagang ito ay para sa inyo. Tuesday na besties! Walang aantukin dahil dito sa Bida Ka Vibes, ikaw ang laging bida. Yan naman, balik muna tayo sa pangmalupitang sound trip. Dito pa rin po sa inyo nag-iisa at number one bet na bet na radio station. That is 100.7 FM Artacloban, ang inyong ka-vibes sa sound trip. Ang lupit!

0: wala silang masabi. FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barbero, masahi, sasama mo, pati artista. FM Radio ang bet kasi ang lupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabays!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
6: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
7: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
6: DTX 500! Bili sa mga butika.
8: Mahilig po ba kayo sa kamatis? Abay, ako po, paborito ko talaga ang kamatis, lalo na pag fresh. Ngayong araw, ating pag-uusapan, ano nga ba ang benepisyong makukuha natin sa pagkain ng kamatis? Kasama ko si Doc Farlan Sindak, at ito ang inyong DTX 500 at
9: Mighty C
8: Health Alert.
9: Bigla akong natakam sa topic natin ngayon, Sir Ted.
8: No? Oo.
9: Alam niyo po ba na may magandang na idudulot sa ating katawan ang pagkain ng kamatis?
8: Mm-hmm.
9: Dahil maraming sustansya po yan.
8: Mm-hmm.
9: Ito ay nakapagpapaganda ng kutis. Nakakatulong po sa pagpapapayat at maganda rin sa ating puso.
8: Tama, Doc Far. Abay, alam ba ho ninyo, mayroong 10,000 varieties ang kamatis sa buong mundo ha? At technically, ang kamatis po ay isang prutas at hindi gulay. At ito ay napakayaman sa lycopene na isa rin pong uri ng antioxidant na nakakabuti sa selula ng ating katawan.
9: Tama, Sir Ted. Ang lycopene kasi, kagaya lang yan ng mga polyphenols and phenolic compounds na makukuha natin sa DTX 500 at vitamin C na nasa Mighty C.
8: Mm-hmm.
9: Kaya ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C ay nakakaganda talaga ng kutis. Nakakatulong pa yan sa mga gustong magbawas ng timbang dyan. Ha?
8: Tama.
9: At syempre, inaalagaan din ito ang ating puso mula sa paninira ng mga free radicals.
8: Ang galing talaga, Doc. For ano? May isang article actually, Doc Fard, galing sa Molecular Cancer Research na ang pagkain raw ha ng kamatis ay nakakatulong sa pag-prevent na magkaroon ng cancer.
9: Totoo yan, Sir Ted. Dahil ang kamatis ay mayroong mataas na content ng vitamin C at antioxidants.
8: Yes.
9: Gaya ng beta-carotene.
8: Mm-hmm.
9: Kung antioxidant lang naman at vitamin C ang pag-uusapan, Sir Ted,
8: mm-hmm,
9: perfect ang combination ng DTX 500 at Mighty C.
8: Yes.
9: Dahil ang DTX 500 ang may pinakamataas ng antioxidant capacity sa sukatan ng antioxidant. At ang sapat na level ng vitamin C ay kayang-kayang ibigay naman yan ng ating Mighty C.
8: Tumpak, Doc Far.
6: DTX 500!
10: Ako si Juana, isa akong single parent, madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
6: DTX 500! DTX 500!
8: At isang research study ha, na ginawa, Doc Far, ng mga Japanese na found out nila na ang antioxidants na nasa kamatis ay nakakatulong sa pagpapababa ng tsansa mo na magka-colon cancer at sakit sa puso.
9: Ayan, ang paliwanag dyan, Sir Ted, ang cancer ay nagmumula sa isang selula na nagrebelde sa katawan.
8: Bah!
9: So kung ang selula ay mayroong damage, ang natural sana na response nito ay dapat itong mamatay.
8: Mm-hmm.
9: At ito'y tinatawag nating apoptosis. Pero sa kondisyon ng cancer, hindi ito namatay eh. Buhay ito sa loob ng ating katawan at walang silbi. At nagnanakaw pa ng sustansya.
8: Bah.
9: At ang free radicals ay isa sa mga salarin ng pagkasira at pag-mutate ng selula sa ating katawan.
8: So para maiwasan ang pagkakaroon ng mga cell mutation, dapat pala, Doc Far, magkaroon ka ng sapat na antioxidant na panlaban.
9: Tumpak, Sir Ted. At kung ang pagkain ng kamatis araw-araw ay malaki na ang naibibigay na benepisyo sa ating katawan, how much more ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C?
8: Yes! Kaya nga ako, Doc Far, abay talagang walang mintis ha, ang pag-take ko ng DTX 500 at Mighty C. Araw-araw talaga yan. Oo, kasi ayokong bigyan ng tsansa ang free radicals na makapanira sa aking katawan. Mahal ko kasi ang sarili ko eh. At syempre, ang pamilya ko. Kaya sila rin ay protektado dahil sa DTX 500 at Mighty C.
9: So you're doing it the right way, Sir Ted. Kaya nga sa ating mga masugid na tagapakinig, palaging mag-DTX 500 at Mighty C ang Alkaline Vitamin C.
8: Yes! Naku, Doc Far! Kapos na naman tayo sa oras. Magkapagkape na rin tayo ng DTX Coffee Mix.
9: Ang sarap talaga ng DTX Coffee Mix, Sir Ted.
8: Kakaiba.
9: Hindi kasi buo ang araw kapag hindi ka nakapagkape ng DTX Coffee Mix.
8: Naku, masarap talaga, Doc Far. Subukan ho ninyo. At kami po ang inyong mga health patrollers. Ako si Ted Reyes.
9: At ako naman si Doc Far, Lance Sindak, na nagsasabing
8: magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin.
6: DTX 500.
10: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Noong marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
6: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Minerva, may bukol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
6: DTX 500. DTX 500.
11: DTX 500. Health Alert.
12: FM Radio. The Vibes.
0: Ang Lupet.
13: Para sa malinis na dugo.
14: DTX 500.
13: Para sa marusog na tayo.
14: DTX 500.
13: Ayon sa mga eksperto,
14: ang DTX 500
13: ang may pinakamataas na antioxidants
14: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
13: DTX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet!
2: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!
4: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, ka-vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: You are still tuning in to your number one Bet the Bet radio station. That is 100.7 FMR Tacloban, ang inyong ka-vibes sa Sound Trip na malupit. Kasama pa rin po ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ Buko J. Happy all the way on a wonderful, wonderful Tuesday morning. Ayan, mga ka-vibes, kumusta naman po tayo dyan? Kumusta? Mas ginamos, mos, mos. Kumusta yung atong mga kasangkaya nga na may downtown area? Especially yung atong mga kasangkaya nga na may Tacloban City Public Market, no? Unta damot atong halin on a wonderful morning. Dahil alam naman po natin na medyo mahirap ang buhay ngayon. Kaya sana ay lahat po tayo ay masagana ang araw. Dahil bur months na, konting kembot na lang magdi-December na. So for sure, marami naman po ang bibili dyan sa may palengke, no? Araw-araw naman, for sure may bibili dahil necessities ang food. But anyway, mga ka-vibes, eto na. Alamin muna natin kung magiging maswerte or not so swerte po tayo sa araw na ito. Eto na po ang inyong pinakahihintay na Bidascope for today, Tuesday! Ayan, unahin na po muna natin ang ating mga vibes na nagbe-birthday ng August 23 hanggang September 23, Virgo! Maswerte ngayon sa pananalapi, maging ang anumang uri ng relasyon. Kung may negosyo, maganda ang kita. Ang matagal mo nang hinahanap ay makikita o matatagpuan. Lucky number mo for today, mga ka-vibes, ay lucky number 2 at color naman ay color fuchsia. Eto naman, para naman po sa ating mga ka-vibes na nagbe-birthday ng September 24 hanggang October 23, Libra. Iwasan ang sobrang pag-iisip ng malalim at ang pagkaseryoso dahil kalusugan ang bibigay. Lucky number mo for today ay lucky number 2 at color naman ay lucky color brown. Uy, sa lahat ng mga Libra dyan, di ba? Huwag masyadong mag-overthink. Kaya yan. Eto naman, Scorpio naman po tayo, October 24 hanggang November 22. Mahuhulog ang damdamin sa isang bago o dati nang nakakilala or kakilala. Kung sisimulan mong ipahiwatig, oy, magiging kayo. Lucky number mo for today, lucky number 13 at color naman ay color hoy, siguraduhin mong kilalanin mo muna masyado yung bago mong magiging or yung kakakilala mo. Ano ba? Basta, mas magandang kilalanin mo muna before entering into a relationship. Diba? Eto naman, Sagittarius naman. November 23 hanggang December 21, mga ka-vibes. Eto. Magiging maluwag ang mga oras mo ngayon. Ang pangako ay matutupad. Kaya lang, dapat mag-ingat sa sunog. Uy, nako. Lucky number mo for today, lucky number 16 at color naman ay Mamamoo Blue, color blue. Make sure ha, may number sa mga fire sa fire prevention ha, para mga bumbero 'yon. Dapat may number tayo para makasigurado in case of emergency, madali lang tawagan. Siyempre, makaiwas tayo sa sunog. Huwag maglaro ng apoy. Ay, iba yun. Mali. Ito naman, Capricorn, December 22 hanggang January 19. Ito, may kaunting problema sa aspetong pinansyal. Pero may paraan sa pagre-resolba. Ito pa rin ang pangako. Lucky number mo for today, lucky number 11. At color naman ay color yellow. Aquarius, January 20 hanggang February 18, kung magiging emosyonal, talo ka dahil hinanakit ang mapapala. Kung may problema, hanapan ng solusyon agad. Lucky number mo for today ay lucky number 15 at color naman ay royal blue. Always, always find solution in every problem. Diba? Ito, Pisces naman po tayo, tuloy-tuloy na, February 19 hanggang March 20. Besties, malamang may gagawing paliwanag sa iyong boss o sa nakalimutang pangako. Isang pangyayari ang masasaksihan. Lucky number mo for today, lucky number 15. At color naman ay color pula, color red. Aries naman po tayo, March 21 hanggang April 19, mga ka-vibes. Taglay mo ang kakaibang lakas ng loob para makagawa ng isang desisyon. Iwasan ang kontrobersiya o away. Lucky number mo for today ay lucky number 13 at color naman ay navy blue. Ang kapatid mo sa mama mo blue. Diba? Iwasan ang pagchismis. Iwasan yung marites para makaiwas ka sa mga controversies and away. Diba? Eto naman, Taurus naman po tayo. Sa mga matitigas dyan, matitigas ang ulong Taurus. April 20 hanggang May 20, mga advice. Maganda ang takbo ng lahat ng uri ng relasyon at ang plano para sa minamahal ay maisasagawa. Lucky number mo for today, lucky number 15 at color naman ay color peach. Gemini naman, sa mga kapwa ko dyan, Gemini, mga nagbe-birthday na May 21 hanggang June 21, ay, may kumakalaban ng lihim sa iyo. Doblehin ang pag-iingat at pagmamatsyag. Magiging masaya ka today. Ay, sana all. Lucky number mo for today, lucky number 12, at color naman ay color green. Okay, sige, liliwan ako hin t-shirt yan na mag-green ako yan na para tuloy-tuloy ang swerte. Cancer naman, mga vibes, June 22 hanggang July 22. Malaki ang epekto sa buhay pag-ibig ng pagbabago ng iyong desisyon. Ituloy ang napagkasunduan. Lucky number mo for today, lucky number 18 naman ay color cream. At syempre, last but definitely not the least, Leo, July 23 hanggang August 22, mga vibes. Hindi magugustuhan ng mga kaibigan ang mga kilos mo ngayon. Magiging irritable ka at bugnutin dapat supliin. Lucky number mo for today ay lucky number 12 at color naman ay color pink. Yan po ang ating videos ko para sa araw na ito. Syempre, it's a wonderful Tuesday morning, mga ka-vibes. Kaya naman, keep your shoutouts and song requests coming. Send nyo lang po yan sa aming Facebook page. Search lamang po 100.7FMR Tacloban sa inyong Facebook or DJ Buko J sa inyong Facebook. At paalala lamang po sa ating mga ka-vibes, October 17 is our Blooms Day dahil unfiltered concert na po yan. Again, that's gonna be October 17 sa Tacloban City Grandstand. Kasama po natin dyan Baby Dolls, Adi, and of course, the Nation's Girl Group, Beanie. Ayun, sa ating mga ka-vibes na gusto makasecure ng tickets, please do not hesitate to send us a message sa aming Facebook or sa aking personal Facebook page, DJ Buko J. You can also visit Enigma sa website. Para po makasecure po kayo ng ticket, just go and visit enigma.com.ph.

0: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio! Ka vibes!
1: Ang lupet!

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa protein power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan di rin ang kinahalan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawo ng birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas ng resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ng RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ng magparehistro. Kay kung rehistrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hininga estasyon.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
6: Ang DTX 500,
5: ito ay may Mumordica Sharansha compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababa babad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Narito na ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Ito na ang ating Bida Showbiz. Anak ni Alex, bidang bida. Hindi nakala ni Alex Gonzaga na sobra niyang mai-enjoy ngayon ang kanyang pagiging mommy sa kanilang unang baby ng husband niyang si Mikey Morada. 6 na taon din ang ipinaghihintay o pinaghintay ng mag-asawang Alex at Mikey bago sila nabiyayaan ng anak matapos magka-miscarriage ng ilang beses. Pero kahit kailan, hindi nawala ng pag-asa ang mag-asawa hanggang tuluyan sila makabuo ng baby na sobra nilang in-enjoy ngayon. Bukod sa kanilang respective families, natutuwa rin for Alex and Mikey ang close friends nilang TV host na si Luis Manzano na may isa ring anak sa wife niyang si Jessie Mindiola na si Peanut. Hindi lang sila ang mga natutuwa kundi din ang mga tao sa showbiz dahil for sure i-enjoyin ni na Alex at Mikey ang pagiging parents. Especially ang kapatid niyang si Tony Gonzaga. Yan po ang ating Bida Showbiz para sa araw na ito. Mga ka-vibes, maraming salamat. Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong 100.7 FM Tacloban. At syempre, with your Bida Bestie ng bayan, DJ Buko J. Happy all the way! Sa ating mga vibes na gusto mag-send ng kanilang mga shoutout song requests, please do keep it coming. Isend lang po yan sa aming 100.7 FMR Tacloban Facebook or DJ Buko J Facebook page. And of course, paalala lang at ulitin lang po namin, October 17 will be the Unfiltered Concert. Samahan niyo po kami this coming October 17 ulit. Kasama po, Adi, Baby Dolls at syempre ang Nation's Girl Group Beanie for a one big concert. Kaya naman Blooms, make it happen, make it big. Kaya naman sa ating mga vibes na gusto makasecure ng tickets dyan, please do not hesitate to send us a message sa aming Facebook or sa aking Facebook, or you can also visit Enigma's Facebook page para po maka-get ng updates sa gaganaping concert. Ayan, so ngayon muna mga ka-vibes, bibida muna ang mga pangmalupitang Sound Trip. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station, that is 100.7 FMR Tacloban, ang inyong ka-vibes sa Sound Trip, ang lupit.
5: This is FM Radio, favorite music radio.

0: atin. Sa mansya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Madalas na pag-ihi,
4: paglabo ng mga mata,
3: at mamamanhid ng mga paa.
4: Baka
3: may diabetes ka na,
4: mag
3: TTX 500.
4: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar cane extract
3: na may pinakamataas ng ORAT value
4: na epektibo
3: sa pagpapababa ng blood sugar level.
4: TTX 500.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Kavibes!
1: Bidang-bida ka, Kavibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Kavibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Kavibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti. Power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up when it powers
1: White
2: two.
1: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
6: Kaya pa rin po ay nakatutok sa inyong number one bet na radio station. That is 100.7 FMR Tacloban, ang inyong vibes sa inyong solid sound trip. Kasama pa rin po on your favorite program, Bida ka vibes, ang inyong Bida Bestie ng bayan, DJ Boko J. Happy all the way on a wonderful Tuesday morning. Ayan, mga ka-vibes, bago tayo magpaalam, no, maraming salamat po ulit sa inyong lahat for always tuning in with us. Again, paalala lamang po, Mondays 8 hanggang alas 10 po ang ating Bida ka vibes. And of course, Tuesday naman hanggang Friday, 9:30 hanggang alas 12. Alright, mga vibes, eto, basahin muna natin ang inyong mga shoutouts bago tayo magpaalam, no. Sabi dito ni Jenny of Palo, good morning DJ Boo J, shoutout po ako sa aking mga office mate na physically present pero mentally naka-weekend pa rin. Oy Jenny, ano ba yan? Ito naman sabi ni Mark, pabati naman po sa girlfriend kong si Aryan. Oy, sana all my girlfriend, good luck sa work today. Huwag kang masyadong ma-stress, libre kita na milk tea later. Oy, baka naman Mark, mapadaanan mo ko ng milk tea dito, no? Oy, share your blessings, ika nga. Sabi naman ni Rika na ang tanawan late, maupay nga aga iyong atanan. Shoutout akon pamilya, dida may tanawan, amping kamo pirmi. Ay! Diba, at least may nangungumusta. Thank you so much for that, Rika. And last for today, mga ka-vibes, sabi ni Jomar from Basay, DJ Buko J, pabati naman po sa tropang walang ambag sa GC. Pero present kapag may gala, alam nyo na kung sino kayo. Hoy, alam nyo na kung sino kayo. Diba? Maraming salamat po ulit, mga ka-vibes, for keeping me company on this program. Samahan nyo po ulit ako bukas, same time, same station, same channel, with your Be The Best ng bayan, DJ Buko J, na nagsasabing live, love, freedom. Maraming salamat. Paalam. See you tomorrow, guys. Bye.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.

0: FM Radio, Good Vibes
1: ang lupet.
2: Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Unsent Heart and Vibes dito lamang sa iyong Ka-Vibes Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
3: FM Radio, Favorite Music Radio.
4: FM Radio.

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Sunrise. Mga impormasyong panggalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang sampu, 25 iba't ibang

0: Lakas ng katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy
1: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inovasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malalang doon na nagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating malalang doon. Din siyempre sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

siyempre pa, mga kaibigan, ang ating naman, Grice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palado dunan. Tawag po kayo sa ating po naman, numero 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palado doon, mga kaibigan.

Kwentuhan tayo mga kaibigan. Tawag na sa 0969-226-9623. Ang adi po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa adi po namang programa.

Siyempre ba mga kaibigan, dyan po sa nagtatanong sa atin na dyan po sa Bogo, Cebu, Bogo, Argao, Cebu, dyan po meron tayo dyan sa RML Pharmacy, R&F Pharmacy, Crown Pharmacy, Royal Just Pharmacy. Doon po siya nagtatanong sa atin mga kaibigan na tungkol po doon sa kung saan mabibili yung ating rice coffee. Diyan po sa Bogo, Cebu, RML Pharmacy. At diyan po sa R&F Pharmacy, Crown Pharmacy, Royal Just Pharmacy. Diyan po tayo pwede makabili po mga kaibigan ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 po mga kaibigan.

may mga katanungan po kayo mga kaibigan na nais po ninyong ibahagi po naman sa ating programa. Ito na yung pagkakataon na yun na maibahagi po ninyo yung inyo po namang mga katanungan sa ating po namang paladudunan. Tayo po yung napapakinggan dyan sa radyo natin na Buwak Marinduque. At dyan po sa FMR Kamsur. Maraming maraming salamat po sa lahat po naman ng mga nakatabay po naman dyan sa atin.

Pwede magtuwawag sa ating namang programa 0969-226-9623. Yung ating namang numerong pwede po ninyong tawagan sa ating namang palatutunan. Ito, isang katanungan po galing po naman sa ating namang Facebook account, Rice Brand. And then syempre mga kaibigan, yung mga nagtitext po sa atin. Sabi dito, bukod po Kuya Boy sa pag-iinom ng rice coffee, ano ba po ang pwedeng gawin para mas mapabuti ang kalusugan ng aking katawan? Simple lang naman po yung sinasabi natin na lagi nating sinasabi sa ating po naman programa na kapag tayo po'y umiinom ng ating rice coffee, sabayan po natin ng balancing pagkain. Yung tawag dito, yung tamang pagkain po mga kaibigan. At the same time, yung pag-i-ersisyo, napakalaking bagay po noon sa ating po namang kalusugan. Ano po? Dahil po naman na ibibigay po nitong kagalingan sa ating po namang katawan. Kasi napakahalaga nga po, sabi nga po natin, yung pag-exercise sa araw-araw po nating buhay. Sa halip na tumambay lamang sa bahay at magbabad sa mga gadgets po naman, sa mga cellphone, sa mga tablets, o kaya sa computer, ano po. At yung panunood ng telebisyon, bakit hindi bigyan po natin ng oras yung pag-exercise? Particular na po, yung tugon po naman o kaya bigyan po natin ng focus yung cardiovascular exercise po natin mga kaibigan. Ang pag-exercise po, sabi nga natin na kasabay ng pag-inom po ng ating rice coffee ay napakahalaga sapagkat na nakakatulong po ito ng para mapanatili po nating masigla at gumagana ng husto ang puso at baga ng isang tao at maiparating po sa buong katawan yung oxygen ano po ng mas maayos, mas mabilis at mas efisyente. O kaya mas efficient po mga kaibigan. Pagkakaroon po kasi sabi po sa mga pag-aaral, pagkakaroon daw po ng sapat na oxygen sa buong katawan ay mga maaaring mga hulugan ng kasiglahan po ng ating po namang katawan, kagandahan po ng ating kalusugan. Ngunit mga kaibigan, sabi po sa pag-aaral, ano po, bukod po sa mga naitutulong nito sa kalusugan ng katawan, sabi po ng mga nababasa po natin, maaari din po itong mas palakasin yung kumpiyansa ng isang tao. Ang taong may masigla at malusog na pangangatawan po, dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee, sabayan pa ng magandang ehersisyo, ay kadalasan pong may mataas na self-confidence o kumpiyansa sa sarili na mahalaga rin sa pakikisalamuha sa kanyang lipunan na ginagalawan. Makatutulong din daw po itong sa usapang ekonomikal ang pagiging malusog at yung tinatawag nating in shape ano po ng isang tao dahil napapanatili daw po nito yung normal na timbang dahil sa regular na pag-exercise hindi na kinakailangan pang gumastos pa ng para po sa mga damit kung sakaling hindi na magkasya yung mga lumang damit dahil karagdagang sukat at timbang. Ang mga pantalon ay mananatiling kasya sa mahabang panahon at yung mga paboritong damit ay mananatili pong maayos na nasusuot. Sa huli, dapat po nating tandaan na, na ang pagkakaroon po ng malusog at masiglang pangangatawan ay makapagbibigay po ng tamang kaligayahan po sa ating po namang buhay.

Maaari po daw natin, mga kaibigan, sabi po sa pag-aaral na simulan yung pag-exercise sa simpleng paglalakad lamang o yung pag-jogging sa umaga. Bigyan ito ng sapat na oras sa umaga o kaya naman sa hapon o kahit anong oras kung kailan nararamdaman na pinaka-aktibo po yung ating katawan. Kung may sapat pang oras na natitira sa isang araw, bakit po hindi pumunta sa gym? Ano po? At magpapawis kahit isang oras lamang. Maaari namang magbisikleta o kaya na may lumangoy kung mayroon daw pong pool o nakatira po malapit sa ilog o sa dagat. Bukod daw po sa mga ito, ano po, ang paglalaro po ng sports ay isa sa pinakamahusay din na ehersisyo. Ang pag-akyat sa bundok o kaya yung paglalaro ng basketball ay isa pong halimbawa po, mga kaibigan, ng epektibong exercise. Ngunit sabi po sa pag-aaral, mga kaibigan, kung sa tingin daw po ninyo ay wala kayong oras na magpunta sa gym o kaya makapaglaro ng sports, bakit hindi daw po subukan na maglakad lamang kung kaya naman imbes na sumakay ng mga sasakyan? Kasi daw po, mga kaibigan, ang pagiging tamad sa pag-exercise ay kawalan o kaya yung kawalan ng aktibong pamumuhay ay hindi makabubuti. Maaaring bumigat ang timbang at maging mas lapitin po ng mga sakit. Kaya po, sa pagiinom po ng ating rice coffee, dapat po ay sinasabayan po natin yan ng pag-e-ehersisyo. At bukod po sa pag-ehersisyo, mga kaibigan, dapat po may balansi po yung adin po namang mga kinakain. Balanse at kumpleto po dapat habang tayo po umiinom ng ating rice coffee, balanse at kumpleto daw dapat po yung adin po namang pagkain. Napakahalaga po kasi nito, mga kaibigan, ano po, para mapanatili po yung magandang kalusugan po natin. Sa pamamagitan din po nito, maibibigay po yung husto at tamang nutrisyon na kinakailangan po ng katawan upang gumana ng maayos at tumagal sa pang-araw-araw na hamon ng buhay. Bakit po mahalaga yung pagkakaroon po ng balansing pagkain sa araw-araw? Ang bawat bahagi daw po kasi ng ating katawan, meron daw po yung iba't ibang pangangailangan para gumana ng maayos, epektibo at saka pang matagalan. Halimbawa, yung mga buto daw po natin, mga kaibigan, kinakailangan daw po nito yung tuloy-tuloy na supply ng mineral na calcium upang mapanatiling matibay at matatag. Ang atin naman daw po, mga kalam na naman, ay nangangailangan ng sapat na supply na protina para mapanatili naman yung malakas at maisaayos po yung nasirang bahagi dahil po sa araw-araw na gawain po natin. At sabi po sa pag-aaral, kung hindi daw po maihahatid sa katawan ang mahalagang sustansya na makukuha lamang po kung balansi ang kinakain, maaaring pumalya sa pagganang ilang bahagi po ng ating katawan, mas mabilis mapagod at magkaroon po ng mas mataas na panganib ng pagkakasakit.

ang pagkakaroon daw po ng balansing pagkain, mga kaibigan, ay nagmumula sa pagpili po ng mga pagkaing mayaman sa mahalagang sustansya. Kaya po, bukod po sa pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan, mas mahalaga, okay, mahalaga din po na nakukuha po natin yung balansing pagkain po natin, yung vitamina at mineral kasabay po nito. Dapat din pong iwasan o limitahan yung mga ilang uri ng pagkain na makakasama naman sa ating kalusugan. At alam daw po natin yun kung ano daw po yung mga nakakasama po sa atin. Sabi po sa pag-aaral, tayo po mismong mga tao, ano po, individual, ay alam natin yung mga nakakasama sa atin. Kaya lang tinatalo tayo ng tawad. Yung pong sinasabi natin, ah, hindi naman yan, umiinom tayo ng gamot, wala naman to. Kahit kumain ka ng kumain ng ganyan, may gamot naman. Yan daw po yung nakakasira po sa atin. Kasi kahit po alam nating bawal yung pagkain na yon, kinakain pa rin natin. Hindi lang natin tinitikman, kundi talagang inuulit-ulit po natin. Kaya po nasusobrahan tayo at dun po lumalagapak yung ating po namang kalusugan.

Ngunit ano daw po mga kaibigan, yung mga uri ng pagkain na siya pong pupuno sa balansing pagkain na kinakailangan po natin sa araw-araw. Ito na yung lagi natin sinasabi mga kaibigan, bukod po sa pag-iinom ng ating rice coffee, dapat po mag-focus tayo sa gulay. Ang gulay po mga kaibigan, syempre, alam naman natin yan at base din po sa mga pag-aaral, ang pangunahing pinagkukunan po ng mahalagang bitamina at mineral na kinakailangan po ng ating katawan. Kaya nga po lagi po naming sinasabi ng inyong lingkod na mag-focus tayo sa pagkain ng gulay. Piliin daw po natin yung mga berde at mga madadahong gulay sapagkat ang mga ito po ay pinakamayamang mapagkukunan ng sustansya kasabay po ng pag-iinom natin ng ating rice coffee. Hindi lang po masustansya mga kaibigan itong mga gulay na to. Ang iba po mga kaibigan ay mas mura po sa ibang mga pagkain. Ang iba pa nga libre. Ano po, nandyan lang po sa bakuran.

At bukod po sa gulay, mga kaibigan, sabi pa po sa pag-aaral, at alam naman natin ito, mga kaibigan, ang mga prutas po ay mayamang mapagkukunan din ng mga mineral at bitamina na mahalaga sa ating po namang kalusugan. Kung hindi po makakakain ng gulay, piliin na lang po yung prutas pagkat ito po ay mas katanggap-tanggap na lasa. At gaya po ng gulay, mga kaibigan, mayaman po sa bitamina at mineral ng mga prutas. Ganun din po daw, mga kaibigan, yung mga butil ng kanin, mais at harina na panggawa ng tinapay. Yung mga pangunahing pinagkukunan po ng carbohydrates na mahalaga naman para magkaroon tayo ng enerhiya sa araw-araw. Huwag kang liligtan po yung pagkain ito upang tumagal sa matinding hamon ng buhay. Siyempre pa, isa sa pinakamahalagang nutrisyon na kailangan din po ng ating katawan sa araw-araw ay ang protina. Ito po yung tumutulong sa paglago at pagsasaayos ng mga nasirang kalamnan na ginagamit po natin sa araw-araw po, mga kaibigan. Makukuha po ito sa mga karne, beans, itlog, tokwa at iba pa.

Siyempre pa mga kaibigan, gatas daw po. Ang pag-inom daw po kasi ng gatas at pagkain ng mga produktong yari po dito, gaya po ng keso at yogurt, ang pangunahing makapagbibigay naman ng mahalagang mineral na calcium. Ito po ay kinakailangan ng buto upang manatiling matibay at matatag. At syempre, kailangan din po ng isang mahalagang mantika, kinakailangan ng katawan, ang ilang uri po ng mga mahalagang mantika upang masipsip ng katawan, ang ilang uri po naman ng sustansya na fat soluble o mahalo lamang po sa mantika. Ngunit lagi pong tatandaan na piliin lamang yung unsaturated fats na kadalasan pong makukuha sa halamang gaya po ng olive oil at mamantikang prutas gaya po ng abukado.

Kaya dapat po mga kaibigan, focus tayo sa gulay at prutas. Kasabay po ng pag-iinom po ng ating rice coffee. Kasi ang masamang epekto po ng kawalan ng balansing pagkain ay yung pagiging sobrang mataba o obese. Yan po yung pangunahing epekto ng kawalan ng maayos at balansing pagkain sa araw-araw. Maaring malapit din sa ilang malulubhang sakit gaya po ng stroke, sakit sa puso, alta presyon, diabetes at cancer kung magkukulang po sa mahalagang sustansya ang mga kinakain. Sa atin po namang rice coffee mga kaibigan, dahil po naman sa gana po ito sa nutrisyon, yun po yung lagi po natin sinisigaw. Yung atin po namang rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1 at yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Dahil po sa taglay po nitong sapat na nutrisyon, nakukuha po natin mga kaibigan yung nutrisyon na yon na siya pong kinakailangan po ng ating katawan sa araw-araw. Malaking bagay po ito mga kaibigan kung ito po ay atin po namang aaraw-arawin. Sa kadahilanan po mga kaibigan na napakarami pong benepisyo ang makukuha po natin kapag tayo po ituloy-tuloy na umiinom ng ating rice coffee na siya pong kailangan po ng ating katawan mga kaibigan.

0: po naman sa lahat ng ating mga kababayan na hindi pa po nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee. Dapat po masimulan na po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14+1. Dahil makakatulong po ito sa ating po namang kalusugan. Sa araw-araw po na pag-iinom po nito, makukuha po natin yung sapat na nutrisyon na kinakailangan po ng ating po namang katawan sa araw-araw. Basta po mga kaibigan, hanapin lang po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. R-I-S-E po mga kaibigan, ang spelling ng ating rice coffee. R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yung ating rice coffee mix herbal coffee 14+1. Diyan po sa karton na yan, mayroon pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabi pong dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. At meron pong sikat ng araw sa taas. Yan po yung ating rice coffee, mga kaibigan. At yun namang nagaanap po, mga kaibigan, ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Available na rin po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar. Hanapin po ninyo mga kaibigan. Yung kulay dark brown na karton, mga kaibigan, meron po yung 10 sachet sa loob. At kagaya po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14+1. Napakaganda rin po ng epekto po nito sa ating kalusugan at napakasarap pa. Araw-arawin din po yung pag-iinom po nito at napakalaking tulong po nito sa ating po namang kalusugan. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi sa inyo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampagaling ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
2: FM Radio, the vibes,
3: and the fans.

0: Bad ang bad.
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
2: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: The time now on FMR. It's 1:30.
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
3: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
4: FM Radio, the vibes.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: FM Radio, The Vibes!
2: Ang lupit!

0: bit without me.
1: This is still your number one favorite Kabal sa Soundtrip 100.7 FM R Tacloban. And of course, this is still Unsent Heart and Vibes till 3:13 in the afternoon. Alright, para, I guess, oras na para basahin ni Papi Abicado ang ating Unsent Story of the Day. Dear Papi Abicado, hindi ko alam kung ano ba talaga kami. Hindi naging kami, pero hindi rin naman kami, basta magkaibigan lang. Araw-araw kaming magkausap. Siya ang una kong hinahanap paggising ko at huli kong kausap bago matulog. Alam niya mga pangarap ko, takot ko at mga kwentong hindi ko kayang sabihin sa iba. Unti-unting nahulog ako at akala ko siya din. Pero isang araw, bigla siyang nawala. Hindi na siya nag-reply. Hindi na sumasagot sa tawag, hindi na nag-online. Lahat ng messages ko delivered lang. Wala man lang scene, walang paliwanag, walang paalam. Pinilit kong isipin na, baka busy lang, baka kailangan lang ng space. Hanggang sa dumating ang mga buwan na wala pa rin siyang paramdam. Ang sakit palang mag-ghost, Papi. Mas masakit pa kasi wala kang dahilan kung bakit ka iniwan. Hanggang isang araw, nagkaroon ako ng lakas ng loob na hanapin siya sa Facebook. Doon ko nakita ang post ng pamilya niya. May kandila, may larawan niya, at may salitang rest in peace. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi pala niya ako iniwan. Hindi pala siya nagsawang kausapin ako. Hindi pala akong problema. Ang totoo, wala na pala siya. Hanggang ngayon, may mga pagkakataong sinusulat ko pa rin ang pangalan niya sa search bar. Minsan, gusto ko pa rin ikwento kung kumusta na ang araw ko. Minsan nga, gusto ko pa rin marinig ang boses niya kahit alam kong imposible na. Papi, paano ba mag-move on sa isang taong hindi naman naging akin, pero habang buhay ko nang hindi makakausap ulit? Nagmamahal at nangungulila, Meryl. Hi! Ang lungkot ng kwento ni Meryl, mga ka-vibes, no? So si Meryl ay may nakausap online, diba? At okay naman sila. Walang pinag-awayan, walang anything. Pero bigla na lang hindi siya kinausap ng taong mahal niya. Umabot ang buwan na walang paramdam. Kaya naglakas ng loob siyang isearch sa Facebook ang pangalan ng taong yun. Yun pala, hindi lang nawala sa buhay ni Meryl, kundi nawala na din sa mundong ito. Nako mga ka-vibes, kung kayo ay may advice or may opinion patungkol sa ating Unsent Story today, nako, isend na yan sa ating Facebook fan page. It's 100.7 FM R Tacloban, because I'll be reading that later on as I come back. Alright? But for now, let's continue our feel-good sound trip. Dito lamang yan sa Unsent Story or sa Unsent Heart and Vibes. Ito lamang sa number one favorite ka-vibes sa sound trip. This is 100.7 FM R Tacloban, ang lupet.
2: FM Radio, ka-vibes
3: ang lupet.
4: I swear to God, when I come home, I'm gonna hold you so close.

0: atin sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
2: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ng pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagduyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagduyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
1: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
2: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
5: Pero ano nga ba ang crop rotation?
2: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
5: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
2: At ano ang pakinabang?
5: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
2: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
5: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
2: Kaya, mga magsasaka,
5: huwag puro iisa.
2: Magpalit ng pananim.
5: Iikot ang pananim.
2: Aalagaan ang lupa.
5: At aanihin ang mas magandang bukas.
6: Crop rotation.
2: Simpleng pagpapalit ng pananim.
5: Malaking tulong sa bukirin.
2: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS. Mga nakalusugan, sino po sila?
5: Pwede na rice po.
4: Nagasampo kayo?
5: Anawan Ocampo po.
4: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
5: Opo, matagal na po.
4: Nung kayo po uminom ng ating rice coffee?
5: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
4: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar ko.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: FM Radio, the vibes!
8: Ang lupet!

0: You're still tuning in to your number one favorite Kavaisa Sound Trip. This is still 100.7 FM or Tacloban ang Lupet. And of course, this is still Unsent Heart and Vibes kasama ng yung papi ng bayan, DJ Papi Abicado. So basahin natin no ang mga pinadalang mensahe sa ating Facebook fan page patungkol sa ating Unsent Story of the Day na nanggaling kay Meryl. So si Meryl no, para sa mga kakatune in pa lang, ay may kausap online until such time na feeling niya ginoos siya nito. Pero hindi niya alam na pumanaw na pala ang kanyang minamahal na partner or kausap sa online. Basahin natin ito ang advice from Chris ng Manloreto, Tacloban City. Meryl, una sa lahat, yakap sa'yo. Ang kwento mo ay nagpapaalala na kailanman hindi permanente ang taong minamahal natin. Kinakailangan natin tanggapin, mahirap man, pero wala tayong choice. Okay. Sabi pa dito, hindi lahat ng kwento nagtatapos sa goodbye. Minsan, natatapos lang sila sa katahimikan. Ang mahalaga, alam mong naging totoo ang nararamdaman mo. Ito pa dito, may sinabi din dito si James ng Manloreto, Tacloban. Sa bawat araw na namimiss mo siya, gawin mo yung dahilan para mas pahalagahan ang mga taong nandito pa. Walang makakapalit sa kanya pero may mga bagong dahilan para ngumiti. Tama nga naman, diba? Like, yeah, we grieve, diba? Sa loss ng ating mga partners. But at the end of the day, naway hindi ito ang maging katapusan para ngumiti ulit. Tama, diba? Sabi pa dito, ang closure minsan, hindi nang gagaling sa ibang tao. Ikaw mismo ang nagbibigay nito sa sarili mo. Mahalin mo ang alaala niya, pero piliin mong mabuhay. Diba? Because in the very first place, paano tayo makakahanap ng closure if wala na yung tao? So I guess, you better help yourself. Diba? Alalahanin mo ang mga alaala niya, but at the same time, you don't have to forget to live. Kasi higit sa lahat, gugustuhin niyang maging masaya ka. Diba? Ganun na pagmamahal eh. Maybe wala na yung tao na mahal natin, pero one thing is for sure, maaaring wala sila, but all they want us is to be happy. So ikaw, Meryl, dapat maging masaya ka din. Alright, mamaya, babasahin pa natin ang ating mga iba pang mensahe na inyong pinadala. Kaya naman, keep your messages coming. Just message us at our Facebook fan page, 100.7 FMR Tacloban. Because later on, babasahin ko yan, all for you, mga kavais. But for now, let's continue our feel-good sound trip. Dito lamang yan sa Unsent Heart and Vibes. Only here is your number one favorite, 100.7 FMR Tacloban, ang Lupet.
1: FM Radio, the vibes,
2: ang Lupet!
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
4: Easy.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabibes!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: Sound, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: The time now on FMR. It's 3:16.
2: Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Southon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Southon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Southon Gold Coffee Mix.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagan
4: FM Radio, the vibes,
5: ang lupet.

0: tayo nagbabalik para sa programang Unsent Heart and Vibes. Dito lamang yan. Again, sa yung number one ka-vibes sa soundtrip. This is 100.7 FMR Tacloban, ang lupit. Balik tayo sa ating Unsent Story of the Day, no? Sa kwento ni Meryl. Natunay ang napakasakit. Diba? This is unusual breakup. Kasi minsan, diba, kung maghiwalay kayo ng partner mo, at least alam mo, she's still present. That one thing or another, pwede magkita kayo elsewhere, pero ito hindi na talaga. Diba? For our letter sender na si Meryl, masakit mawala ng taong mahalaga, lalo na kung wala kang pagkakataong magpaalam. Pero sana, huwag mong isipin na iniwan ka niya. Hindi niya piniling mawala. Hindi ka niya piniling iwan. Hindi mo kailangan kalimutan siya para makapag-move on. Diba? Bagkus, dalhin mo ang magandang alaala, ipagdasal mo siya, at unti-unting piliin mabuhay ng masaya. Dahil kung may hilingin man siya para sa'yo, siguro yun ay ang makita kang nagpapatuloy sa buhay at maging masaya. Diba? Maybe not now, for sure. Maybe not tomorrow. But for sure, yung taong mahal ka, gustong masaya ka. Kaya I guess and I hope, diba, na hindi ka mawala ng pag-asa. Yeah, you're probably sad right now. Damhin mo. Damhin mo. Ubusin mo yung luha. Ubusin mo yung lungkot. Ubusin mo yung sakit. Pero kasabay ng pag-ubos doon, naway umusbong ang bagong pag-asa na maaaring maging masaya ka ulit. Diba? Maraming salamat sa ating Unsent Story Sender na si Meryl. And of course, sa lahat na nagpadala ng kanikinalang mensahe para sa ating Unsent Story Sender. Maraming salamat. And of course, Meryl, we hope and pray for your healing. It might not be easy, but we'll get there. Alright, maraming salamat sa pagsama kay Papi Abikada mula launa hanggang sa mga oras na ito. Magsama-sama tayo ulit bukas, same time, same station. Muli, this has been your Papi ng Bayan, DJ Papi Abikada, always reminding you that in order for life to believe to the fullest, we share ourselves to others. Be generous of love and smile to everyone. And of course, always and always choose to be kind. Enjoy the rest of your day, Papi Abikada. Peace out.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up!

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: FM Radio! Ka-Vibes!
2: Ang lupit!
0: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip. 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: The time now on FMR. It's 3:32.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: My-

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS. Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
3: Pimples at rashes?
4: It's DTX 500 mo na yan!
3: DTX 500!
4: Ito ay may antimicrobial property
3: na nakatutulong sa pagtanggal
4: at paggaling ng pimples at rashes.
3: DTX 500!
4: Highly recommended
3: ng mga eksperto.
4: DTX 500!
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
7: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. At ang radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Gabibes.
3: Low ba dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
4: Hapon Hits!
3: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Soundtrip 100.7 FMR Tagloban.
0: Ang lupet!

0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 3:46.

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
5: FM Radio, the vibes!
6: Ang lupet!

0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 4:30.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: and polycotton. Samantha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ako ay Roselyn Indulanas, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika, The Alternative, at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, pitibo, jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, DTX 500.
5: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
6: Ako si Lorna Coramis.
5: Unsa nga produkto ay mong gigamit dahi, ma'am?
6: Ay, ako nagagamit ko sa una pa kaning DTX Coffee o kining Mighty C o DTX 500. Nangawin akong ginagamit yun sa una pa. Karon higanaan man ko kay. Mugaan man ang akong hubag sa tiyadong may akong inumon. Kanaamang ko'y kanang rioma. Nagawak na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag-aral, marag-famino kay mugaan man ang akong paglakaw.
3: DTX 500! Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
8: FM Radio. The vibes.
9: Ang lupa.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puting power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar.
4: Sugar cane extra.
5: Na may pinakamataas ng ORAT value.
4: Yung epektibo.
5: Sa pagpapababa ng blood sugar level.
4: DTX 500.
6: FM Radio. Good vibes.
7: Ang lupet.

0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Ang mga opinion at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinion at pananaw ng himpilang ito.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
3: At ako naman si Dr. Remy Lito Uy.
2: Katuwang niyo kami ni Doc sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam mo ba na maaring masira ang iyong kidneys o ang iyong mga bato kapag hindi nakokontrol ang mataas na sugar level sa katawan? Eh Doc, paano ba ito nangyayari?
3: Sir Wing, ang nephropathy na nag-uugnay sa diabetes ay isang kondisyon na nakakaapekto sa iyong mga bato. Ang diabetes-related nephropathy ay kilala din sa tawag na diabetes-related kidney disease. Sinasala ng iyong mga bato ang dumi mula sa iyong katawan kasama sa mga karaniwang basurang produkto, ang produkto ng nitrogen gaya ng urea, creatinine, uric acid at marami pang iba. Tinutulungan din ng iyong mga bato na balansehin ang mga fluid electrolyte ng iyong katawan. Ang bawat bato ay naglalaman ng higit sa 1,000,000 nephron na tumutulong sa pagsala ng iyong dugo at panatilihin ang lahat ng ito na balanse. Ang bawat nephron ay naglalaman ng mga grupo ng maliliit na daluyan ng dugo na tinatawag na glomeruli. Ginagawa ng glomeruli ang unang hakbang sa pagsala ng iyong dugo. Ang glomeruli ay may mga semi-permeable na membranes. Ang mga semi-permeable na membranes na ito ay nagpapahintulot sa tubig at mga natutunaw na dumi na dumaan na kalaunan ay naipapalabas sa iyong katawan sa pamagitan ng pag-ihi. Ang sobrang glucose sa daluyan ng iyong dugo ay maaaring makapinsala sa mga glomeruli membrane pati na rin sa iba pang bahagi ng nephron. Ang napinsalang mga glomeruli ay hindi maayos na nakapagsala ng mga fluid sa ating dugo at ang problemang ito ay nagdudulot ng pagkaipon ng mga lason sa dugo at sa katawan na sana ay maaaring maipalabas sa pag-ihi.
2: Kaya't huwag hayaan ha na masira ang iyong mga kidneys dahil sa hindi nakokontrol na mataas na blood sugar. Ugaliin, Doc, di ba, na uminom ng Santone Plus Gold. Ito ay may anti-diabetic properties na tumutulong upang ma-improve ang blood sugar level sa inyong katawan. Ang Santone Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na Visine. O Doc Remel, ang Visine ay kabilang sa grupo ng glycerol alkaloid na nakita ng mga eksperto na nakakapagbababa ng blood sugar sa ating katawan. Kaya pangalagaan ang iyong mga kidney. Uminom ng Santone Plus Gold araw-araw.
4: Santone Plus Gold.
5: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Santone Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
4: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Alam nyo ba na ang pag-inom ng highly caffeinated na coffee ay mas lalong nakakapagpahirap sa trabaho ng iyong mga kidney? Bakit nga, Doc, ganyan?
3: Tama, Sir Wing. Dahil ayon sa mga pagsaliksik ng mga eksperto, ang pagkakape ng 3 hanggang 4 na tasa ng kape sa isang araw ay nakakapagpataas ng panganib sa pagkakaroon ng kidney disease. Kaya palitan na ang iyong mga nakaugaliang kape. Mag-Santone Plus Coffee Mix na. Ang kape na walang caffeine at healthy pa. Mapabata man o matanda, may sakit man o wala, ay maaaring makainom ng Santone Plus Coffee Mix. Pagkakape ay itama. Piliin ang Santone Plus Coffee Mix.
7: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ulitin ko po, kontrolin ang pagtaas ng blood sugar upang ito ay hindi makaapekto sa iba pang parte ng katawan gaya ng kidneys. Ugaliing uminom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. Para naman sa healthy na coffee, choose Santone Plus Coffee Mix. at Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang mga produktong ito ay mabibili na rin sa Yes to Health, Quezon City. Matatagpuan ito sa second floor ng Crownland Building, EDSA Corner, Mother Ignacio Street, muli sa Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
3: At ako naman si Dr. Remy Lito Uy.
2: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: The time now on FMR. It's 5:01.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
10: ACS!
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May

0: Maupay ng takna, sinarangan Visayas, nga ng syudad han Tacloban. Live kita, nakikitaan ho Facebook pages, hanarang kada balita Tacloban. Kaupunan bugos sa Puwersan PRTV News. Ako'y Jay Barayon, nga aton igpapadangat ang mga praskungan magpaso ng notisya nga nahikayan bugos sa Puwersan PRTV News team. Kinangat takna, na naton mga laray, unuhan!
1: Late Representative Martin Romualdez, naghaon in manifestation for hospital confinement. Natabunga rambol hapadulong festival ang Burungan City. Iimbestigaran. Mayor Agda, ginkondinar ang insidente. Pagpili ng pagtukodin proyekto, hailaruman programa ng Kalahi Seeds. Waray influensya in politika. Ipiktuhan El Nino, ginkakabarakan ng pirang lugar sa rehiyon nga posible magresulta in pagmamarahan tuna, durutan kapasuhan panahon. Hira ni 300,000 nga mga kabataan ang sinirangan Visayas nga naturukan ng bakuna nga anti-measles matapos ang usa ka bulan nga kampanya. Hagtaas nga kalibrihing armas, narikupuha usa nga kapitan sa Santa Margarita Samar. Suspect arestado.
0: Arangkada. Nganya na haton mga katugiban. Haton siya notisya lokal. Naghaon hinmusyon ang kampo ni later Representative Martin Romualdez para i-confine hospital tungod hin ginaabat nga sakit. Aton ni baruan ng report kan Don Leandro Chu.
2: Arangkada. Naghaonin musyon ang kampo ni later Representative Martin Romualdez para i-confine na ospital tungod din ginaabat nga sakit. Awad o kapaypay nga manifestasyon kinanglanon daw igpasyente Romualdez tungod din high blood nga sakit na kasing-kasing nga maihan nga na-diagnose. May dadawagyapon nini hypothyroidism nga diabetes nga nipa pang sakit. Dugang pa ang manifesto ginoperahan na doon Oktubre tuig 2024 ni Romualdez sa mga ugat niya kasing-kasing nga nanginginanglan hinpadayon nga medikasyon. Waray daw issue ni nga manifestasyon kung tungod ng mga legalidad labi pa kung babasihan itong pag-grant ang Sandigan Bayan, amosyon ni Anay DPWH Secretary Manuel Bunoan, ipinagin resolusyon ng People's versus Pimentel Ejercito Estrada. Haloy hini, nananawagan ni patas ng pagtaga ni Romualdez na gamito ni sakto itong ebidensya ng testigo kung tinuod ang mga ginako sa raiya. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
0: Arangkada! Natabo karambol han padulong festival Burungan City iimbestigaran. Mayor Agda ginkondinar ang insidente. Ang katukiban ng report.
2: Arangkada. Nagkasaramok nga nagbatakay hinlingkuran ini nga makabataan nga harus magipaululay. Ini ito naging sitwasyon kakulop katapos laig anunsyo ang mga nagdaog han padulong festival dance competition naging dumara ha plaza han syudad han Burungan kasunod han pagsaurog han kafiestahan hini. Dahil nga insidente, dismayado ang mga Burunganon ha mao nga panhitabo ilabi na nga sentro haire slogan Burunganon ako, disiplinado ako, pero kabaliktaran ini han iginpakita han mga kabataan. Hapos ni Burungan City Mayor Jose Ivan Dayan Agda ha iya Facebook page mahugot na ginkundinarahan alkalde han syudad ang panhitabo kundiin pagsisiguruhon ang opisyal nga pagpapabatunon ang nga tanan nga responsable han sabi nga sabok. Kasunod ini ang panawagan gihapon han mga mulupyo nga aksyonan han festival committee ang insidente nga sirutan hin kaangayan kaso ang nagpaluyo hininga sabok. Jay Barayon, Arangkada, Balita.
0: Arangkada. Samtang pagpili ngan pagtukod hin proyekto, hailarumhan programa nga Kalahi Seeds waray impluwensya hin politika. Pamatayan naton ining report kan Sylvia Abadingo.
2: Arangkada.
3: Ginklarohan Kalahi Seeds programa ha DSWD nga diri nga tanan nga barangayan Rehiyon 8 inatataganin proyekto pero waray naman iwat minimum kung pera itong kinahanglan itindog nga proyekto.
4: Pero diri po tanan nga na-identify ang barangay is isusolusyonan po ni Kalahi Seeds. Pero himuan po bubuligan ang mga komunidad impamaagihain po masusource out ini nga mga iba na mga mga needs han barangay, pwede po i-access to other agencies, pwede po ilabi ha mga hamunisipyo na pwede po maka-address itong panginahanglanon han barangay.
3: Pero pwede liwat ang munisipyo at magpondo pananglitan ginkikinanglan gudan barangay nga magtuko din proyekto kundi rin akus punduhan ng kalahi seeds. Gintagan niya po nindiun nga gawas na nababatasan na nga pag-akusar nga ginkakanit politika ang pagtuko din proyekto hapag klaro ng opisyal nga di rin na i-impluensyahan at ang pagpilihan barangay mapakaalyado man ang kapitan o dirihan mayor kundi rayo inimahinabu.
4: Kuya ma'am, maray po ito sugad nga political intervention sa pag-implementar ni Kalahi Seeds. Kaya ang pag-implementar po ni Kalahi Seeds, labi na ang pag-identify ng pag-prioritize ang mga interventions nga need ha barangay or ha, yes, need ha barangay or komunidad, may da po mga set of criterias na ginggagamit nga makikitan dito nga ini talaga nga intervention is panginahanglanon han komunidad.
3: Aton mga proyekto nga matutudlokan komunidad indirekta nga iradiretso nga idadownload ang pondo diri na inigaagi ang munisipyo. Komunidad gihapon ang nga tanan nga magbubuhatin procurement hasta labor hini.
5: So nagpapadalagan talaga hini is the community volunteers. So libre po. Waray po bayad ang community volunteers. Hira ang nag-identify, hira po ang mag-identify ang problem, ang intervention or solution. So ada na come in ang mga different PPAs, project programs and activities. So from there, hira po ito nag-identify. Then after that, hira lot it mag-procure, hira it mag-bubukip, hira it mag-i-implement, nga dahit katapos hit program, hiton project.
3: Ang papilan LGU ng BLGU amon pagsuporta ha community volunteers nga dini napapamatian ang boses ang komunidad. Nakikita ang era kapas pagpilihan proyekto nga era mapapanhimulusan na maiha nga panahon. Silvia Abadingo, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
0: Epekto naman itong El Nino ginkakabarakan pahapir ng lugar a rehiyon nga nagre-resulta ini hintag mamarhantuna durutan kamapasohan panahon. Aditong detalye ng report.
1: Arangkada.
2: Nagkaka-experience na hinduro nga pagmamarahan tuna an harus karakaan nga partyan sinirangan Visayas ng Mindanao. Ini mahuman makahipatikin below to way below normal nga uran nga nakakarawat han mga maong lugar. Sigunan pag-asa nga bisan man mas sa taas sa 200% ang nakakarawat nga uran haluzon.
6: Possibility nga magkabayaday dahil very strong El Nino haba sa mga climate models and mga climate experts is 80%. So, ibig sabihin, sir, dako ko din sa nga magkabada na very strong El Nino labi na hituan. Well, increasing chance of very strong El Nino by October, November, December. So, bali, 81% siya to be exact. Oh. So, ibig sabihin, mas, kanya na mapasok pa hiya by October, November, December, dito natin mag-feel good and mga mas dry pa natin mga less rainfall. And then, mas ura-ura ko din hiya at January, February.
2: Habubo naman itong tsansa hina-experensyahan ng mga pag-uran ang Visayas nga ang Mindanao. Sanglit igin kukunustira na ang mga lugar nga extremely dry. At mas nakakabaraka pa kay posibleng nga humaluag ba itong epektuhan sobra nga kapasuhan panahon. Itong aabaton han nasudurot han El Nino. Doon pa han pag-asa nga lima nga daawalo pa nga bagyo itong ginlalauman nga masulod han nasud yan nga tuig. Nga nipira na ng mga lugar han Leyte. Itong duro na nga nakaka-experensyahin pagmamarahan mga tanuman nga harus nagkakamatay na itong ilang mga panunog. Tungod ini, naaraba na itong pira nga para umalabi pa nga harus sa ilang mga gingastos hapag tanumin inutang la. Mismo, Hisan Miguel Mayor Norman Sabdaw na ang nagbuyagyag na ginkukurian na ang mga para umahan irabung tutungod nga wari na nila may ginkukuhaan hinsurugin tubig. Mangani, nagkaada na hirahin incident in grass fire sanglit na babarakan hira kung ano itong ira pwede mahimo agud maminus-minusan itong ira ginkakaatubang ayat epektuhin nga El Nino. Pero ginaktibar na nira ang El Nino Task Force din ginhimo na nila nga tanan na mitigasyon nga niya na in magbubuhat naman nira hin rapid damage assessment agud paghingadayan ang danyos nga durot hin nga phenomenon.
7: Waray na kami nakukuhaan nga surok itong tubig gamit itong aton Level 3 Waterworks ini nga aton gripo kay diri na nagahatag aton hin supresente nga supply. Lumusad na kami nga diha Level 2 ini nga mga timbangan mga bomba. Sir Jay, hapag kanya na kinukurian na gihapon kami nga diha amon bungto ini nga aton kaputangan Ngani yana nalusad na kami nga dahil level 1, amo na ini ang paggamit han aton mga salog, sapa, nga dito na kita baga inin nakatkat haligid para tibuay amo na iton makuha nga sunog iton tubig nga ginkikinanglan iton aton katawhan. Duro na good nga kakurian iton amon kinagian nga din.
2: Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada!
0: Hay babang notisya lokal, Hirari Dos Santos nga mga kabataan na sinirangan Bisayas naturukan nahan bakuna nga anti-measles matapos ano sa kabulan nga kampanya. Ato ni baruan ning report kan Sylvia Abadingo.
1: Arangkada!
8: Umabot at 279,973 nga mga kabataan bugos nga sinarangan Bisaya sa nabakunahan kontra measles ng rubella nga nasakop han kampanya ang 96.5% durante ang usa ka bulan nga panbakunan DOH Eastern Visayas Center for Health Development. Sumalay itong DOH nga nakabot niran vaccination rate han month-long measles rubella supplemental immunization activity kun MRCA haunom nga probinsya nga highly urbanized city. Ikang gran August 10, kutob September 5.
9: Makakasaring kitang successful or matagumpay ining aton MRC habugos nga Region 8 kasi may dakita dako nga number in mga qualified nga mga kabataan nga nabakunahan ages 6 months to 59 months. Ikang ini syamprehan August 10, hanyan nga tuig, kadaan September 4 and 5, yan nga 2026.
8: Hadatos ang ahensya, umabot ang 109,221 ang nabakunahan ng mga kabataan tikang Halite, 60,099 tikang Hasamar, 35,613 ng Eastern Samar, 33,459 tikang Northern Samar, 13,273 ang Tacloban City, 11,536 han Southern Leyte, 9,190 ang Biliran, ng 7,582 tika nga Ormoc City.
9: Ginpapakitahin ni nato na nga may dakita maupay nga relasyon nganhin communication nganhin trust gihapon tikang ha aton mga parents ha aton communities kan syempre an aton pagkikipagsumpayan gihapon han aton mga frontliners han aton health workers labi na gihapon an aton mga local leaders kan aton mga LGUs and also diri ini natatapos nga dito aton trabaho no ipagpapatuloy pa rin naton iton aton pagsisikap nga tanan nga bata ha aton rehiyon is maging protected tikang hatigdas.
8: Gintagan ni doon ang ahensya nga taluwas ang measles rubella vaccines may tungod gagin tuturok ini sa COVID-19 katuig para protehiran ang komunidad na delikado ngan makatarapon nga sakit ngan potensyal hininga pakagdurot liwatin seryoso nga komplikasyon. Sylvia Abadingo, Arangkada, Balita.
1: Arangkada!
0: Samtang usang bangko ginkontra ang teorya nga diri butang or

0: banko, what we provide is security of your lifetime deposit. They will convince you to invest in anything. But you have to remember, dapat tandaan natin, marunong pa tayo doon. Baka kung saan-saan na lang natin nilalakay. Kaya nga maraming na-scam. Because they were convinced na, or they were convinced, it's not safe, it's not good to put the money in the bank because it does not grow. Which is wrong naman. Because sa banko, yung nasabi namin, you start with small, as you grow your account, maraming opportunity dyan na you can put the money and gives you a better interest rate.
1: Tiranog-iapon kabarakaan itong digital age yan ha, nga bisan idaran in madali na maka-access itong ira sa lapi, ipinagin online nga ng mga banking apps. Nananawagan naman ang pamunuan ng banko nga diri dahil magpahugay ang mga text message nga may mga link gamit itong ngaran ng banko o iba pa tungod nga ini in makagaghatag daw in access sa mga illegalista ha imo bank account nga iba pa nga personal nga impormasyon.
2: Kailan i-report para malaman namin na may nangyayari na scam. Although, sa amin din, ginagawa din namin yun, ha, yung fraud namin, and I'm not the expert here, that, what I know is our fraud team, they monitor all transactions.
1: Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
3: Arangkada! Arresting techniques, refresher ng weekly dry fire exercise gindumarahan TCPO. Ato ni Baruan report kan Dante Criquez.
4: Arangkada. Para masigurado nga permi andam itong mga kapulisan na syudad ng Tacloban, Hailaruman Tacloban City Police Office, haliderato ni City Director Police Colonel Marben Ordonia, in regular hira nga nagdudumara in mga enhanced trainings nga refresher. Sumulan Acting Chief Han Sikadu, Han TCPO, nga usa manggud hini nga aktibidad amon refresher on arresting techniques.
5: So kailangan iton kaya panahon niya na kailangan para ma-enhance gihapon ang mga skills nga ang mga capabilities amon personnel. Labi na hapag-responde. So needed talaga ito. Nga familiar hira, era firearms, pag-arrest. So dapat kaya, ang purpose talaga, i-enhance ang namon skills.
4: Labot na hini in kalakip gihapon naging bubuhat ang kapulisan ng TCPO ang madtong dry fire exercise.
5: Hini nga dry firing, actually nag-start na iniya last year pa. So every Wednesday, may the dry firing. Tanan itong ma-undergo, haamon yung tanan ng mga personnel.
4: Samtang, labot labang gud ha kapulisan na inagdudumara gihapon hirahin ang pagtututdo itong mga sakto nga pamaagi itong pagdadakop o pag-aaresto nga ito naman ang komunidad ilabi na nga ito ang mga barangay tanod.
5: Yes sir. Kaya actually, haamon direktiba, di ka nga itong DLG, gintutugutan man po talaga PNP nga makatut mga barangay to coordinate with itong mga punong barangay kung ano gud anira kailangan gihapon. So usually, anira itong nga ma-enhance gihapon na nirang mga tanos, gusto nira nga magkamayada gihapon naman ng mga bipats, mga sabitin. So, ang PNP, willing man po dito nga magtutduha era.
4: Dan Kirkrikyaz, Arangkada Balita.
3: Arangkada! Arangkada Police Report! Arangkada Police Report!
6: Hagtaas ng kalibrihin armas na rekupo hausang Kapitan Santa Margarita Samar. Suspect arestado. Adito na itong report.
3: Arangkada!
7: Hagtaas ng kalibrihin armas. Ito na mga nakumpiskar tikang hausang barangay chairman. Hanggin serbihan inihin search of warrant han motoridad. Habarangay Mabuhay Santa Margarita Samar dida hanak labay ng adlaw. Ang suspect inkin kilala ni alias Naldo. Ada husto ang pangidaron ng usang barangay chairman hanas sabi ng lugar. Narecover ang posisyon in usang 45 caliber pistol na may daduhang magazine ng may dasulod na 13 calive ammunition ng usang M16 rifle ng magazine ng may 20 na 5.56mm nga bala. Sumala ha kapulisan, waray nakapagpakita hi alias Naldo hin mga dokumento na nagtutugot hay legal na pagtag-iya han 45 caliber nga pistol. An warrant of arrest in ginpalusad han kalbayo Regional Trial Court didapahan Agosto 25 hininga tuig. Gindakop ang suspetsado ha pagkatalapas sini Hailaruman Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yan na aadaan na hakustudiyahan kapulisan ang akusado para han kaangayan na disposisyon. Jay Barion, Arangkada, Balita.
3: Arangkada!
6: Hato ni Bapa nga police report, 35 anyos nga lalaki sa Maran mahuman tigbaso na Southern Leyte. Adetong katukiba na report ni Dunker Criquez.
3: Arangkada!
4: Nag-angkon hintinigbasan habungkog ang

0: Taanyos nga lalaki nga ginkilala kan alias Anong mo maninitigda lang at igbason kagabi dito a barangay Amagusan Anahawan Southern Leyte. An suspect ang kilala naman kan alias Clark, 48 anyos o sa nga parang umang residente han barangay Kalitaan han Maungabungto. Sumulan hepe han Anahawan Municipal Police Station nga kumadula ang biktima habalay han iya angkol nga kundiin nakatugihap ang suspect han tigdalay at igbason.
1: Bale, ang nangyari po itong biktima ay pumunta sa kanyang tiyuhin. Tapos, ang tiyuhin at saka itong suspect ay nandun na nag-iinuman. Then, for anong reason, sir, biglang tinaga sa likod itong ating biktima. Isang beses po.
0: Dayon naman nga naarestohan suspect ha nag-responde nga kapulisan nga nakumpiskar haya posisyon ang ginggamit hini. Ngayon ni Ban na.
1: Yes sir, yung victim po natin ay agad dinala sa pinakamalapit na pagamutan dito sa Anahawan District Hospital po. However, wala po tayong surgeon, then na-refer po sa Subod po at ngayon po ay kasalukuyang nagpapagaling ang ating biktima at siya naman po ay safe sir, malakas po, safe po siya.
0: Ang suspect na adayan na kustodiya han Anahawan Municipal Police Station nga niniin nakatalaan o matubang hin kaangayan nga kaso.
1: For now sir, we are preparing the pertinent documents para po sa filing for inquest sir. Ang sinapa po natin na kaso dito ay frustrated homicide po.
0: Nabaruan pa han kapulisan nga waray naman delito ang biktima ngan suspect ngan posible nga agilahan kahubugan among nabuhat niya ang nasabi nga krimen. Dunker Krikiaza, Arang Kada Balita.
2: Arang Kada.
3: Ngan amad to naging kabugusan han aton mga notisya iya na nga oras parang kadugangan ng mga impormasyon ngan magpasok na mga balita bisitan Facebook pages han Arang Kada Balita ngan PRTV Tacloban. Pwede gyapon niyo may download an FM radio app a Play Store ngan App Store. Makita gyapon an Arang Kada Balita hay YouTube. I-search nila ang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, and i-click ang notification bell para na pinakabago ng update. Ngan hangaran han bugos nga puwersa han PRTV News Team. Ako'y Jay Barayon ngan maupay ng oras. Hatol nga tanan.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Bidang bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kakasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa salyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
3: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
4: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!
5: Napakayana la!
6: Pakianahin mga isyu nga ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis ang naaagrabyado.
5: Napakayana la!
6: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
5: Napakayana la!
6: Taramdan nga waray tuyo pag dumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
5: Napakayana la!
6: Bato-batohan langit ang maigo diri mabigit. Kaya ko, napakiana la.

0: Many of you have noticed that the presiding officer is also holding a, what do you call this thing? Is a squishy?
1: Is a squishy,
0: it's called
1: partner.
0: A squishy.
1: Yes.
0: Because you doubt whether the presiding officer is holding the squishy, we have evidence, the marking of evidence for the squishy. Supreme Commander, show the picture of the presiding officer with a squishy. This is not AI generated, but you can see the even the presiding officer and the Senate president has a squishy, which means that they're both stressed.
1: alam mo, no?
0: Yes.
1: This is the reason why.
0: So, akala nyo, ha? Kami ang nagpauso dito sa Asia Spot in a squishy. If you want to order, I call to order. the impeachment court add to basket.
1: Call in the next 30 minutes,
0: yes,
1: diba?
0: Yes, order within the next 30 minutes, and there will be a special discount.
1: You saw it first.
0: Akala
1: here,
0: nyo,
1: diba?
0: Akala nyo, mga kapamilya, ha? Sa Senate impeachment court nyo lang po una nakagisnan ang squishy. No way! Kailangan kami ni partner Rica mauna.
1: Uh-oh.
0: The squishy and the stress ducky.
1: Yes, it was stress ducky before everything.
0: Bago nyo narinig yung click-click-click ng ballpen, yung click-click-click mo na ni stress ducky, yung mata.
1: Actually, partner, nung nabigyan nga ng squishy si Senator Cheese, di ba?
0: Yes.
1: Naka-squishy na siya. Tumahimik eh. Nawala yung
0: ganun click,
1: ng
0: click,
1: ballpen
0: click.
1: Ni...
0: Ano? The nervous click of whoever that is na may hawak ng ballpen na hindi mapakali.
1: Kay Senator Chief.
0: So today, mga kapamilya, daming in-announce po sa impeachment court.
1: Uh-huh.
0: Lalo na po, yung pong pagpapaliban muna nila, di ba? Sa ilang araw ng paglilitis, dahil kung kailangan pagbigay daan, yung pong pagdinig ng mga Senate Committee and Subcommittee, syempre po, no, sa panukalan 2027 National Budget. Dahil po budget deliberation season po ngayon, hindi rin po pwedeng maantala yung trabaho ng mga senador sa pagbusisi no, sa budget ng iba-ibang ahensya ng pamahalaan. So may anong araw yun, anong buwan, partner?
1: September 8 to 30, 10 a.m. to 2:30 p.m. Full days
0: walang,
1: tayo na. Ay, marami. Sinulat ko yung buong schedule ng dito, partner.
0: Alam kong the clerk
1: no
0: of court.
1: No trial na October 16 to November 8.
0: Okay, again, October 16 to?
1: November 8.
0: November 8.
1: Walang trial because nakafocus yan on the budget.
0: Budget.
1: Oo.
0: And meron namang panahon na kapag bumalik po yung impeachment trial, whole day sila.
1: Yes.
0: Kailan yun?
1: October 1 to October 15, full day tayo niyan.
0: So tayo? You mean ikaw?
1: O kasama ka rin.
0: Yeah, wala na. Because,
1: alay.
0: I think kakarento rin yung finally, you know.
1: Pull your weight. Dapat kasama ka din sa whole day na to.
0: Entering is not covered by the whole day.
1: So magiging whole day ang trial yan, partner. Bugbugan tayo. Kasi nga, bubuhos din sila sa budget.
0: And nagkataon naman na kapag nangyari yan, wala naman si partner Danny mo.
1: Oo. Oh,
0: ha?
1: Tama.
0: Si partner Danny mo ay lilisan muna. No? Siya po ay tututok muna sa kanyang pang-taunang bakasyon na natatapat po sa kanyang... Kabuanan tuloy.
1: Kabuanan
0: sabi ko. Kailan mga anak si Danny? Sa kanyang kaarawan this month. Dahil siya po ay bear baby. Bear baby po siya, paring Danny. Siya, ang mga tututok dyan, mga kapamilya, ha? Ito, abangan nyo, ang lineup po ng mga tututok sa special coverage ng VP Sara Duterte impeachment trial. Siyempre, walang iba kundi my partner, Rica Lanzo.
1: Siyempre, ang partner ko rin.
0: Peter Musgi.
1: At isa ko pang partner.
0: Si
1: Tony
0: attorney.
1: Velasquez.
0: Ah, wala na po yan.
1: Ato ka.
0: I excuse myself.
1: Ano kala mo?
0: My
1: choice ka.
0: I inhibit myself. Ay, grabe.
1: You cannot inhibit yourself, Mr. Prosecutor.
0: Because I have many inhibitions which are only loosened by the
1: alcohol
0: by the intake of alcohol. Dahil loko lang mga kapamilya, baka maniwala, partner.
1: Tawa-tawa lang kami dito, pero totoo. Nag-ihipon na kami ng lakas para dyan.
0: So, magkakaroon po ng mga pagbabago po sa schedule, no? Mm-hmm. Ngayon, ang isa po sa isang mahalagang puntos na tawag dito na tinalakay kanina ay kung ano nga po ba ang magiging bilang ng mga boto ng senator judges para po either to convict or acquit. Siya, malinaw nga po, no? Dahil po lagi naman binabalik-balikan yung provision sa konstitusyon na an impeachment vote to convict ay kinakailangan po na 2/3 ng sitting senator judges. Mm-hmm. Ngayon, lagi pong may question kung lahat po ba 24 ay bibilangin or yun lamang pong mga nakaka-attend.
1: Mm-hmm.
0: Eh kung nakaka-attend lamang, malinaw na bawas yun. Mm-hmm. Diba? Dahil meron pong dalawang nakadetine ngayon.
1: Isang nawawala.
0: May isa pong nawawala at may isang nag-leave. Hindi natin alam kung ibabalik.
1: Oo. No?
0: Dahil hanggang September, I think 23 or 24, mm-hmm. yung kanyang medical leave abroad.
1: So that makes it a definite number na 20.
0: 20. Diba? Pero kung ito 2/3 mo yan of 20, maaring bawas-bawasan na rin siyempre yung bilang to convict. No? Hindi mm-hmm. na po aabot ng 16.
1: Mm-hmm.
0: So, the math is mathing, pero mm-hmm. hindi po natin pwedeng i-calculate po based on kung sino nga po ang nag-a-attend lang.
1: Mm-hmm.
0: Dahil gusto rin po ng minorya na bilangin pa kahit na yung mga nakadetene at hindi po nag-a-attend.
1: Mm-hmm.
0: Question daw ito para sa pagpasya ng Korte Suprema.
1: Uh-huh. Pero, diba sinasabi nga, hiwalay na trabaho ito at special for the Senate,
0: yes.
1: itong impeachment court. Kaya nga partner na raise kanina, isa na namang Latin na phrase, amicus curiae or amici curiae.
0: Yes, yung po ay isang restaurant. Ay, restaurant tuloy.
1: Ako kanina ko nga na nalaman, yung pala yung
0: ay, grabe,
1: friend.
0: Oh. Wala pong plugging dito, so, ha? Anyway, Amici Curiae, friend of the court. Ibig sabihin po nito, sila pong isasangguni sa masasabi natin isang constitutional expert
1: mm-hmm.
0: para po makapagbigay ng kanyang punto de vista
1: mm-hmm.
0: na kung ano po ba ang dapat na gawin ng Senate Impeachment Court sa
1: pag-decision nila dito.
0: Sino po ang maaring lumahok sa pagboto mm-hmm. kapag hahatulan na nga po ang Vice Presidente.
1: Mm-hmm.
0: So, yun po, aabangan natin dahil ang sinabi po ni Presiding Officer Cheese the Squeezy Escudero ay September 23 siya magpapatawag ng
1: friend.
0: Pulong, no?
1: Mm-hmm. Call a friend sila.
0: Call a friend siya. Amicus curiae para po nga magabayan sila kung ano po yung kailangan nilang gawin.
1: Mm-hmm.
0: At siguro kung ano rin naman yung patas, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kasi marami na rin po mga nagbibigay ng kanilang sariling kuro-kuro sa mga sokmed na hindi nga daw dapat pahintulutan na lumahok pa yung mga senador na nakadetene
1: mm-hmm.
0: at nawawala.
1: Oh, kasi nga, paano diba? Alam nila mabibigyan ng patas na pag-aaral o pagbusisi yung mga ebidensya kung wala rin naman sila doon?
0: Pwede daw. Alam mo kung bakit?
1: Yung transcript nga
0: yes.
1: daw.
0: Yung journal daw, yung transcript, pwede naman daw nilang panoorin.
1: Mm-hmm.
0: Maniwala ho ba kayo na bubusisiin nila yung kahaba-haba na
1: ayan
0: transcript
1: nga.
0: Na yun?
1: Diba?
0: Ilang oras yun, partner?
1: Sa inaabot tayo na minsan 8 hours, 5 hours, 6 hours,
0: kung
1: diba?
0: Kung may abbreviated notes man yun, mm-hmm. babasahin ba nila? And mm-hmm. besides, mabibigyan din ba sila ng karampatang basihan?
1: Mm-hmm.
0: Because you have to remember, no, mga kapamilya, kahit na ilang beses po natin sinasabi na ito po ay paglilitis, hindi naman to based purely on just facts
1: mm-hmm.
0: and judicial principles. No?
1: Mm-hmm.
0: Gahil nga daw po sa ito ay unique, one of a kind, sui generis, ika nga. Eh hindi naman po maaalis na political question pa rin po ang gagabay sa mga magboboto na senator judges.
1: Mm-hmm.
0: So ano pa ang kailangan nilang basahin kung sa ngayon pa lang, eh, nakapako na sa isip nila kung anong desisyon nila.
1: Yun nga.
0: Diba?
1: Diba yung question of, walang ang bias? Ano tawag nila doon?
0: Impartiality.
1: Impartiality.
0: Yeah.
1: Yan nga.
0: Fairness.
1: Yes.
0: Neutrality.
1: And how, you know, even ikaw din as a person, no, if you're gonna be judged by someone, ayaw naman na husgahan ka ng taong hindi naman nalamang mga bagay-bagay ang pinagdaanan mo, kaya mga ikikwento, diba?
0: Yeah.
1: Tapos yan, wala rin naman sila doon.
0: At hindi rin naman magkikwento si Vice Presidente Duterte dahil kahit gusto siyang ipatawag ng prosecution
1: mm-hmm.
0: at hindi na lang nga daw sila tatawag ng iba pang mga testigo mm-hmm. para sa Article 1, ay dapat nga daw si Vice Presidente Sara Duterte mismo ang humarap.
1: Oo.
0: Pero
1: which
0: syempre,
1: was already hinarang na agad ni Attorney Sheila Season. No? Nung sinabi niya na actually the Vice President is present by the lieu of her counsel. Diba? She
0: did you
1: is
0: not,
1: here.
0: Do you not see her? She's inside me.
1: Ganun pala, no?
0: Tapos mapapat yung nagdo-double image na gano'n. Diba? And that is what is called the principle of quantum mechanics.
1: Ayan, napunta na tayo ng quantum
0: mechanics.
1: Na maaari
0: pong mag-exist in both the same place space at the same time ang dalawang bagay. Dahil ayon po yan sa quantum physics. Eh grabe.
1: Nababasa mo dyan sa kurbata mo, kakabenta mo ng Britain ng Encyclopedia and Partner.
0: Nandoon po yun sa volume 2 na aking mga encyclopedia. So, order now. Add it to cart now. Malapit na mag 99 mga kapamilya.
1: Tama, bukas na po yan. Maraming sale.
0: Bukas 99. Remember, for encyclopedia needs, kakarinto rin. Squishy, kakarinto rin. And Partner Rica. Eh, grabe. Also today, mga kapamilya, naalala niyo po ba si Senator, former Senator, Manny Pacquiao, Manny the Pac-Man Pacquiao. Medyo nalahimik po ano for a while si Senator Pacquiao.
1: After the senatorial run.
0: 2025, nabigo po siyang makabalik sa Senado. But don't fear, dahil lipas na po ang one-year ban.
1: Pac-Man is here.
0: Pac-Man is back.
1: He's so, back
0: nakabalik na po sa public service. Yung dalawa po niyang kasama sa ticket, senatorial ticket ng Administrasyon Marcos Jr. na hindi po pinalad. Mm-hmm. So nakabalik na si Ben-Hur Avalos. Mm-hmm. Nakabalik na si Francis Tolentino. Mm-hmm. So ikatlo na pong nabigong kandidato ng Senate ticket ng Administrasyon Marcos Jr. si Manny Pacquiao na bigyan na naman ng opisyal na posisyon sa administrasyon bilang lead convener, chair ng
1: NAPC. Tama ba yan?
0: NAPC. Which is the National Anti-Poverty Commission. Mm-hmm. Bakit po?
1: Ito ba partner, sorry ah.
0: Ang napiling...
1: ito ba yung inupuan ni...
0: Who
1: hindi,
0: is?
1: Hindi, iba pala. Iba, iniisip ko kay Sec Bello, pero parang Dev Neda tingata yung iniisip ko. Hindi.
0: Silvestre Bello.
1: Yeah, it's my thing. Iniisip ko lang.
0: So, dahil po siya ang inupo ngayon bilang lead convener ng NAPSI, iniisip nga ng mga tao, ano naman ang kwalifikasyon din ni dating Senador Pacquiao na siya po ang parang magbibigay ng, anong tawag dito? Magbabalangkas ng mga programa para po maiahon sa kahirapan ang ating pong mga kababayan.
1: Oo, parang ano siya, no? Liaison?
0: Anong dahilan? Kasi siya daw mismo ay
1: Nagmula
0: sa kahirapan. At siya po ay umangat ng ganong estado. Pero iba naman ang dahilan kung ba't siya umangat sa kahirapan. Dahil nanuntok siya ng nanuntok.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: The time now on FMR. It's 5:47.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
5: ACS.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
3: In health and wellness.
4: Para sa malinis na dugo,
5: DJX 500.
4: Para sa malusog na tay,
5: DJX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DJX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
4: DJX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Pinalad po siya na siya po ay umangat sa larangan po ng palakasan, no, Ma'am Mimi? Pero sa mga nakalipas po na taon, na matagal na rin pong kumikilos itong National Anti-Poverty Commission, meron ho bang nasasabi po ninyo na tanyag na accomplishment na nagawa po ang NAPC para po sa mga mahihirap nating kababayan?
9: Noong mga nakaraan po na ang nakaupo ay si Ma'am Lisa Masa, dahil talagang lumulubog siya kung saan yun nandun yung mga maralita, nagpupunta sa mga usapin na may demolisyon, sa mga kumakaharap ng paghihirap ng mga maralita. Kaya kahit pa paano po, nasasagot siyempre yung usapin, yung tunay na issue ng maralita. At yun din po yung hamon namin ngayon kay Manny Pacquiao. Okay. No? Napakinggan niya talaga yung boses ng maralita para yung magagawa po ng mga pulisiya o programa ay nakabatay talaga dun sa pangangailangan namin. Hindi po pwedeng usapin ito ng karalitaan pero ang kausap mo ay mga negosyante at mga mayayaman. Hindi po matutulusyonan yung problema. Oh. Kaya po talagang humihingi rin po kami ng personal na pakikipagdialogo sa kanya para ma-resolve po. O hindi man direktang mareresolba pero at least mabawasan po yung paghihirap namin.
8: Correct.
10: Opo, Ma'am Mimi, kasi maraming factors din, no, yung ating titingnan na nagko-contribute sa kahirapan nating mga Pilipino. Ano, dahil di pa naman po kayo makausap ni Senator Manny, ano po ba ngayon yung nakikita ninyo na dapat ay tutukan agad ng gobyerno na pinakakinakailangan ng ating mga maralitang Pilipino?
9: Pangunahin po dahil kumaharap tayo sa maraming kalamidad, no? Ilang bagyo po ang dumaan sa atin at mula po sa datos may 2.2 pamilya yung apektado ng bagyong Luis, Maymay at Beneng na nadagdagan pa dahil hanggang ngayon mayroon na tayong si Pilandok at si Queenie, no? 439 na mga lugar yung mga binaha. Talaga pong pangunahin ang pangangailangan ng maralita ay agarang suporta, ayuda, food packs. Pero marami po kaming naririnig sa mga communities. Nagkakaroon po ng pilian kung sino yung diskriminasyon sa pagbibigay ng ayuda kasi kung sino lang yun nasa evacuation center. So yung hindi lumipat ay hindi nagkakaroon. yun po sana yung tingnan natin ng maayos, no? Mm-hmm. Hindi lahat dapat may limitasyon. Dapat talaga yung pamahalaan natin, mabilis yung pagtulong, lalo na sa pagbibigay o pag-aabot ng serbisyo sa mamamayan. Pangalawa po, nagpapatuloy pa rin ang malawakang mga demolisyon at mararahas na demolisyon sa mga komunidad. Halos araw-araw may mga komunidad na nasusunog. Sa amin nga po, ang tingin namin sinusunog talaga para mabilis na mapaalis dahil sa mga proyektong gustong gawin ng pamahalaan natin. At ito pong mga problemang ito ang kakaharapin ngayon ng NAPSI convener natin, no, sa mukha po ni Manny Pacquiao. Kaya inaasahan po talaga namin na makadialog namin siya at marinig talaga yung boses ng mga maralita para direktang sagutin itong mga problemang ito.
8: Balikan lang po natin yung naging pamunuan ni Liza Masa, no? Dahil labanggit nyo, medyo para sa inyo ay naging mabisa po yung kanyang panunungkulan sa NAPSI dahil lumulubog siya sa mga komunidad, no? Kung saan po talaga masasabi natin nandun yung pinakamahihirap na sektor ng lipunan. Ano po ba ang nagawa po din ni Ma'am Liza na maaaring ipagpatuloy pa dapat ni Manny Pacquiao?
9: Yung siyempre po, yung kung mabilis nga po na pagtugon dun sa mga nade-demolish ng mga communities, yung pangangailangan ng mga maralita para sa usapin ng agarang suporta. Yung mga ganito po sana yung gusto natin, hindi po kailangang tapos na, kunyari may nasunog na community, tapos na lahat-lahat, nakapagtayo na ulit sila ng bahay, tsaka lang parang gustong tumulong ng pamahalan. Dapat po, ongoing pa lang yung mga kalamidad na kinakaharap ng mga maralita, ay nandun na, nakikita na natin agad yung pagtulong ng pamahalan. Siyempre, lalong-lalo na po, ng NAPSI.
8: Kasi nga po, ano, dahil pag pinag-aaralan po natin yung issue ng kahirapan o poverty, ika nga, no? Lalo na kapag mga nagsisurvey kung ano yung tatingin ng Pilipino, yung sariling estado nila sa buhay, yung self-rated poverty, may mga ginagamit po ng mga panukat, no? Parang yung poverty in terms of yung edukasyon, poverty in terms of yung pabahay, pagkain, poverty in terms of yung access sa sa medical health needs, no? Ibig sabihin noon, meron pong mga kategorya, no? Kung saan ho dapat masusukat kung umaangat nga ba sa poverty level yung Pilipino. Sa ngayon ho, ano sa tingin ninyong pinaka importanteng maaksyonan na poverty category? Yung po ba sa edukasyon? Yun po ba ay sa pabahay? O yun po ba ay sa kalusugan? Ano po sa tingin ninyo?
9: Ang sukatan po natin, sir, hanggat may kumakalam ng mga sikmura, yung pagkain, no? Sa pagkain.
8: Food.
9: Kasi lahat, opo, lalo na kung masustansya po yung pagkain na ipinoprovide ng pamahalaan sa lahat ng biktima ng kalamidad.
8: Aha.
9: Makakatulong yan para maiwasan din yung pagkakasakit. Magiging focus din, opo, pag hindi gutom ang mga estudyante, makakapag-focus siya sa pag-aaral. Kaya lahat po yan mag-uumpisa dun sa hindi nakakalamang sikmura ng mga maralita, para makapag-focus siya at magkaroon siya ng lakas. Kung mga manggagawa yan, magkaroon siya ng lakas para sa panibagong araw, sa pagawa. At yung po sana, kaya matagal na po namin panawagan, sir, talaga, tunay na reforma sa lupa, suportahan ang ating magsasaka. Kasi agricultural land naman tayo. Sapat-sapat yung lupa natin para magtanim ng pagkain na mapapakain sa mga mamamayan sa oras lalo ng pangangailangan natin.
10: Ma'am, aside po sa NAPSI, no, meron din po tayo yung DepDev, yung dating NEDA, na tinitingnan din po, inaaral ang mga pwedeng magawa ng gobyerno para sa ikagaganda ng ekonomiya, and in turn, matulungan din po tayong mga Pilipino. Kayo po ba ay nakikipagpanayam din po sa DepDev para kung hindi pa po nakausap ang bagong chief ng NAPSI, eh, doon po muna tayo sa DepDev unang makikipagdialogo?
9: Sa ngayon, ma'am, wala pa ho kaming bukas na linya sa kanila, pero matagal na po kaming nagre-react dun sa mga binibigay po nilang mga statement, no? Sila rin yung nagsasabi na noon 64 pesos lang mabubuhay na yung bawat isa sa atin.
10: Mm-hmm.
9: May pagkain na raw. Pero ilang beses na po namin nilabanan na hindi totoo na 64 pesos makakakain, makakakain ka ng 64 pesos sa loob ng isang araw, pero hindi yun masustansya. At hindi yun yung dapat na kalidad ng pagkain binibigay ng pamahalaan sa kanyang mamamayan kung ang layunin natin ay walang magkasakit o maiwasan ng pagkakasakit at magkaroon tayo ng maayos na mga manggagawa para sa pag-ikot ng ating ekonomiya.
8: Very good. Ma'am Mimi, siyempre marami po tayong gustong itanong mismo kay ngayon NAPSI lead convener Manny Pacquiao. Pag meron po kami pagkakataon, ipapaabot po namin sa kanya yung po mga punto de vista nyo. Ha, Ma'am Mimi?
9: Okay po. Salamat po, Sir Tony. Salamat,
8: kami, Ma'am. Kami muna makikipag-meeting kay Sec Manny Pacquiao, ha? Bago kayo.
9: Oh, yes, sir.
8: Ay, grabe, oh.
9: Mauna.
8: Thank you po.
10: Salamat, Ma'am Mimi. Magandang gabi po.
8: Si Ma'am Mimi Doringo po, ang sakdyan ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap o yung grupong Kadamay. Ang oras po natin ay... Alas 6:10 na po ng gabi. Kami po ni Partner Rica. Magbibigay daan lamang po muna sa ilang mahalagang mensahe sa ating pong pagbabalik. Abay, meron po tayong isang guest. Ang guest natin ay siyang tagapagsalita ng House Impeachment, tama ba?
10: Mm-hmm. Si Congressman Zia.
8: Pwede siya magsalita. Hindi siya,
10: pwede siya. Hindi siya bound di siya, sa judicial rule.
8: Gag order.
10: Gag ng sub-judicial.
8: Gag order.
10: Alam mo,
8: dapat you should fix the way you say it. Gag order. Si Biohazard Man, sabi niya, what is gag order? I'll tell you later, Biohazard Man. Magbabalik po ako may partner kasi nasandali po naman dito pa rin po sa issue.
1: Spot it!
6: This is FM Radio.
3: FM Radio.
6: Favorite music radio.
7: The time now on FMR. It's 6 o'clock.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: Coconut shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Smooth it and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Yes, SMA. Una sa balita at una sa public service.
6: Happy 40th anniversary, DZML. Una sa balita, una sa public service.
7: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Eto na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol 630! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
6: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Minuminuto, may dapat kang tutukan. Maging una sa mga balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Source ng information ay ang DZMM Radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapapupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
2: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Bago pa man sumikat ang araw,
3: kape.
4: Good morning!
0: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
3: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sila Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Issue spotted sa DZMM.
5: Kuha tayo ng isang report. COMELEC, tiniyak ang kahandaan para hindi magkakaroon ng failure of elections sa BARMM. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado ni Bert Dizon. Bert, go ahead.
6: Yes, Rica, piniyak ng Commission on Elections sa COMELEC na hindi nila papayagang magkaroon ng failure of elections sa BARM. Ayon kaya COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nakapaghanda na sila para sa posibleng problema sa kuryente, natural calamities at pagbaha sa araw ng halalan. Nagbigay na ng direktiba ang COMELEC sa Department of Energy at mga local elected cooperative na walang isasagawang maintenance sa araw ng eleksyon para maiwasan ng brownout o power failure. Kung magkaroon man ng power failure, tiniyak ng COMELEC na tatagal ng 3 araw ang baterya ng mga voting machine. Titiyakin rin sa final testing and sealing ng mga voting machine sa September 12 na fully charged ang mga machine bago ang halalan. Samantala, may contingency plan din ng COMELEC para sa pagbaha at malalakas na pag-ulan. Kung hindi magagamit ang isang polling place, ayon kay Garcia, may koordinasyon na ang COMELEC sa mga local government unit para sa pansamantalang lilipatan ng mga polling place. Sa kabuuan, 5,212 precincts ang sakop ng halalan sa BARM at sisiguraduhin umano ng COMELEC na makaboboto ang mga botante sa BARM anuman ang mangyari.
7: At all costs, the election should proceed. Voters should be able to cast their votes and at the same time dapat magsimula ng alas 5 matapos ang eksaktong alas 7 ng gabi ang botohan sa buong Barcelona. Definitely, there should be no failure election. Hindi tayo papayag na may failure election sa buong Barcelona.
6: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
5: Maraming salamat, Bert Dizon. At bago tayo magtapos ng ating programa, abay, babati kami rin sa mabilis. Happy birthday kay Kabalen Sosie Mogasmin. Okay na. 6:27 po, TV Patrol. Susunod na.
8: This is FM Radio.

0: Las ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa pag-aresto sa ospital kay dating Speaker Martin Romualdez. Hihilingin ng mga otoridad sa Sandigan Bayan na ilipat ang kustudiya ni Romualdez sa PNP General Hospital mula sa isang pribadong ospital. Samantala, lilipad patungong France si Interior Secretary John Vic Remulla para mag-follow up sa hiling na Interpol Red Notice kay Zaldico na kapwa-akusado ni Romualdez sa kasong plunder. Live mula sa Campo Crame, nagpapatrol Karen De Guzman. Karen, kumusta na ang lagay ni Romualdez?
2: Alvin, sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, ay unstable pa rin ang kondisyon ni dating House Speaker Martin Romualdez. Batay nga ito doon sa naging pag-uusap ng mga doktor ng ospital at ang mga doktor ng PNP. Dahil dito ay mananatili muna siya doon sa pribadong ospital hanggang sa makakuha ng medical clearance. Personal na nagtungo sa isang pribadong ospital sa San Juan City si DILG Secretary John Vic Remulla para sa pagpapatupad ng warrant of arrest laban kay dating House Speaker Martin Romualdez nitong Lunes ng gabi. Ayon kay Remulla, hindi agad pinapasok sa ospital ang mga pulis na magsisilbi na nasabing warrant.
3: So nagkasigawan doon, nagka-commotion. So minabuti ko na pumunta roon kasama ni General Nartates para magkalma ang sitwasyon. Kinausap ko yung hospital lawyers at yung hospital admin at sinabi ko sa narang function of law to na hindi pwedeng pigilan.
2: Kalaunay pinayagan din ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na mapuntahan ang dating leader ng Kamara. Mismo si CIDG Director Police Major General Robert Morico ang nagbasa ng kanyang mga karapatan. Sumailalim si Romualdez sa booking procedures kabilang ang pagkuha ng mugshot.
3: Hindi ho namin maisuot ang t-shirt niya dahil nakaswero po siya. So pinatong sa kanya. That is only signifying that as of receiving hearing his Miranda rights, na-process na ang kanyang fingerprints at pictures, Martin Romualdez is officially under the custody of the CIDG.
2: Na-confine si Romualdez sa ospital dahil sa ilang medical na kondisyon, kabilang ang sakit sa puso at

0: treatment sa kanya, wala, zero. Kami rin ni Martin ay very close, pero in the interest of the state, gagawin na namin ang lahat. Hindi, wala ho kaming iniilagan dito. Ang batas ang batas, ang utos ng korte ay susundan namin.
1: Jeez, for not answering your calls during the
2: weekend. Samantala, pupunta sa Rembulia sa France para i-follow up ang hiling na Interpol red notice laban kay dating Congressman Saldico na kapwa akusado ni Romualdez sa kasong plunder.
0: Papaila na namin si Saldico ulit ng red notice. I will work with the Interpol.
2: Ayon sa Kalihim, pupunta rin sa France ang kapatid niya si Ombudsman Rembulia para kausapin ang mga otoridad doon at asikasuhin ang diplomatic efforts sa pagpapauwi kay Ko.
3: Alvin, maliban nga kay Saldico ay patuloy pa rin ang manhunt operations ng mga polis laban doon sa dalawang kapwa akusado ni House Speaker Martin Romualdez dito sa kasong plunder. Alvin?
4: Karen, allowed ba na magkaroon ng bisita si dating Speaker Romualdez o restricted ang access niya sa ibang tao sa buhay niya?
3: Alvin, tulad ng ginawa kay Senator Rodante Marcoleta, ay pinapayagan naman na makabisita yung kanyang immediate family at ang kanyang mga abogado. Bukod doon, tanging yung mga doktor lang din ng hospital at ng PNP ang maaaring bumisita sa kanya habang nasa pribadong ospital. Alvin?
4: Pero conscious naman daw. Okay naman yung kalagayan niya, Karen.
3: Alvin, ayon kay Secretary Remulla, ay tulad ng kalagayan niya kahapon kung saan siya nga ay nagkaroon ng cardiovascular event, anxiety attack, at pabago-bagong blood pressure, ganoon pa rin daw at hindi nagbabago yung kondisyon niya. Kaya para sa mga doktor ay hindi pa siya maaaring iharap sa korte o ilipat dito nga sa PNP Camp Crame General Hospital. Alvin?
4: At yung ibang inisyuhan ng warrant of arrest, Karen, ano ang balita? Nandito pa raw ba sa Pilipinas? O nakalabas na?
3: Alvin, tuloy-tuloy yung efforts ng ating mga otoridad para nga mahanap yung iba pang kapwa-akusado. Sa katunayan, sinabi nga ni DILG Secretary Remulla na balak nilang pumunta ng France. Silang dalawa ni Ombudsman ng kanyang kapatid na si Ombudsman Boying para nga personal na i-follow up itong red notice kay Saldico. Doon naman sa dalawang individual na nandito pa sa Pilipinas ay inaasahan na anytime now na pwede na silang sumuko, yun ang hinimok sa kanila ng mga otoridad para harapin na nga ito na sabing kaso. Alvin?
4: Maraming salamat, Karen De Guzman. Nagtungo ang PNP, CIDG, NCR sa Sandigan Bayan para sa return of warrant ni dating House Speaker Martin Romualdez na naka-confine pa rin sa pribadong ospital sa siyudad ng San Juan. Live drone na papatrol si Cassandra Salonga. Cassandra, may pa siya na ba ang Sandigan Bayan sa urgent motion naman ni Romualdez for hospital confinement?
5: Alvin, nagbigay ang Sandigan Bayan 3rd Division ng dalawang araw sa prosekusyon para tumugon sa nakabibing urgent motion for hospital confinement na inihahain ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ng korte na tatalakay nila itong motion na ito sa Webes kung saan inaasahan na ipapaliwanag ng mga doktor ni Romualdez ang kanyang medical condition. Mismo ang hepe ng PNP Criminal Detection Group National Capital Region ang nagtungo sa Sandigan Bayan 3rd Division nitong Martes ng umaga para sa return of warrant ni dating House Speaker Martin Romualdez na naaresto noong Lunes ng gabi habang naka-confine sa isang pribadong ospital sa San Juan City. Naarap si Romualdez sa kasong plunder kaugnay ng 7.4 billion pesos na halaga ng umano'y ill-gotten wealth na mula umano sa kickback sa mga paggawaing bayan kabilang ang flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Isinumite ni Giyagi sa korte ang kopya ng spot report sa kanilang arrest operation kay Romualdez noong Lunes, pati ang certification of detention, mugshot, booking form at medical certificate na inisyu ng mga doktor ni Romualdez.
6: Ngayon, we just have to return the warrant doon sa 3rd Division para malaman na na-serve yung warrant.
5: Ayon kay Giyagi, may itinalagang doktor ang PNP para i-verify ang patong-patong na sakit na inilahad ni Romualdez sa kanyang manifestation at urgent motion for hospital confinement kabilang ang diabetes, alta presyon at iba pang kondisyon sa puso.
6: para makipag-confer sila sa doctors lang.

0: Cardinal Santos on the findings kasi nga hindi namin madadala ngayon because nasa hospital na siya.
1: Pinasabihin na naman ng 3rd Division ang mga doktor ni Romualdez para magsumite ng medical report at ipaliwanag ang medical na kondisyon ng dating speaker sa itinakdang hearing ng korte sa September 10. Pinadadalo rin ng korte si Romualdez sa araw ng pagdinig kapag bumuti ang kondisyon niya. Ayon sa korte, wala pang iniyahaing motion for hospital arrest si Romualdez. Pero sakaling gawin ito ng kanyang mga abogado, sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na tututulan nila ito at sisiguraduhing hindi siya mabibigyan ng special treatment.
2: We will insist po no, na makita po natin yung totoong kalagayan ni former speaker para makita namin yung sakit na kailangan supposedly nagamutan. No? We will scrutinize the motion and make sure na wala ho talagang special treatment.
1: Hindi ginamit ng ombudsman ang testimonya ni na Orly Goteza at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kasong isinampa nitong Lunes. Pero ayon kay Clavano, magagamit ito sa iba pang kasong inihahanda laban kay Romualdez.
3: Actually, ang nasa statements po ng mga Maleta Boys ay nasa 56 or 57 billion pesos ho talaga ang kabuuan ng mga deliveries. Ngunit ang subject po ng unang kaso na ito ay 7.4 billion dahil yun po talaga ang na-prove ng ating mga investigators gamit ang mga testimonya ng mga tao na ginagamit ho natin. So yung the rest of the amount, yung 49 to almost 50 billion ay magiging subject po ng kasunod po na kaso. Sa sobrang dami ng pera, hindi na niya matago sa isang bahay or sa isang lugar, kundi kailangan na talaga niya i-convert yung pera sa assets, sa shareholdings at kung ano-ano pa. Usually wala talagang paper trail ang korupsyon. Laging ginagawa ang korupsyon sa...
1: Appropriations Chair Zaldy Co. Ayon sa Sandigan Bayan, hindi pa nakikipag-ugnayan ang kanilang mga kinatawan. Alvin, patuloy na nakabantay ang police within the perimeter dito sa Cardinal Santos Medical Center. Kanina nga nakatagap tayo ng informasyon na bumisita yung asawa ni Romualdez na si Tingog Partilis Representative Yena Romualdez at isa pa nalang anak na hindi na pinangalanan ng media liaison officer ng ospital. Sa ngayon ay hinihintay pa natin na ilabas ng korte yung commitment order ni Romualdez. Pero sabi nga ng DILG ay may plano sila na ilipat si Romualdez sa PNP General Hospital sakaling medically fit na siya to be transferred at kung napayagan siya ng korte. Balik sa'yo, Alvin.
4: Maraming salamat, Cassandra Salonga.
5: Dalawa ang patay matapos sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa nakaparadang truck sa Antipolo City ngayong Martes ng madaling araw. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
6: Patay ang dalawang lalaki matapos sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa nakaparadang 14-wheeler truck sa bahagi na Sumulong Highway, Barangay Mayamot, Antipolo City, Martes ng madaling araw a 8 ng Setyembre. Sugatan din ang isang negosyante at ang kanyang empleyado na unang nabundol ng umarurot na motor bago sumalpok sa truck. Batay sa ulat ng pulisya, nangyari ang insidente pasado alauna ng madaling araw sa tapat ng isang bodega ng mga pinto. Nakaparada sa outer lane ng kalsada ang trailer truck na nagbababa ng mga UPVC door nang mangyari ang salpukan. Base sa initial investigasyon, unang nabangga ng mabilis na motorsiklo ang negosyante na nakatayo sa likuran ng container van habang nagmamando sa kanyang mga tauhan na nagbababa ng mga produkto papasok ng bodega. Sa lakas ng impact, tumalsik ang negosyante at tumama sa isa pa niyang tauhan. Matapos mabangga ang dalawa, nawala ng kontrol ang rider ng motorsiklo at sumalpok sa kaliwang bahagi ng likuran ng container van. Sa lakas ng impact, wasak ang unang bahagi ng motor, pati ang helmet na suot ng mga nasawing lalaki.
7: Hindi po namin kasi masasabi kung nakainom ba yun o ano. Hindi na po namin maano kung naghalo na yung amoy ng dugo. Tsaka ano, kung ano, hindi na namin na ano kung nakainom ba yun.
6: Idineklaran dead on the spot ang rider at ang lalaki angkas nito dahil sa matinding pinsala sa katawan. Wala rin nakuwang anumang identification card mula sa mga labi ng dalawang nasawi. Isinugod naman sa ospital ang negosyante at ang kanyang empleyado. Nasa kustodiya ng Antipolo Component City Police Station ang driver ng trailer truck, pero tumanggi siya magbigay ng pahayag. Inihahanda na laban sa kanya ang mga posibleng kasong reckless imprudence, resulting in homicide and multiple physical injuries, habang patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa kabuuang detalye ng insidente at pagkalap sa mga CCTV na makatutulong sa investigasyon. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
5: Nagbatuhan ng upuan ang ilang estudyanteng kalahok sa cultural dance competition na bahagi ng pagdiriwang ng Padulong Festival sa Borongan City, Eastern Samar. Sa kuwang video, nagliparan ang mga monoblock chairs sa harap ng Borongan City Hall nitong Lunes ng hapon. Matapos itong ibato ng ilang kalahok sa kompetisyon. Ayon sa ilang nakakita sa insidente, sumiklab ang gulo nang ianunsyo ang panalo sa paligsahan. Natigil lamang ang gulo dahil namagitan ang ilang guro at pulis. Ikinalungkot ng superintendent ng school division ng Borongan ang pangyayari. Humingi rin siya ng paumanhin sa naging asal ng mga estudyante. Iniutos naman ng Borongan City Mayor Jose Ivan Dayan Agda ang investigasyon sa insidente. Nauwi naman sa suntukan ang inuman ng ilang kabataan sa poblasyon Tacoron City nitong Lunes ng madaling araw. Sa pool, sa video ang away ng mga kabataan habang inaawat ng security guard at mga barangay tanod. Isang lalaki ang pinagtulungan pang suntukin matapos iwan ng kanyang mga kasamaan habang nagkakagulo. Kalauna, nawalan siya ng malay matapos mapuruhan. Ayon sa Tacoron City PNP, hindi na dinala sa presinto ang mga sangkot at nagkaayos din ang magkabilang grupo.
8: Uminit ang diskusyon sa budget hearing ng Department of Labor and Employment sa Kamara matapos questionin ang ahensya kung bakit hindi pa nito maipatupad ang 85 peso wage hike sa Metro Manila. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
9: At the end of it all, sinasabi nyo, hindi nyo ipapatupad yung dagdag sahod.
10: Wala po akong sinabing ganun.
11: Nauwi sa mainit na sagutan ng budget hearing ng Department of Labor and Employment sa Kamara matapos questionin ng ahensya tungkol sa Wage Order 27 para sa 85 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon kay Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando, epektibo pa rin ang kautusan kahit panaglabas ng temporary restraining order sa Pasig RTC laban dito.
9: Sabi ng OSG, in the absence of a writ, walang pumipigil sa dole na ipatupad ang dagdag sahod.
11: Pero giit ni Labor Secretary Francis Tolentino, wala sa dole ang desisyon.
12: Starting from the status quo order, temporary restraining order, the injunction order, you have a facially substantial order coming from the court, which the court has the sole right to lift, correct, or dissolve.
11: Nauna na rin nagsampa ang ilang labor groups ng petition sa Korte Suprema para ipawalang bisa ang TRO ng RTC. Giit nila tanging ang National Wages and Productivity Commission lang ang may jurisdiksyon sa usapin ng sahod. Sa gitna ng balitaktakan, nagmosyon si San Fernando na ipagpaliban ang konsiderasyon ng komite sa panukalang higit 47 billion pesos 2027 budget ng DOLE. Ayon sa mambabatas, walang karapatan ng ahensya na magkaroon ng pondo kung hindi nila pinagtatanggol ang karapatan ng mga manggagawa. Pero 31 ang bumoto laban sa mosyon habang 7 lang ang sumuporta rito kaya hindi ito inaprubahan. Dati nang naghain si Tolentino ng motion for reconsideration sa Pasig Court para ma-lift ang writ of preliminary injunction laban sa wage order. Samantala, hindi pa man nareresolba ang issue ng Wage Hike 27, inihayag ng NCR Wage Board na meron ng panibagong wage order para sa 60 peso wage hike. Pero ayon sa DOLE NCR Regional Director, kailangan pa itong pagdesisyonan ng National Wages and Productivity Commission. Bagay na muling ikinagalit ng ilang kongresista.
13: We're not satisfied, Mr. Chair, with all due respect.
14: Yes,
13: lalo nalilito na kami. We don't think you're moving forward. That's why, Mr. Secretary, please. Moving forward, dapat mag-usap na lang tayo before complicating matters. Because, you know, I believe, I don't know if you know about the movements of this wage board of the NCR. issuing another wage order.
9: Dito sa wage order number 20.
10: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS. Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
16: May

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Ang kanyang personal na SUV na may mga MMDA marking, blinkers at tampered plates. Ayon kay Attorney Artes, dalawang linggo ang leave na hiniling ni Tore pero pinalawig niya ito sa isang buwan para mabigyan ng panahon si Tore na pag-isipan ang kanyang mga plano. Kabilang dito ang posibleng pagre-retiro niya mula sa serbisyo publiko. Sumantala, ni-revoke na ng LTO ang lisensya ng driver na nagmaneho sa sasakyan ni Tore.
9: Hindi naman na-absolb si General Tore ng any punishment. Just like any other motorist, whether government official or hindi. Same punishment din naman eh. Pinagmumulta rin. So, hindi pwedeng sabihin na may special treatment. Lahat naman po tayo ay nagkakamali. Ang importante po ay natututo sa pagkakamali.
8: Mga kapamilya, iba-ibang mukha ng debosyon at pananampalataya ng mga Katoliko ang nangibabaw sa pagdiriwang ng kapistahan ng kapanganakan ng Birheng Maria ngayong araw. At live mula sa Manila Cathedral, nagpapatrol si Jesse Cruzat. Jesse, ano ba ang mensahe na gustong iparating ng Simbahang Katolika sa pagdiriwang ng kaarawan ni Mama Mary?
10: Tony, pagmamahal na walang hinihinging kapalit at paghilom. Yan ang naging sentro ng homilya ng misa dito sa Manila Cathedral kanina lang. Ano? At dahil dyan ay ang patron ng Manila Cathedral nga ay si Our Lady of Immaculate Conception, kasabayan ng pagdiriwang ng kapistahan ng kapanganakan ng Birheng Maria. Nakausap natin yung mga deboto dito kanina at kasabay nga ng kanilang mga espesyal na panalangin ay ang pasasalamat sa Birheng Maria.
11: Markado na sa kalendaryo ng mag-asawang Violeta at Patrocinio ang A8 ng Setyembre. Espesyal para sa kanila ang petsang ito dahil ito ang kapistahan ng kapanganakan ng Birheng Maria na naging sentro ng kanilang debosyon at pagsasama sa higit 4 na dekada.
12: Magaan pakiramdam na pag nagsisimba kami kay Mama Mia. Parang binibigyan niya kami ng blessing. Malakas ang katawan namin.
13: Sa amin, okay na kami. Pero yung Pilipinas, parang hindi okay. Magulo tayo ngayon. Dapat tumahimik na lahat.
11: Ibinili naman ni John ang kanyang ina ng imahe ng Our Lady of Guadalupe bilang regalo at pasasalamat.
14: Very special po yung nanay ko sa akin. Lahat ng guidance na binigay niya sa akin, sobrang malaking bagay po. She really shaped my persona bilang anak niya. So.
11: Nagpabasbas naman ang debotong si Mitch ng kanyang imahen ng La Niña Maria o Batang Maria. Sa Birheng Maria kasi siya kumakapit sa tuwing may pagsubok na pinagdaraanan.
15: May maraming failure pero siguro may mas the best talaga. Hindi niya ibibigay ni God yung alam niyang mapapahamak.
11: Kabilang sila sa libu-libong Katolikong nagsimba sa Manila Cathedral ngayong Martes. Paalala ng simbahan, tulad ng isang ina, laging nariyan ang Birheng Maria para sa mga nananampalataya sa panahon ng unos at mga problema.
16: Where do we go if we have anxieties, worries, and problems in life? We go home because there our mother takes care of us. Our loved ones take care of us because it is. In the home where wounds are healed.
11: Nais ring ipabatid ng simbahan na hindi sinasamba si Maria, kundi itinuturing na katuwang sa pananalangin sa Diyos.
17: Ang ating pong mahal na ina ay isang intercessor. No? Sabi nga po natin sa Tagalog, ang salitang namamagitan. No? sa pagitan ng Diyos at ng bayan, siya ay patuloy ding nananalangin para sa atin at nananalangin din patungo sa Diyos sa mga pangangailangan ng ating mga puso.
11: Sa tapat naman ng Baclaran Church, idinaan ng pamilyang ito sa pamimigay ng pagkain ang kanilang pasasalamat sa Birheng Maria.
7: 12 years na po kaming devotee ni Mama Mary. Lahat naman po ng ano namin, kahit simple things, nabibigay niya. Tapos eto pong year, yung pinaka hinihiling namin sa kanya magkabahay, binigay niya. Ganoon na kaming bahay ngayon, sir.
11: Sa Hagonoy, Bulacan, hindi natinag ng baha ang debosyon at pasasalamat ng mga nagsimba sa St. John the Baptist Parish. Nag-alay pa sila ng birthday song at cake sa Birheng Maria. Inikot naman sa gusali ng Senado sa Pasay City ang replika ng Our Lady of Peñafrancia. Kasabay ng panalangin, ipinatong rin sa ulo ng ilang deboto ang manto o kasuotan ng mahal na ina, simbolo ng proteksyon at paghingi ng gabay para sa mas malalim na pananampalataya.
10: Tony, tatlong misa yung nakaschedule dito sa Manila Cathedral ngayong araw. Simula kanina ng alas 7 ng umaga, mayroong alas 12 ng hapon. At yung panghuli ay yung ngayon, alas 6 ng gabi na nagpapatuloy. Pinangunahan niya ni Monsignor Rolly de la Cruz, Tony. Ano? At sa September 13, araw yun ng Linggo, magkakaroon din ng Grand Metro Manila Celebration para naman sa Peñafrancia o doon sa Our Lady of Peñafrancia Celebration dito sa Manila. Kasabayan, Tony, ng month-long celebration ng Kapistahan ng Mahal na Ina sa Naga City, Camarines Sur. Tony.
8: Maraming salamat, Jesse Cruzat.
18: Inaabangan na ang pelikulang magiging kinatawan ng Pilipinas sa Best International Feature Film category ng Oscars. Kasabay nito, sabik na rin ng publiko sa pagpili naman sa mga susunod na tatanghaling pambansang alagad ng sining. Nagpapatrol, MJ Felipe.
19: Dumalo ang award-winning actor na si Christopher De Leon sa opening night ng Philippine Film Industry Month na inorganisa ng Film Development Council of the Philippines. Tampok sa gabing iyon ang restored classic film na Tinimbangka Ngunit Kulang na pinagbidahan ni De Leon.
20: Blast from the past. Nang ano, yung feeling ko kanina. I was watching myself for a while ago. You're okay. You're okay. Why not? That's a good expression.
19: Dumalo rin ang direktor na si Loris Guillen, Sonia Rocco at pamilya ng National Artist for Film at Broadcast Arts na si Lino Broca na siyang direktor ng Restored Classic. Naroon din ang Director General ng Film Academy of the Philippines na si Paolo Villaluna. At pinaliwanag niya kung bakit wala pang inaanunsyong entry ang Pilipinas sa susunod na Academy Awards o Oscars para sa kategoryang International Feature Film.
21: To be honest, hindi pa tapos yung deliberation. Okay. So, and we want to give the National Selection Committee time to actually study and okay. Give us the right result.
22: Kailan niya yan i-announce?
21: I have a feeling within the next week.
22: Okay.
21: Syempre, when we're informed, ready na yung selection committee and then go na tayo.
19: Hanggang ngayon ay wala pa rin inaanunsyong bagong national artists. Abril ng taong ito ang original na target ng announcement. Nakausap ng news team si National Artist for Music Ryan Cayabyab at bilang pambansang alagad ng sining, makakaboto siya sa mga nominado. Kwento niya, matinding deliberasyon ang pinagdaraanan para sa mga mapipili.
23: Seeing the criteria, ang hirap pala pumasok doon. Parang papasok ka sa butas ng karayom. Hindi ko naman alam yon until nung nalaman ko yung, nung nanalo na ako. If you ask me kung sino ang maraming capable.
19: Ayon sa source ng ABS-CBN News, pirmado na ng Malacanang ang listahan ng 10 personalidad na susunod na hihiranging pambansang alagad ng sining ng Pilipinas. At iaanunsyo ito sa mga susunod na araw. MJ Felipe, ABS-CBN News.
18: Sa pagbabalik ng DV Patrol, daloy ng trapiko sa magkabilang direksyon ng NLEX Tulaok at San Simon Interchange sa Pampanga, balik normal na. Mga kaso ng leptospirosis sa Quezon City at Maynila, lagpas na sa epidemic threshold. Bianca Umay. This is Valorant. Aren't you tired of playing FPSs where teamwork is non-existent?
0: Man, ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Martes.
1: Sisirain ko ang tiwala ng Team Alpha sa isa't isa. Mas mapapadali pa sa akin ang pagmamanipula sa ahensya para mapalaya ko si Victor Zafra.
2: Renzo! Tama!
3: Si Ricardo, nasa likod ng lahat ng yan.
4: Gera ang gusto nila. Ituro mo sa akin kung saan ko makikita ang pamilya Jacinto. Uubusin ko ang lahi nila.
3: Sasamahan pa kita.
5: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
4: Ito, kasangan lang kami. May dala kaming dessert. Black Conchita!
6: Ano pang iniintay nyo? Magbisa kayo para tuloy-tuloy na kami!

0: ba tayo talaga?
1: Nabitin ka ba?
2: Bagay nga po kayo ni Sir Eric kaysa po kay Coach Brandon.
3: Lampas na 10 araw yung palugid sa'yo ni Bosandro, ah.
4: Emergency contact ko, Nino.
5: For patient Enrico Dominguez.
6: Problema na to. Walang kinalaman ng kaibigan ko.
7: The almost kiss is happening.
8: Grabe, ano na lang gagawin ko kung wala tong napakayabang kong best friend?
9: Someone, someday. Weeknights, 8:45 p.m.
10: Kayo Martes.
11: Humayag na si Vicky na siya ang maging ninang ninyo sa kasal.
10: May babagabag sa future bride.
12: Napaisip lang ako. What if hindi na natin ituloy yung kasal?
13: Tutukan ang huling 4 na linggo ng A Secret and Prague, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone Someday.

0: Marami po sa ating mga kababayan ang nawala ng tahanan at kabuhayan dahil sa habagat at malawakang pagbaha. Ang ilan po sa kanila ay patuloy na nanunuluyan sa evacuation centers. Kailangan po nila ng ating pag-alalay para muling makabangon. Maaari po nating ipaabot ang ating tulong sa pamamagitan ng ating ABS-CBN Foundation. Ipadala ang inyong donasyon sa ating e-wallet partners o sa sumusunod na bank accounts. Ang ating mga kapamilya abroad ay maaari pong mag-donate gamit ang QR code na nasa screen. Pwede rin pong bumili ng donation vouchers sa kapartner nating online shopping platforms. Tumatanggap din po tayo ng in-kind donations tulad ng ready-to-eat food at hygiene kits. Sa lahat ng panahon, tulong-tulong tayo kapamilya. Ang kwento nating mga Pilipino, pinarangalan sa Content Asia Awards 2026. Incognito, nomination for Best Drama Series, Angelica Panganiban, Bronze Award, Best Female Lead in a TV Program or Series. It's Okay to Not Be Okay. Silver Award, Best TV Format Adaptation, A Call Me Mother. Silver Award, Best Feature Film or Telemovie. Congratulations! Kapamilya sa lahat ng panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.
2: Dumami pa ang mga Pilipinong walang trabaho noong Hulyo. Ito na ang pinakamataas na level ng unemployment rate sa loob ng 4 na taon. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, maaring epekto ito ng mas mabagal na paglago ng ekonomiya na sinabayan pa ng masamang panahon. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
3: Kahit umuulan, tuloy ang pag-iikot ni Gwen dala ang kanyang mga dokumento para sa paghahanap ng trabaho. 5 buwan na siyang walang kita dahil na-endoan niya siya sa pinasukang factory.
4: Sobrang hirap po maghanap ng trabaho, lalo na po pag hindi ka po nakapagtapos ng pag-aaral. Kung wala ka pong trabaho, hindi ka po makakain, wala ka pong pambayad sa bahay nyo, sa tubig nyo.
3: Ayon sa Philippine Statistics Authority, umakyat sa 6% ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa bansa nitong Hulyo. Katumbas ito ng 3.14 milyong Pilipino. Mas mataas sa 4.9% jobless rate noong Hunyo 2026. Ito na ang pinakamataas na level ng unemployment sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. na pareho rin sa 6% rate noong Hunyo 2022. Ayon sa PSA, bukod sa mga pag-ulan na nakaapekto sa labor market, dumami rin ang pumasok sa labor force, lalo na ang mga fresh graduate na hindi naman lahat nabigyan ng trabaho.
5: Itong period ng July, dahil nga doon yung mga graduation, 3.7 million yung nadagdag sa labor market, pero hindi lahat na-absorb.
3: Para sa Trade Union Congress of the Philippines, hindi magandang senyalis ito para sa ekonomiya ng bansa.
6: Kung tunay talaga tayong upper middle income country, nakakabahala siya kasi yung level ng unemployment natin ay halos katumbas nung nasa pandemic tayo. So yun ay refleksyon ng kung anong meron ba tayong ekonomiya.
3: Nanawagan ng grupo na dagdagan pa ng pamahalaan ang mga paraan para makagawa ng mga dekalidad na trabaho na may sapat na sahod at mga benepisyo. Ipinag-utos ni Labor Secretary Francis Tolentino ang mga regional offices na makipag-ugnayan sa mga LGU at Public Employment Service Offices o PESO para palakasin ang employment facilitation at tulungan ang publiko makahanap ng trabaho. Simula ngayong Setyembre, magsasagawa rin ang dole ng buwan ng trabaho agad job fair sa buong bansa. Bukod sa pagdami ng trabaho, nais rin ang dole na madagdagan ang disente at maayos na trabaho. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
2: Lagpas na sa epidemic threshold ang kaso ng leptospirosis sa Quezon City at lungsod ng Maynila, bunsod ng sunod-sunod na pagbaha. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
7: Mahigit 500 ang nagka-leptospirosis sa Quezon City mula August 11 hanggang September 7. Labis itong mataas kung ikukumpara sa inaasahan ng City Epidemiology and Surveillance Division. Dahil dito, sinabi ni Dr. Rolly Cruz na lumampas na sa epidemic threshold ang leptospirosis sa lungsod. Ibig sabihin, mas mataas na ang naitatalang kaso ng sakit kumpara sa inaasahang bilang para sa panahong ito. Base sa datos ng QC Health Office, karaniwang tumataas ang bilang ng tinatamaan ng sakit pagsapit ng katapusan ng Hulyo. Ganitong panahon, bumubuhos ang malalakas na ulang, nagdudulot ng malawakang pagbaha.
8: Ang game plan ngayon ay makita lahat yung magkakasimptomas, no? Yung period ng prophylaxis. Buong taon, meron na tayong 738 na kaso. Ito ay 29% na mas mataas kesa dun sa kaparehong panahon ng 2025.
7: Pero naniniwala si Cruz na posibleng bumaba na ang trend sa mga susunod na linggo kung hindi na muling babaha.
8: Buwabagal yung takbo ng dami ng leptospirosis. Ibig sabihin, baka nasa tail end na tayo ng pagbilang ng mga kaso ng leptospirosis.
7: Samantala, 2 linggo na ring lagpas sa epidemic threshold ang leptospirosis sa lungsod ng Maynila. Ayon sa Manila Health Department, mula sa isa ay pumalo na sa 3 ang attack rate ng leptospirosis. Ang attack rate ay ang bilang ng populasyon sa isang lugar na posibleng tamaan ng sakit. Dahil dito, nananatiling puno ang mga ospital ng LGU.
9: Na-feel na rin natin yan kasi lahat ng ospital, mga ospital natin fully capacitated na. At for Hospital ng Maynila, actually nagtaas na kami sa surge capacity bed namin para lang matugunan itong surge na ito.
7: 35 lang ang bed capacity ng emergency room ng Hospital ng Maynila. Pero sa ngayon, posibleng higit pa sa doble ang bilang ng mga pasyente. 17 naman ang naka-admit ngayon sa ospital dahil sa leptospirosis.
10: Kung last week yung exposure, we expect a little bit later this week yung magiging effect niya. We are preparing that there would be a slight spike again later this week until next week.
7: Payo ng mga doktor, kung makaranas ng sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at ulo, ituring na ito bilang leptospirosis at agad na magpagamot sa doktor para hindi na lumala. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
11: Mga kapamilya, tinubuan ng kabuti ang kisame ng isang bahay sa Baguio City matapos ang ilang araw na pag-ulan. Laking gulat ni Bayan Patroller Chloe Permalino nang makitang malalaking kabuti na ang kumapit sa kanilang kisame. Tumubo rin ang mga sibuyas na nakaimbak sa loob ng inuupahang unit at kumalat ang amag sa pader. Paliwanag ni Dr. Renato Reyes, isang mycologist o biologist na eksperto sa pag-aaral ng fungi, ang mga nakitang kabuti ay kilala sa tawag na kabuting tenga ng daga. Kailangan anya ng mga kabuti ng mataas na moisture para tumubo at dahil dito mas nagiging angkop sa kanilang paglago ang mga lugar na basa, lalo na kapag maulan ang panahon. Paalala naman ni Reyes sa publiko, huwag bastang anihin o kainin ang mga ligaw na kabuti. Pero lang yung tenga ng daga, no? Paliwanag anya, kahit maaring kainin ng isang uri ng kabuti, hindi pa rin anya tiyak kung ligtas ito dahil maaring kontaminado ang lugar o materyales na pinagtubuan ito.
12: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, hanggang weekend pa ba itong paulan ng habagat?
13: Alvin, hanggang sa weekend pa magadala ng maulang panahon ang umiiral na habagat sa Luzon at sa Visayas. Kapamilya, posibleng sa unang bahagi pa ng Oktubre ang pagtatapos ng habagat season sa ating bansa. Kaya ngayong Setyembre, asan pa yung mga paulan ito, lalo sa bahagi ng Luzon. Sa ngayon po, walang weather disturbances sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa wind forecast ng The Weather Company, posibleng may mabuong low pressure area sa may West Philippine Sea. Posible rin na mula sa buntot ng bagyong Krovan o Pilantok na nandun na sa bahagi ng Japan, posibleng may mabuong isang bagong LPE naman sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Palayo po yung magiging pagkilos ng LPE sa kanluran patungo sa gitna ng dagat at ito ay may tsansa na maging bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility habang yung LPE sa silangan posibleng lumapit sa bahagi ng Luzon. Hihilahin po at padalakasin ng dalawang LPE ang habagat kaya nga maulan pa hanggang sa weekend. Pero patuloy pong umantabay sa updates ukol sa mga potensyal na LPE dahil magbabago pa ang forecast. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, September 9, Miyerkules sa Luzon, maulan sa madaling araw sa Mindoro Provinces, Calabarzon, Bataan, Bulacan at ilang bahagi po ng Bicol Region. Bago magtanghali, meron ding malalakas na ulan sa ilang lugar sa Occidental Mindoro habang meron ding thunderstorm sa magkapaulan mula hapon dyan sa Northern Luzon, lalo po sa bahagi ng Cordillera. Ulanin din ang malaking bahagi ng Central Luzon pagsapit ng gabi, lalo po dyan sa May Zambales at aasahan din ang maulang panahon sa Masbate. Kapamilya, mag-ingat at maging alerto pa rin dahil aasahan pa yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Uulan naman sa may Southern Palawan sa umaga habang maulan hanggang pagkapananghalian sa hilagang bahagi ng probinsya. Pero sa gabi, mas aasahan po yung malalakas ang matinding pag-ulan sa hilaga at gitnang bahagi ng Palawan. Sa Visayas, uulan din sa umaga sa Negros Island Region at ilang bahagi ng Western Visayas. Posible pong tumagal hanggang tanghali yung mga paulan sa Negros at uulan din sa hilagang bahagi ng Cebu. Sa hapon, maulan sa Leyte Provinces at magsisimula po yung malalakas na ulan dito po sa northwestern part ng Panay mula bago lumubog yung araw hanggang pagsapit ng gabi at pag lumalim ang gabi, uulan din dito sa Samar Provinces. Sa Mindanao, may kaunting ulan sa umaga sa bahagi po ng Surigao del Norte at Lanao Provinces pero maghapong maaraw at mainit ang panahon sa malaking bahagi ng Mindanao. Gayunpaman, mula tanghali hanggang hapon, posible yung mga daraang ulan sa may Zamboanga Peninsula at sa Bukidnon at mas malalakas ang boost ng ulan sa gabi dito sa Caraga. Tayo naman sa Metro Manila, buong araw pa rin pong maulap at may tsansa ng mga pag-ulan. Posible po na mas malalakas yung buhos ng ulan sa madaling araw at pagsapit ng hapon. Samantala, umakyat pa ng halos kalahating metro ang water level sa Angat Dam na nagtala na ngayon ng 206.74 meters Martes po yan ng umaga. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
2: Sa pagbabalik ng TV Patrol, prosekusyon na isalang si Vice President Sara Duterte sa witness stand, depensa umalma. At presyo ng petrolyo sumipa agad sa world market. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: ngayong Martes.
1: Sisirain ko ang tiwala ng Team Alpha sa isa't isa. Mas mapapadali pa sa akin ang pagmamanipula sa ahensya para mapalaya ko si Victor Zafra.
2: Renzo! Tama!
3: Si Ricardo, nasa likod ng lahat ng yan.
4: Gera ang gusto nila. Ituro mo sa akin kung saan gumagamit ang pamilya Jacinto. Uubusin ko lahi nila.
3: Sasamahan pa kita.
5: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
4: Handa kami! May dala kaming dessert! Black Pachinta!
6: Ano pang hinihintay nyo? Magbihis na kayo!

0: tayo talaga.
1: Nabitin ka ba?
2: Bagay nga po kayo ni Eric kaysa po kay Coach Brandon.
3: Lampas na 10 araw yung palugid sa'yo ni Bosandro, ha?
4: Emergency contact ko, Nino.
5: For patient Enrico Dominguez.
6: Problema na to. Walang kinalaman ng kaibigan ko.
7: The almost kiss is happening.
8: Grabe, ano na lang gagawin mo kung wala tong napakayabang kong best friend?
9: Someone, someday. Weeknights, 8:45 p.m.
10: Kayo pa, S.
11: Humayag na si Vicky na siya ang maging ninang ninyo sa kasal.
10: May babagabag.
12: That's why we stopped drinking. Because Celeste stopped her birth control and we're trying to get pregnant.
13: Natin ituloy yung kasal.
14: Tutukan ang huling 4 na linggo ng A Secret and Prague, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone Someday.

donation. Ipadala ang inyong donasyon sa ating e-wallet partners o sa sumusunod na bank accounts. Ang ating mga kapamilya abroad ay maaari pong mag-donate gamit ang QR code na nasa screen. Pwede rin pong bumili ng donation vouchers sa kapartner nating online shopping platforms. Tumatanggap din po tayo ng in-kind donations tulad ng ready-to-eat food at hygiene kits. Sa lahat ng panahon, tulong-tulong tayo kapamilya.

0: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. Hiyawan. And happiness to the max. Maraming salamat po sa Mareños, sa Sigabo ng inyong pagmamahal at suporta sa Coco Martin Sigabo. Sigabo! Sigabo!
1: Sigabo! Maiparamdam lang namin kung dahil po namin kayong kamahal.
2: Thank you so much po sa inyo lahat.
0: Kita-kits po tayo ulit ha, sa susunod nating bonding.

0: Nangako ang DPWH na ipagpapatuloy nila ang dredging mula Tulaok River sa San Simon, Pampanga hanggang lumabas ang tubig baha sa Manila Bay para maibsan ang paghihirap ng mga komunidad sa Pampanga. Natukoy na rin ang DPWH ang ilang lugar na pwedeng pagtayuan ng water detention basins.
1: We will hopefully get the permits to enter in those properties na maghuhukay na tayo for detention basins. Hindi pa pwedeng forever na nakalubog sa tubig itong mga komunidad.
0: Sa ngayon, 15 mula sa 21 lungsod at munisipalidad o halos buong lalawigan ang apektado pa rin ng baha. At mahigit 20,000 individual ang nananatili pa rin sa evacuation centers at hindi makauwi. Andrea Tagines, ABS-CBN News.
2: Muling binuhay na prosekusyon ang nais nitong pasagutin sa witness stand mismo si Vice Presidente Sara Duterte, pero pagkatapos na yan, napresentasyon ang lahat ng bintang sa kanya. Wala namang iniharap na testigo ang prosekusyon ngayong araw, pero tinalaki ng Senate Impeachment Court ang posibilidad na ibaba ang bilang na botong kailangan o yung threshold para mahatulang guilty ang bise. At live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, ano naman ngayon ang balak ng prosekusyon at paano re-resolbahin ng Senate Impeachment Court yung usapin sa voting threshold?
3: Tony, formal na nga inapila ni Senator Judge Erwin Pulfo ang hatol ng July 6 na 16 ang bilang ng botong kailangan para i-convict, tanggalin sa pwesto at iban sa gobyerno si Vice President Sara Duterte. Tanong ni Pulfo, dapat pa rin bang 24 ang basihan ng bilang ng boboto para hatulan ang vice? Samantala, walang paglilitis bukas dahil wala nang ibang gustong testigong tawagin ng prosekusyon ukol sa confidential funds kundi mismong si Vice President Sara Duterte. Inilutang ni Senator Judge Erwin Tulfo ngayong araw ang posibilidad na acquitted by default sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte dahil apat na senador ang wala. Si Senador Bato de la Rosa at large habang may warrant sa International Criminal Court. Si Senador Loren Legarda naka medical leave. Detenido naman habang nililitis sa magkahiwalay na kasong plunder sina Senador Jingo Estrada at Senador Rodante Marcoleta. Punto ng presiding officer, maaapektuhan din kung ganon pati bilang ng boto para sa acquittal.
4: If we insist that the voting base is fixed at 24, regardless of the evidence presented, regardless of the vote of the senators who were able to listen to the testimonies, the absence of those senators, whether we like it or not, will result in an acquittal by default. The question is not whether we should make conviction easier. What we should ask ourselves this time, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President and my fellow Senator judges, should the constitutional design of making impeachment difficult override the equally important constitutional demand for accountability?
5: Not only the base of the two-thirds, but also the base of the one-third will go down.
4: Exactly.
5: If ever. Both to convict and acquit, the number will change. If we change the base.
3: Ang kay Tulfo, ano bang tinutukoy ng sabihin ng saligang batas na all members? Punto pa niya, hindi na pwedeng puwersahin ang mga senador na dumalo sa paglilitis sa bisa ng hatol ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco na ginagamit para matiyak ang sapat na bilang para makapagsesyon ang Senado. Matatandang ito rin ang naging basihan para makapagpalit ng liderato ng Senado noon lang Hunyo. Paano anya sa oras na ng botohan sa paglilitis ni VP Duterte?
4: Are we going to allow them to vote? Are we going to accept their votes even though they're not attending this trial? Or is it automatic we'll say that their votes will be no?
6: This 12 members of the Senate chose to use Avelino Cuenco for their own purposes to declare that there was a quorum. This body did not agree to that. The now minority does not agree to that. So I just want to put that on the record clearly. There are many ways to interpret Supreme Court decisions, but let's not make it appear that it is jurisprudence or it is the rule in the Senate.
7: I agree with Senator Erwin Tulfo that we have colleagues who are still members of the Senate. Are we voting and are we just looking for the majority members of the Senate voting in this particular matter, because remember, we are talking about the two-thirds threshold. We are not only talking about the majority members of the Senate.
3: Punto naman ni Cayetano, dapat yata ang Korte Suprema ang mag-resolba sa kwestyong ito.
6: Do we even have a right to decide on this? Your ruling, Mr. Presiding Officer, was made. And your ruling was, if there's anyone who questions it, then the recourse is to go to the Supreme Court. The interpretation of the Constitution is with the Supreme Court. Wala hong nakasulat na may ibang may kapangyarihan na gawin yun.
3: Sa patakaran ng Senado, buong impeachment court na ang boboto pagka may umaapila sa anumang hatol ng presiding officer. Kaya magpapatawag ang presiding officer ng Amici Curiae of Friends of the Court na eksperto sa batas. Gaya namang retiradong mahistrado ng Korte Suprema na maaaring magbigay ng kanilang payo at opinyon. Pipiliin sila ng presiding officer base sa konsultasyon sa mga senador at magkabilang panig.
5: We already talked about some retired justices of the Supreme Court, but I'm not yet at liberty to state their names because we have not yet gotten in touch with them.
3: Itinakda ito sa September 16. Mag-o-oral arguments naman ng prosecution at depensa bago magbotohan sa September 23 kung ano ang magiging conviction threshold. May nilinaw naman si Senator Judge Bam Aquino.
8: Yung issue ng threshold ay ibang issue po yan sa guilt or innocence ng respondent. This is a matter of interpreting the Constitution and has nothing to do with guilt or innocence per se.
3: At anuman na maging hatol ng impeachment court sa issue, pwedeng idulog sa hudikatura. Nabuhay ang issue ng threshold dahil napapabilis ang paglilitis at napapalapit ang araw ng paghuhukom. Matapos magdesisyon ang prosekusyon na hindi na ipatawag ang 15 sa 27 sanang testigo kaugnay ng confidential funds at nagpapalit na rin ng schedule ng trial. Sabi ng prosekusyon, mas gusto na nilang tumestigo at magpaliwanag ang mismong nasasakdal.
9: Sa larong chess po, merong tinatawag na pawns, merong mga bishops, merong castle, merong horses. And ang pinaka-importante, mas importante pa sa king. And I speak this because not of my gender, but the queen is more important than the king. Because the queen can move in many directions. And we have seen that. And this is why all of these pawns and castles and horses and bishops point to only one person, and that accountable person is the Vice President.
3: Pero ani kapunan sa kanan nila siya ipapasumpi na sa korte pag nailatag na rin ang mga natitirang bintang sa umano'y illegal na yaman at panunuhol para isang sagutan na lang. Pero pumalag dito ang depensa.
9: This cannot be done if no subpoena is being issued to the Vice President herself, Your Honor.
10: We wish to invoke as well that even the Filipino people whom we represent are entitled to these constitutional rights. The Filipino people, Your Honor, have the right to hear the answer of the respondent Vice President to all these four allegations under the Articles of Impeachment.
11: The Constitution prohibits this kind of testimonial compulsion from the accused herself. Mahalagang maintindihan ito para rin sa lahat ng mamamayan na maaaring naharap sa isang pagsasakdal o sa isang malisyosong akusasyon.
3: Tony, samantala sinabi ng presiding officer na sakaling ang korte na ang magpatawag kina Colonel Raymond Dante La Chica at Colonel Dennis Nolasco kaugnay ng confidential funds, bibigyan ng magkabilang panig ng pagkakataong tanungin sila matapos magtanong ang mga senator judge. Samantala, may 104 requests for admission o hiling ng prosekusyon na kumpirmahin ng depensa ang authenticity ng bank records at insurance records kaugnay ng mga bintang na tagong yaman. Pinagbigyan ng korte ang hiling ng depensa na 15 araw para pag-aralan ito bago sumagot. Magbibigay naman bukas ng listahan ang witness para sa susunod na linggo ang prosekusyon para maisyuhan ng subpoena. Inilaan bukas, Miyerkules at Huwebes, ang marking of documents bilang paghahanda sa paglilitis para sa Article 2 o unexplained wealth na sisimulan sa Lunes. Inilatag na rin ang bagong schedule ng paglilitis lalo't magbabudget deliberation na sa Senado. Umpisa September 8 ngayon hanggang September 30 alas 10 ng umaga hanggang alas 2 imedya pa rin ng hapon ang paglilitis habang sesyon ng Senado at budget deliberation naman pagkatapos. Pagkasuspinde ng sesyon sa Senado sa September 30, buong araw hanggang magsawa naman ang paglilitis sa October 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, at 15. Break ang trial mula October 16 hanggang November 8. Hahanap pa ng petsa sa Nobyembre, pero kung sakali November 17 o 18 na, magta-trial ulit. Tony?
2: Maraming salamat, RG Cruz.
12: Malaki agad ang sinipa sa presyo ng langis sa unang araw pa lang ng trading sa world market. Pero sa Metro Manila, marami pa rin gasolinahan na nagbibenta ng diesel na mas mababa sa 100 piso kada litro. May ilang istasyon ding wala pang 70 pesos ang litro ng gasolina. Kanya-kanyang hanap ng mga murang petrolyo ang mga motorista. Maswerte si Remar dahil malapit siya sa gasolinahang ito na nasa 80 pesos, 91 centavos lang ang litro ng diesel.
13: Nagkana po ng medyo mabababa na mas makakatipid.
12: Lagpas 73 pesos kada litro ang regular na gasolina nila, kaya dito na agad nagpakarga si Wendy dahil sa ibang kilalang brand, mahigit 80 pesos na ang gasolina.
14: Kung saan ka makakatipid, definitely mas magagamit mo yung matitipid mo sa ibang bagay, sa pangangailangan mo sa araw-araw.
12: Marami pa rin naman ang mga gasolinahan na nagtitinda ng diesel na below 100 pesos kada litro. Sa independent player na ito sa Quezon City halimbawa, lagpas 83 pesos ang litro ng diesel. Pero ang mas mura ay ang gasolina dahil mayroon pang mas mababa sa 70 pesos kada litro. Kaya ang rider na si Rainiel dito nagpakarga dahil wala pang 70 pesos ang regular gasoline.
15: Tuloy-tuloy po sa yung pagtaas ng gasolina, kaya mas pinipili po namin maghanap ng ng mga mababang gasolinahan po.
12: Ang bad news, sa unang araw pa lang ng trading sa world market, malaki agad ang sinipa sa presyo. Mahigit 260 sa gasolina, lagpas piso sa diesel at kerosene dahil pa rin sa umiigting na tensyon sa pagitan ng US at Iran. Nagpalala pa ang paghina ng palitan ng piso kontra US dollar na sumadsad pa muli ngayong Martes at nagsara ang palitan sa 62 pesos at mahigit 62 centavos. Panukala ng isang ekonomista sa gobyerno, panahon na para alisin muna pansamantala ang value-added tax sa diesel at gasolina. Habang tumataas kasi ang presyo ng langis, lumalaki rin ang kabig ng gobyerno. Halimbawa sa diesel, kung 95 pesos ngayon kada litro, mahigit 10 pesos ang kita ng gobyerno sa VAT mula sa mahigit 9 pesos lang kahapon nung 90 pesos pa lang ang litro ng diesel. Sa gasolina, kung nasa 80 pesos ang litro ngayon, nasa mahigit 8 pesos ang kita ng gobyerno dahil sa VAT. Dapat din umanong repasuhin ng gobyerno kung paano binabudget ang pondo ng bayan.
16: Maraming mga pondo na hindi naman talaga napupunta doon sa benepisyo ng tamang programa. Nakita nga natin, bilunustay pala, bilyon-bilyon ang nawawala, lalo na doon sa mga bilyong inilaan para sa ating flood control.
12: Pero paliwanag ng Department of Energy, walang magawa ang gobyerno sa pagsirit ng presyo ng langis sa world market.
17: What we can do is maintain adequate domestic supply, scrutinize price movements, enforce our inventory requirements, and provide assistance where government can help ease the burden on our consumers.
12: Ang mas importante sa gobyerno ay may sapat na supply sa ngayon. Nasa 53 days ang average na oil inventory ng Pilipinas. Umuusad na rin ang mga panukala para magkaroon ng sariling inventaryo ng langis ang Pilipinas o Strategic Petroleum Reserve na aabot ng 90 days. Lahat-lahat.
18: 60 days supply ho ang nakalagay doon na dapat may-ari po ang government, no? At the same time, pumayag na rin ho naman ng oil company na i-increase yung kanilang minimum inventory requirement.
12: Napuwersa mag-angkat na langis ang gobyerno noong Abril at Mayo dahil sa banta ng kakulangan ng supply, dulot ng gyera sa pagitan ng US at Iran sa gitnang silangan.
0: Masayang bonding, challenges at mga laro para sa mga mommy at kanilang chikiting. Yan ang handog ng isang playground sa Makati na naglalayong hikayati ng mga bata na maging aktibo, matuto ng bagong skills at maging confident sa sarili. Nagpapatrol, Rod Macenas.
19: Masasayang games at activities ang sumalubong sa mga bata sa isang community playground sa Makati na pinangunahan ng isang milk brand. Nag-enjoy ang mga bata sa slide, piko at sa paglalaro ng touchscreen games. Pero hindi lang basta laro, pagkakataon din ito para matuto, mag-explore at mas maging resilient ang mga bata.
20: Naniniwala kami na every child has a chance to become resilient. Kasi when we talk about building resilience, hindi lang naman yan kailangan malaking problema, but even little things. Pero yung importante is paano sila magta-try ulit pag hindi nila nagawa the first time.
19: Kasama ang mommies, naging pagkakataon din ang bawat activity para magkaroon ng quality time ang mga pamilya.
21: Ang pinaka na-appreciate ko is yung ginawang fun learning and interactive yung activities dito. Nakita ko rin kung paano mag-explore ng new skills yung anak ko, paano siya maki-interact sa kapwa bata niya dito.
19: Higit sa saya, tiwala sa sarili at lakas ng loob na kayang harapin ang anumang hamon ang gusto nilang maiuwi ng mga bata. Rod Masanas, ABS-CBN News.
2: Susunod, Pilipinas umangat sa PISA 2025 marka sa reading, math at science tumaas. At alamin, bakit hindi pangkaraniwang halalan kung ituring ng maraming Bangsamoro ang halalan sa Lunes? Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: ngayong Martes.
1: Sisirain ko ang tiwala ng Team Alpha sa isa't isa. Mas mapapadali pa sa akin ang pagmamanipula sa ahensya para mapalaya ako si Victor Zafra.
2: Renzo! Tama! Si Ricardo, nataligod ng lahat ng yan.
3: Gera ang gusto nila. Ituro mo sa akin kung saan gumakikita ang pamilya Jacinto. Uubusin ko ang lahi nila.
2: Sasamahan pa kita.
4: Happy birthday! Happy birthday!
3: Dessert, black kutsinta!
5: Ano pang iniintay nyo? Magbihis na kayo para tuloy-tuloy!

0: Nabitin ka ba?
1: Bagay nga po kayo ni Eric kaysa po kay Coach Brandon.
2: Lampas na 10 araw yung palugid sa ni Boss Sandro.
3: Emergency contact ko, Nino.
4: For patient Enrico Dominguez.
5: Problema na to. Walang kinalaman ng kaibigan ko.
6: The almost kiss is happening.
7: Grabe, ano na lang gagawin ko kung wala tong napakayabang best friend?
8: Someone, someday. Weeknights, 8:45 p.m.
9: Marami po sa ating mga kababayan ang nawala ng tahanan at kabuhayan dahil sa habagat at malawakang pagbaha. Ang ilan po sa kanila ay patuloy na nanunuluyan sa evacuation centers. Kailangan po nila ng ating pag-alalay para muling makabangon. Maaari po nating ipaabot ang ating tulong sa pamamagitan ng ating ABS-CBN Foundation. Ipadala ang inyong donasyon sa ating e-wallet partners o sa sumusunod na bank accounts. Ang ating mga kapamilya abroad ay maaari pong mag-donate gamit ang QR code na nasa screen. Pwede rin pong bumili ng donation vouchers sa kapartner nating online shopping platforms. Tumatanggap din po tayo ng in-kind donations tulad ng ready-to-eat food at hygiene kits. Sa lahat ng panahon, tulong-tulong tayo kapamilya.
10: Hindi pangkaraniwan.
11: It's Kuya Bong, Kuya Bong! Well, sure sila, Kuya Bong, may sarili silang dagat. They own the sea, the Pacific Ocean.
12: Pambihira na kung minsan, hindi ka panipaniwala.
13: Is anybody there?
14: Pwede ko bang sabihin sa kanila to?
12: Mga hayop kayo!
14: Kasi hayop naman sila, Kuya Boy. Diba?
15: Dadali namin kayo sa mga kwentong kakaiba.
16: Ipiprito na natin ang yag balls ng daga.
17: Tignan ko na.
16: Are you sure?
12: Mga istoryang nakakamangha!
18: Siyempre, hindi ka siyang
16: tubig natin. Yung tubig. Thank you, ate!
12: Thank you!
15: Dito, hindi ordinaryo ang mga kwento.
12: Ibang level to!
9: Ibang level to! Tuwing Sabado, 6:45 p.m. Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin, Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
19: Idaraos na sa susunod na Lunes ang kauna-unahang regular parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Para sa maraming Bangsamoro, hindi ito isang karaniwang halalan lamang. Isa itong pagsubok kung maisasalin ba sa maayos na pamamahala ang ilang dekada ng pakikibaka. Usapang pangkapayapaan at pangako ng sariling pamamahala sa rehiyon. Nagpapatrol, Lirio Bompat.
20: Doon yung bahay ko.
21: Siya. 4 na buwang gulang pa lamang si Garex nang maranasan ng kanyang mga magulang ang gyera sa pagitan ng pamahalaan at Moro fighters sa Datupiang, Maguindanao del Sur noong 1975.
20: Kaya, ipinapasok ako ng nanay ko sa tunnel pag araw. Napipilitan siya lumabas kasi namumutla ko doon sa ilalim ng tunnel. Eh. Lahat ng mga ipinanganak noon, ang pangalan niya si Mama Sagira. Ang ibig sabihin ng Mama Sagira, lalaki sa pinanganak sa gera.
21: Dahil sa gera, hindi na siya nakapagtapos ng pag-aaral. Kalaunan, sumali na siya sa Moro Islamic Liberation Front o MILF.
20: Doon ako napadpad sa Camp Abubakar. Doon pa ako na nag-undergo sa mga training. At saka doon ko rin naintindihan mabuti kung ano ba talaga ang nangyayari sa Bangsamoro.
21: Pero nabuhayan siya ng loob nang lumagda ng peace agreement ang magkabilang panig at ang pagkakabuo ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
20: Kung hindi siguro nagkaroon ng kapayapaan, baka hindi na siya nakapag-aral yung mga anak ko. namin sa mga elite.
21: Sinasalamin ni Garex ang pinagdaanan ng mga katulad niya. 1976, nang lagdaan ang Tripoli Agreement sa pagitan ng pamahalaan at Moro National Liberation Front para isulong ang otonomiya o karapatang mamahala sa kanilang lugar. Pero hindi agad umiral ang kapayapaan dahil nabuo ang Moro Islamic Liberation Front na may hiwalay na paniniwala sa MNLF.
0: Real split began with Salamat and a group protesting the yung pamamalakad ni Chairman Nurmi Soari. He realized that para ma-distinct ang identity should change national, which is nationalist na ang tungo compatible with the left to Islamic.
21: Sa ilalim ng 1987 Constitution, naglaan ang probisyon para buuin ang Autonomous Region and Muslim Mindanao. 1989, nang mabuo ang Autonomous Region and Muslim Mindanao o ARMM. Pero hindi natapos ang gulo sa pagitan ng pamahalaan at MILF. Nakalaunay nakipagnegosasyon din ang kapayapaan sa gobyerno. 2012, nang lagdaan ang Framework Agreement on the Bangsamoro na nagbalangkas para palitan ang ARMM ng isang bagong political entity, ang Bangsamoro Region. 2014, nang lagdaan ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro bilang bahagi ng Final Peace Agreement. Naging pundasyon nito ng Bangsamoro Organic Law na niratipikahan sa plebisito noong 2019 kung saan nabuo ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM. Sakop ng BARM ang lalawigan ng Basilan maliban sa Isabela City, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Tawi-Tawi. Pasok na rin sa BARM ang Cotabato City matapos bumoto pabor ang mga tao. Binuo rin ang Special Geographic Area, 63 barangay sa Cotabato Province na bumotong masakop sa BARMM. 8 bayan ang nabuo sa Special Geographic Area sa isinagawang plebisito noong 2024. Pero sa desisyon ng Supreme Court, hindi nakasama sa Bangsamoro Region ang Sulu na dating kasapi ng ARMM dahil tinutulan nila ito sa isinagawang plebisito noong 2019. Sa tala ng ABS-CBN Research and Verification Unit, aabot sa 2.4 million ang registered voters sa Bangsamoro. Ang kaibahan ng Bangsamoro parliamentary system ang umiiral sa buong rehiyon. Sa ilalim ng sistema ng Bangsamoro, 8 ang magiging miyembro ng parliament, 4 ang iluluklok mula sa party representatives, 32 sa district representatives at 8 sectoral representatives.
3: Hindi kinakailang mag-away, hindi kinakailang magkagastusan at nakapamili sila ng kanilang leader na ilalagay sa parlamento at maganda yung usapan, umiikot ito.
21: Naniniwala si dating Presidential Advisor on the Peace Process, Ging Deles, na hindi dapat dito nagtatapos ang pagsusulong ng kapayapaan.
17: Hindi pwedeng political track lang yung umabot. Every election, the concern is that it's talagang ang kalalabasan yung totoong true will of the people.
21: Sa Setyembre 14 na ang halalan sa BARMM, Lirio Bompat, ABS-CBN News.
19: Binisita ni Paolo Marcos Jr. ang training facility na Global Technical Center of Excellence o GTCOE bilang bahagi ng kanyang pag-iikot sa Mixed-Use Economic Zone sa 5 estates sa Batangas. Kasabay ang pagbisita ng Pangulo sa pagdiriwang ng unang anibersaryo ng pasilidad. Itinatag ito ng Aboitiz Power Corporation at Power Japanese Generation Company na JERA. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na nararapat na magkaroon ng skills o kasanayan ng mga Pilipino para makahanap ng maayos na trabaho at makapag-ambag sa paglago ng ekonomiya sa bansa. Anya, kailangan din na matiyak na makasasabay ang mga Pilipino sa pagsulong ng mga industriya. Simula nang maitatag noong nakaraang taon, umabot na sa 2,000 ang sumailalim sa pagsasanay sa pasilidad.
22: The GTCOE is a fruit of the collaboration between JERA Company Inc. and Aboitiz Power. It is a platform for technical training and knowledge sharing, developing professionals in the power sector with strong technical expertise, leadership, adaptability, and interpersonal skills.
19: Susunod, Marangyang subdivision na biktima ng kilabot na magnanakaw. Ay, Bianca Umali, natupad ang pangarap na makagawa ng pelikula sa Star Cinema. Iyan, naliba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
1: Radio, FM Radio, Favorite Music Radio.

0: ba tayo talaga?
1: Nabitin ka ba?
2: Bagay nga po kayo ni Sir Eric kaysa po kay Coach Brandon.
3: Lampas na 10 araw yung palugid sa'yo ni Boss Sandro, ah.
4: Emergency contact ko, Nino.
5: For patient Enrico Dominguez.
6: Problema na to. Walang kinalaman ng kaibigan ko.
7: The almost kiss is happening.
8: Gabi, ano na lang gagawin ko kung wala tong napakayabang kong best friend?
9: Someone Someday. Weeknights, 8:45 p.m.
10: Gayu Martes.
11: Humayag na si Vicky na siya ang maging ninang ninyo sa kasal.
10: May babagabag sa future bride.
12: Napaisip lang ako. What if hindi na natin ituloy yung kasal?
13: Tutukan ang huling 4 na linggo ng A Secret and Proud, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone Someday.

0: Marami po sa ating mga kababayan ang nawala ng tahanan at kabuhayan dahil sa habagat at malawakang pagbaha. Ang ilan po sa kanila ay patuloy na nanunuluyan sa evacuation centers. Kailangan po nila ng ating pag-alalay para muling makabangon. Maaari po nating ipaabot ang ating tulong sa pamamagitan ng ating ABS-CBN Foundation. Ipadala ang inyong donasyon sa ating e-wallet partners o sa sumusunod na bank accounts. Ang ating mga kapamilya abroad ay maaari pong mag-donate gamit ang QR code na nasa screen. Pwede rin pong bumili ng donation vouchers sa kapartner nating online shopping platforms. Tumatanggap din po tayo ng in-kind donations tulad ng ready-to-eat food at hygiene kits. Sa lahat ng panahon, tulong-tulong tayo, kapamilya. Hiyawan. And happiness to the max. Maraming salamat po sa Mareños sa Sigabo ng inyong pagmamahal at suporta sa Coco Martin Sigabo. Sigabo! Sigabo!
1: Sigabo! May paramdam lang namin kung dahil po namin ngayong kamahal. Thank you so much po sa inyo lahat.
0: Kita-kits po tayo ulit ha, sa susunod nating bonding.

0: gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
1: May bagong career milestone para kay Bianca Umali. Unang beses siyang gagawa ng pelikula sa ilalim ng Star Cinema kasama sina Joshua Garcia at Julia Barreto. Nagpapatrol, Genio Krishnan.
2: Isang bagong chapter ng kanyang 17-year career ang haharapin ni Bianca Umali. Gaganap siya bilang si Gaia Cervantes sa Always Yours, Never Mind, ang kauna-unahan niyang pelikula sa ilalim ng Star Cinema. Makakasama niya rito sina Joshua Garcia, Julia Barreto at veteran actress Chanda Romero sa direksyon ni Kathy Garcia Sampana. Para kay Bianca, dream come true ang pagkakataong ito. Espesyal din ang proyekto dahil matagal ng pangarap ni Bianca na makatrabaho si Direk Kathy. Aminado si Bianca na laking Star Cinema movies siya.
3: When I got the initial offer, yung heartbeat ko talaga bumilis na eh. To be given this opportunity to work with Star Cinema, to work with Direk Kathy Garcia Sampana is one of my dream projects that I have in my bucket list.
2: Ramdam ni Bianca ang excitement at nervyos sa bagong hamon.
3: It's also been a long time since I last saw myself on the big screen, and so for this to be, I guess, a comeback project for me in cinemas, excited ako sobra.
2: Tikom muna ang aktres sa detalye ng kanyang karakter at kung paano ito papasok sa kwento ni na Joshua at Julia. May pa-teaser lang siya tungkol kay Gaia.
3: I wouldn't want to describe her as a person. I would describe Gaia as a form of love. But Gaia is the love who chooses you. I'll leave it at that.
2: Ikinatuwa ng fans ang reveal ng Star Cinema sa pagsali ni Bianca sa cast. At sa bagong yugtong ito, excited si Bianca sa pagkakataong makatrabaho ang mga bagong personalidad at subukan ng mga role na mas magpapalawak pa sa kanyang kakayahan bilang aktres. Mapapanood sa mga sinehan nationwide ang Always Yours, Never Mind simula September 30. Geno Krishnan, ABS-CBN News.
4: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang Pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A2C. Susunod po sa ABS-CBN News YouTube Channel ang Philippines' Most Shocking Stories. Ako po si Tony Velasquez.
1: 108 days na lang! Pasko na! Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Sabrano.
5: Wala kasi si KD, wala akong maurot eh. Napapanood po ang TV Patrol.
1: Behave
5: lahat eh. Di
4: ba pasawa rin.
5: Yun ang maano eh, pasawa eh. Iba pa po ang paborito ninyong palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News and the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: The time now on FMR. It's 8 o'clock.
8: Oh my God! Ang dami kong rushes at pimples!
9: Pimples at rushes?
10: It's DTX 500 mo na yan!
9: DTX 500!
10: Ito ay may antimicrobial property
9: na nakatutulong sa pagtanggal
10: at paggaling ng pimples at rushes.
9: DTX 500!
10: Highly recommended
9: ng mga eksperto.
10: DTX 500!
11: Mabibili sa mga butika.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
2: Lonely at walang makausap?
3: Oh no!
1: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
2: Painitin natin ang iyong gabi.
1: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
2: Kasama ang nagagandahan mong kabibs kada.
1: DJ Faye Lemon.
4: DJ Cherry Lou.
5: DJ Nico Chico.
6: Gandang gabi, vibes!
2: Narito na ang iyong mga bilibong kabibs kada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Isang napakagandang gabi na naman po mga ka-vibes. Welcome po sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: At makakasama niyo pa rin po ngayong gabi ang inyong mga vibes kada DJ Nico Chico,
1: DJ Faye Lamon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: Ayan, and of course, nako, magiging masaya na naman po ang ating pag-uusapan ngayong gabi kasi lahat naman siguro ay makaka-relate sa ating napakadaling tanong ngayong gabi. Ano nga palang ating tanong?
1: Eto na. Bagal at nagbubola. Perya. Bakit parang ang bilis lumipas ng araw kapag busy ka?
0: Oo nga naman.
1: Diba? Hindi natin namamalayan. Oh my God, alas 5 na pala.
0: Oh, diba? May dagat ito term. Time flies when you're having fun.
1: Oo nga.
0: Diba?
1: Oo, pero pag ang dami mong mga babayarin, mga utang, parang bakit ang haba
0: ng panahon?
1: Oo, may mga ganun.
0: Super haba talaga ng araw, di ba? Especially na kung meron kang hinaharap na problema, bakit hindi kaya maubos-ubos ka agad yung oras siya? Di ba? Yun po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Kaya para sa mga ka-vibes natin dyan, nung gustong makisali sa ating usapan, nako, live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page, yung 100.7 FM Tacloban. Live na live po tayo. Pwede nyo rin po i-send ang inyong mga shoutouts at ang inyong mga song requests sa ating comment section.
1: Mm-hmm. Sa mga hindi pa din nakapag-download ng ating FMR app, available po siya mga ka-vibes sa Play Store and App Store. For free lang po yan ha. I-download nyo lang.
2: Yes. Para kahit saan kayo pumunta, kasama nyo kami at may mapapakinggan nyo lahat ng mga music na gusto nyong pakinggan.
0: Yun. Diba? Okay. So yan mga ka-vibes. Nako, magtutuloy-tuloy po muna ang ating tugstugan. Mamaya ipagpapatuloy na po natin ang ating usapan. Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Tacloban. I'm the Pep.

0: Mga ka-vibes, nag-enjoy po ba kayo sa ating mga piniplay na mga songs sa inyo ngayong gabi? Well, hopefully, sana nag-enjoy kayo kasi kami po ang inyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupit!
0: Ay nako, napakalupit talaga. Lalong-lalo na ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ulitin po natin ang tanong para sa mga
1: kabukas
0: pa lang. Oo, yes. Nakita ng mga radyo.
1: Bakit parang ang bilis ng ano ba inin?
0: Ano ba yan? Wait, pagbasa na lang ito, ha?
1: Take to, guys.
2: Oh, sige.
1: Again,
2: from the top. Oh,
1: really? Bakit parang ang bilis lumipas ng araw kapag busy ka?
0: Why does time fly so
1: fast?
0: Short.
1: Ano da?
0: Time flies when you are having fun. Ganun. O bakit nga pala pag busy ka parang ang ikli lang talaga ng oras?
1: Kasi naka-focus kita kung ano yung mga ginagawa natin. Tapos hindi natin na

0: parang kung wala tayong ginagawa, 'di ba? Parang patingin-tingin tayo sa oras, kung anong oras na. So kapag kapag busy tayo, so parang wala tayong time ibaling yung attention natin sa oras. So doon tayo naka-focus kung ano yung mga ginagawa natin.
1: Oo. Oy, pero aminin niyo, especially sa may mga deadline ha. Oo. Iba't parang ang bilis ng ano, diba? Oras, hindi pa ako tapos.
0: Parang ganoon. Yeah,
2: ganoon. Bakit nga ba? Kasi naka-focus ka masyado or nag-i-enjoy ka masyado
0: sa ginagawa
2: mo. Kaya ganun. Isa yun sa mga reasons kung bakit parang hindi mo na, kasi namamalayan yung oras eh. Mm-mm. Pag busy ka, hindi ka nakatingin sa orasan mo. Pag yes. busy ka, 100% nakafocus talaga yung attention mo sa kung anumang ginagawa mo. Mm-hmm. Kaya nagkakaroon talaga ng interval sa oras na sa nung una, parang mahaba. Pero ngayon, napaka-ikli lang pala.
0: Yeah, diba?
2: Ay, pahabaan pala ito.
0: Tapos di ba kapag...
1: Panahon.
2: Yes.
0: Tapos di ba kapag naghihintay tayo, ang tagal ng oras, ang bagal ng oras.
2: Yes.
0: Na, to the point na maiinis ka na bakit hindi pa dumarating
2: minsan
0: ang hihintay natin.
2: Minsan nga, you feel stressed kasi yes, pag medyo matagal diba? Pa talaga, bigyan na lang natin ng napakagandang halimbawa. Mm-hmm. Di ba kung... nasa klase ka.
0: Mm-mm.
2: Tapos boring yung instructor.
0: Oh, ayaw na. Tapos ang taga
2: ng oras. Parang gusto mo nang matulog.
0: Yeah.
2: Pero pag manganda si madam or guwapo si sir.
1: Oh, no. Parang nabitin pa yung oras.
2: Yes, kulang na kulang talaga. Tapos ang suwabi pa niyang magsalita.
0: Oh.
2: Ang sexy pa niyang pakinggan.
0: Ay! Ay!
2: Pwede mag-extend muna. Bahala na yung next na...
1: programa?
2: Na subject. Ganun.
0: Tapos minsan, di ba, may time na parang nagmamadali tayo pero ang bagal ng oras.
2: Yun lang.
0: Di ba? Diba? Okay, ang bagal naman. May hinahintay ako. Ang,
1: oo.
0: Di ba? Ganun. Oh. Kung kailan nagmamadali ka, ang bagal pa.
2: Oo, tapos ito pa, isa pang magandang senaryo, magbabayad ka ng kuryente mo, tapos mm-hmm. biglang may emergency na doon sa trabaho mo. Ay, naku!
0: Mm-hmm.
2: May hirapon ka talagang mag-manage ng time mo. Tapos parang may isip mo na lang, bakit ganun?
1: Pwede
2: bang i-extend muna yung oras? Ang haba pa ng pila?
1: Correct! Diba? Lumunok ka na lang ng bato, darna. Ganun. Kaya mong mag-multitask.
0: Bakit? Paano nang ano yung...
1: Hindi, alis ka muna dyan, tapos balik ka na
2: tapos
1: naman.
2: Balik ka na naman. Ganun.
0: Para mabilis.
1: Para makuha mo lahat yung kailangan
2: mo gawin.
1: Magbayad
2: ka muna ng proxy. Ikaw lang muna ang umupo sa number ko. Pero pag balik ko, dapat...
0: Ako na.
2: Ako mauna sa'yo, di ba? Parang ganun. Hopefully, merong may damasugot, di ba? Pero yun po mga ka-vibes, ano, ilan lamang po sa mga reasons. Pero mayroon pong mga psychological and neurological mechanisms na mag-explain kung bakit hindi natin namamalayan yung oras. Especially na if we are busy or if we are having fun doing something. Mamaya, pag-uusapan po yan. Meron pong apat na-research po natin eh.
0: Oh.
2: Mahirap naman sabihin na tayo po ang may alam nito. Ay nako, hindi po namin naaminin yan kasi...
1: Hindi namin relate yan. Ganon!
2: Hindi naman. Pero meron po kami na research na apat na mga reasons. So, psychological and neurological mechanisms na mag-explain kung bakit tila napakaikli ng panahon kung ikaw ay busy o kaya nag-e-enjoy. Alamin po natin yan sa pagbabalik po ng ating programang
1: Gandang Gabi Vibes!

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang,

0: Magandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa fatty liver, mag-TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Mamordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa gandang gabi vibes.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Heto ang ating 3-digit Lotto Suerte Zota kaninang alas 5 ng hapon, Martes, September 9, 280. Ulitin ko, 280.
2: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra, na may pinakamataas ng ORAC value, epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. Good vibes.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DTX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
1: DTX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes!

0: Nasa second hour stretch po tayo mga ka-vibes. Welcome back once again sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: At kasama niyo pa rin po sa loob ng dalawang oras ang inyong mga vibes kada DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lemon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: Ayan, attendance check muna tayo kasi baka may natutulog na. Kompleto pa naman kaming tatlo.
2: Okay. Dilat pa yung mga mata.
0: Super dilat pa ba?
2: Yung kaliwa pa lang. Kaliwa na lang.
1: Parang nakano na. Almost papikit na.
0: Sige. Sige, bago tuluyang pumikit yung nasa kanan.
2: Mm-hmm.
0: Oh, ano? Kaliwa?
2: Saan ba tayo? Patulog na nga tayo neto eh.
0: Natutulog na nga ang mga diwa. Okay, bago tuluyang pumikit yung isa pang mata, ay eto na po ang pagpapatuloy ng ating usapan patungkol po sa ating tanong. Buckets!
2: Parang ang bilis lumipas ng araw kapag busy tayo.
0: Oo. So kanina na-mention natin ilang mga reasons. Pero ito po yung mga mechanisms na mag-explain bakit nga ba hindi natin namamalayan yung oras. Ito, tayong mga tao, number one, tayong mga tao ay may finite amount of attention. Ibig sabihin kung 100%, 100% talaga yung attention mo. Pero pag ibinaling mo yan sa ibang mga bagay, ay nako, yung ating utak ini-ignore yung tinatawag nating internal clock or biological clock, leading to a compression of time. So hindi natin talaga na namamalayan kasi binabaliwala ng ating mga utak yung sense of time natin. Dahil nakafocus yung mga utak natin, yung ating attention sa iisang bagay. Suppose yung pinapat 100% ay biglang nahati.
2: Mm-hmm.
0: Diba? So parang yung half na yun, di parang nahati na rin yung oras. Hindi mo na lang namalayan. But actually, 100, sabihin na lang, 24 hours ka pa rin nagtatrabaho.
2: Akala ko yung mga night shifter lang yung nahati.
0: Oh. Ay! Mahanap nga yung natitirang half.
2: Bakit? Ano ba yung plano mo doon?
0: May masamang iniisip? Pag lumipad yung upper
2: yung half,
0: hanapin yung lower half.
1: Ano yun, manananggal? Hala?
0: Legends will know.
1: Hala.
0: Ang mitolohiya ng kalahating katawan.
1: Ano ba yan?
0: Ano mga manyakis ganyan magre-resyo? Okay, sige, balik po tayo. Nawala yung ating attention. Isa yun. Attention allocation na nababalay sa ibang mga bagay. Number two, memory density natin. Yung routine o highly focused activities ay nakaka-create ng kukonting mga things to remember or distinct memories. Pero kung babalikan natin, our brain judges the duration of periods with fewer memorable events as having passed quickly. So parang di natin na nga na meron na re-remember yung mga bagay-bagay, di ba? If ever nakafocus tayo sa isang activity na tila nakuha talaga yung ating attention. Remember, I don't know kung napapansin ninyo, kahit may konting ingay sa likod, parang hindi mo naririnig.
2: Mm-mm.
0: Parang hindi mo namamalayan. Maliwanag pa sa... umaga ka nag-start, maliwanag yung kapaligiran.
2: Mm-hmm.
0: Tapos, hindi mo na malayang gabi na pala, dumilim, diba? Hindi mo napansin yung changes talaga from maliwanag to madilim.
1: Oo, kasi naparong ang suga.
0: Oo.
1: Oo.
0: Brown out ngayon. hindi naman. Oo.
2: Yung focus lang.
0: Oo, six o'clock in the morning ka nag-start ng trabaho mo, tapos 6 o'clock ng gabi ka natapos.
2: Oh, at least, pareho 6.
0: Nung natapos ka sabi, hala, gabi na pala. Mm-hmm. Diba?
1: Overtime yun.
2: Oy, overtime kayo yun. Okay.
0: Oh, eto pa, pag nag-enjoy ka, number 3 na po na reason ito eh, dopamine release. Engaging activities often trigger dopamine release which can accelerate the brain's internal pacemaker, making subjective time feel like it's moving faster than actual clock time.
2: Mm-hmm.
0: Kasi nag-enjoy ka na sa ginagawa mo eh. Wapakels ka na sa mga paligid mo. Wapakels ka kung anong nangyayari.
2: Parang hindi mo na kailangan to ng jowa para maging happy ka. Ganun.
0: Kung nag-enjoy ka yung dalawa ng jowa mo, hindi mo na namamalayan, ay, dapat na tayo pumapasok sa trabaho.

0: Ayan. Or yung 3 hours ninyo, hindi na 3 hours.
1: Bakit? Ano yun?
0: Nag-enjoy kayo masyado. Ay. Hindi na namalayan. Nag-extend. Ay, overtime. Okay. Extend another 3 hours. Relate. yung short time naging long time.
1: Ay, iba na pala to.
0: Ayun.
1: Kasi, akala ko kung
2: hindi lang. Hindi lang 3 hours.
0: Hindi lang 3 hours. Nag-extend pa 6 hours pa. Mm. As in letter E, not I. Hindi niya na alam.
1: Parang hindi namin nagigets yun.
0: Yung 6 hours.
2: Ay, alam ko na. Diba? Oh, nahanap ko na.
0: And number 4 na biological and psychological and neurological mechanism, yung tinatawag na working memory load. High cognitive load keeps working memory occupied with immediate task, preventing the brain from registering the gradual passage of time. Yan, di ba kung napapansin niyo kung may thesis kayo, hindi nyo talaga namamalayan yung oras. May 2 oras na palang natapos, may 5 hours na palang natapos. Kasi ano, yung utak ninyo busy sa paggawa ng inyong thesis. Highly cognitive activities. Yung utak mo talaga 100% na gumagana. So, binabawasan niya yung attention sa ibang mga bagay. Diba? So, yun. Yun lamang po ang ilan sa mga reasons or mga psychological and neurological mechanisms. Ano mag-explain ko bakit hindi natin namamalaya talaga yung oras kung tayo ay busy or if we are having fun doing something. And sana naman, imbes na maliwanagan, inaguluhan kayo ngayong gabi.
1: Kasi ang daming mga scientific explanation hindi na parang hindi namin.
0: Yung lang naman na research namin kasi ang 4. Pero actually may mga ilang reasons pa yan.
1: Sino yung pang-4 to sa atin?
0: Ayun, attention allocation, memory deficit.
2: Sorry. Yun na ang 4 na research namin. Yung sabi
0: ni... Super high.
1: Matutulog na kasi ako. Sorry naman. Kasi pero hopefully mga ka-5, sana intindihan nyo yung pinagsasabi namin dito.
2: Lahat ng mga ano natin na intindihan nila.
0: Sige, pero sana naman nag-enjoy kayo sa ating usapan ngayong gabi. Nadagdagan yung mga nauunawaan.
1: Naguluhan sa isip.
0: mga dapat maunawaan patungkol sa ating mga buhay-buhay. Anyway, mga ka-vibes, ako magpapatuloy po ang ating tugstugan dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
2: 100.7 FM Radio Tagalog.

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Guess what, mga ka-vibes? Ako, oras na naman para kami mag-CUWIAN. We'll get to see you again tomorrow. Same time, same program, same station.
1: Same faces, same DJ.
2: Ayan.
0: Wala talaga kayong choice. Pag ganitong oras kaming tatlo talagang yung makakasama.
1: Mm-hmm. Kahit ano, talaga wala kayong magagawa.
0: Oh, pero susunod na po. Ay, sorry.
1: Yes.
0: Susunod na po ang nag-iisang Papa Ball ng Bayan.
1: DJ Run to Run.
0: Para sa kanyang programa.
1: Late Night Vibes.
0: Yan. And before tayo umuwi, pasalamatan muna natin. Ang dapat pasalamatan.
1: Ayan. Oh. Thank you very much po sa natin mga relay station technicians. And of course, natin mga solid listeners dyan sa bahay-bahay at sa mga silent listeners natin na hindi nagko-comment. Mm-hmm. At saka palaging naka-tune in from sign on to sign off.
3: Ay, pero ano din natin yung mga nagme-message sa atin sa Facebook,
1: yes,
3: natin. Uh-huh. And yung takloban na technicians natin, pasalamatan din natin ha. Baka magtampo yon. Relay stations lang yung pinasalamatan natin.
0: Isang pindot lang yan. Walay na kayo.
1: Ayan, sige. Thank you very much po.
0: Okay, sige mga ka-vibes. Until next time, kami nga pa lang yung mga ka-vibes kada. DJ Nico Chico.
1: DJ Faye Lamon. And DJ Cherry Lou.
0: We're saying good night at ingat po sa pag-uwi ngayong gabi. Good night.
1: Good night, ka-vibes.
3: Bye.

0: Wala silang masabi yung radio update ka pa sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: The time now on FMR. It's 10:02.
4: This is FM radio.
5: FM radio.
4: Favorite music radio.

0: kahit wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM radio, the vibes.
3: The time now on FMR, it's 11 o'clock.

0: biyahe. Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupit.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupit! Ang lupit!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes!

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Ibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
5: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Santon Plus Gold.
6: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
7: At mga kaibigan, welcome po sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Yes to Health at Doc Samaritan, ganun din ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ito po ang Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang isa po sa inyo po makasama para talakayin po sa programang ito kung paano ba maiwasan at malunasan yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan sa tulong lang po yan ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado ng ating Food and Drug Administration. Siyempre, makasama din po natin, walang iba, ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Welcome po, Doc.
8: Salamat, partner, at salamat po sa lahat na ating mga taga-subaybay na walang sawang tumututo gabi-gabi sa ating pong palatuntunan. Sana po ay nasa maayos po tayong kalagayan, baga may medyo maulan-ulan na konti, ay sana po ay wala kayong ubo, sipon, sakit. At samahan po kami sa isa na namang panibagong episode na pag-uusapan po natin ay may kinalaman sa wellness, sa mga pamamaraang prevention and holistic para mapalusog po ang ating katawan. Katuwang ang ating mga produktong talagang marami hong natutulungan na may mga karamdaman.
7: Ayan ha, sa mga kabayan po natin, meron pong gustong itanong at ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po, 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. Kung hindi po masyadong maselan ha yung mga karamdaman, pasuyo po, palagyan ng pangalan, edad na rin po, ano, tsaka ng gender. Sa mga naghahanap po ha ng mga quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan, available po yan sa mga pharmacy, mga local drug stores, Mercury Drug, The Generics Pharmacy at Rose Pharmacy. Sa Shopee at saka sa Lazada, available din po yan ha. Pwede nyo pong i-order sa official store ng Yes to Health. Ulitin ko lang po yung text line natin para sa may mga katanungan at gusto pong ipakonsulta para mabigyan po ng free health tips at mga dietary guidelines. Just text lang, sir, 0961-532-2110. Mamaya po, bibigyan kasagutan ni Dr. Algie ang inyo pong mga katanungan. Pakinggan po muna natin yung mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, kasama dyan ang pag-inom ng napakabisang kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C.
6: Santon Plus Gold.
9: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
10: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Gusto ko lang i-share sa inyo o sabihin sa inyo na super ganda talaga ng Santon Plus Gold. Napatunayan ko lang yan kasi last year nagpa-whole abdomen ultrasound ako. May nakita sa aking mga lymph nodes, sa aking gallbladder, may mga lymph nodes. Maliliit lang naman siya. Tapos, meron akong fatty liver. Lumabas sa mga lab result ko. Palaging fatty liver. Pagka every 3 months, 6 months, nagpapalab chem ako. Then, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala si Santon Plus Gold noong April. Actually, March, alam ko na siya kasi yung papa ko, which is 78 years old, ay nagtitake na rin ng Santon Plus Gold. Naririnig niya sa radyo. Then, nagtake ako noong April, May, hanggang ngayon. Then, June 15, nagpa whole abdomen ultrasound ulit ako. And, nakita sa ultrasound ko na, sabi ko dun sa nag-ultrasound, Dok, paki-medyo tagalan mo dyan sa gallbladder ko kasi baka lumaki na yung mga lymph nodes o namamagana. Meron kasi akong lymph nodes sa gallbladder. Yun yung huli kong ultrasound last year. So, paki-check. Tsaka, paki-check din yung atay ko. Baka, yun nga, baka namamaga kasi fatty liver ako lagi. Ganyan. Sobrang shock ako nung sinabi ng doktor na wala akong nakikitang lymph nodes sa gallbladder mo. Sobrang okay siya. Lahat ng laman loob mo, okay siya. So, sabi ko, Dok, sigurado ka na wala na yung, wala talaga, may maliit na lymph nodes dyan. Wala talaga, wala na ako nakikita. Then, ang liver mo, sobrang healthy, maganda. Sabi ko, naisip ko agad si Santon Plus Gold kasi iniisip ko na, kaya nag-okay lahat ng lab chem ko, hindi na ako fatty liver, okay na wala na yung lymph nodes ko dahil sa pag-inom ko ng Santon Plus Gold. Sobrang effective siya, sobrang bilib ako sa kanya. And ako pala ay may irunding anxiety disorder, panic attack. Napansin ko lang, nung mula na nagtitake ako ng Santon Plus Gold, hindi na ako inaatake ng anxiety ko. So, siguro dahil nakakatulog na ako ng maayos, and siguro okay na yung, kasi meron daw akong hormonal imbalance, sabi ng psychiatrist ko. So, ngayon, siguro okay na. So, napansin ko lang talaga na lumalakas ako at saka hindi na ako talaga inaatake ng anxiety ko mula nung umiinom ako ng Santon Plus Gold. Then, buong family ko umiinom na rin, kahit mga anak ko, asawa ko, papa ko. So, kung ako sa inyo, pag na kayo magdalawang isip, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, sobrang effective. Sobrang maganda siya sa katawan. Yun lang. Thank you.
1: Santon Plus Coffee Mix. Ako si

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Sample Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santo Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling pata.
0: Southland Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Southland Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Southland Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Southland Plus Gold.
0: Southland Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Yan po mga kaibigan, ang ilan po ulat sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, paunahin dyan ang pag-inom ng kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C. Sa mga kabayan po natin na may mga karamdaman at gustong sumunod na makaranas ng kaginhawahan, puntahan lang po yung mga pharmacy, mga local drug stores. Inom po kayo ha, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C. Nandyan yung ating Santon Plus Coffee Mix, ang Turbo Herbal Supplements for Men. Ganun din po ang ating Santon Plus Herbal Oil at Santon Plus Herbal Soap. Sa Shopee at sa Lazada, available po yan. Order lang po kayo sa official store ng Yes to Health. Ganun din ha, sa Mercury Drug at sa Watson's Pharmacy. Tsaka yung iba pa mga leading drug stores, bisitahan nyo lang po at available lahat na ating po mga produkto, mga dekalidad, napakabisa. At subok na ng napakarami po natin mga kabayan, aprobado ng ating pong Food and Drug Administration. Ating pong text line, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Paso yun po ha, palagyan ng edad tsaka ng gender yung inyo pong text messages. Ganun din po ng pangalan. Kung hindi naman masyadong maselan, ano po, yung inyo pong katanungan. Okay, Doc? Siguro po, simulan nating basahin. Mm-hmm. Yung mga nagpadala po ng katanungan. Doc, ako po, masakit po yung tuhod ko. Ang hirap pong tumayo at mataas din po ang aking uric acid. Ano po ang maaring pwedeng igamot? Josie po ito. Imus po, Doc.
5: Ayan, so kay Ate Josie ano, ng Imus, yan, sinabi nyo nga mataas yung uric acid nyo dahil ito po ay nagkakos ng inflammation, yung mataas na uric acid, kaya sumasakit yung inyong tuhod. Most of the time, kapag ganyan ang condition, ang pinaka-advice namin is mag-focus tayo doon sa pag-regulate ng formation ng uric acid sa ating katawan. Unang-unang step is i-minimize natin yung pagkain ng mga mostly high purine diet. Ano, mga karne, yung beans, kahit papaano nakaka-contribute din yun, pero hindi yun yung main reason why nagkakaroon tayo ng mataas na uric acid. Kumbaga natitrigger lang ng pagkain ng ilang mga beans, pero hindi sa lahat ng kaso hindi pwedeng gawin yun o kainin yun. Ano? Ang ano talaga yung mga masyadong mataas po yung protein from animal sources, at kapag masyado rin mataas yung carbohydrates, tapos medyo bumibigat ang timbang natin, nagko-contribute din yun. So iwasan natin yung mga pagkain muna na pwedeng dahilan ng pagtaas ng inyong uric acid. Kasi alam nyo, pag tumataas yung uric acid natin, nahihirapan din yung kidneys natin na ilabas yung mga uric acid na yan dahil nga trabaho ng kidney natin yun. Ano? At habang nahihirapan ng kidneys natin, hindi po inailalabas ng efficiently or effectively yung mga uric. Kaya nangyayari, natatambak lang talaga sa katawan natin, then eventually nagki-crystallize yung excess uric acid na yan doon sa ating mga kasukasuan, yung mga hugpungan. Kaya di ba minsan yung tuhod, yung bukong-bukong sa paa, yung mga daliri, yan ang sumasakit. So sa naturopathy, ang ginagawa namin is we introduce yung cleansing and detoxification. So maraming phases yan. Pwede mag-fasting ka using juices or fruits or vegetable juices. Marami kang iiwasan na pagkain na nagpapahirap dahil doon ang gagaling nga ang source of uric acid na naiipon sa inyong katawan. And next is to take antioxidant and natural anti-inflammatory na mga herbal. Gaya po ng una, pwede kayo mag-take ng yung luyang dilaw. Pwede po yan. Luya o yung ginagawa nating regular na salabat. Pwede po yun pag meron pong mga stiffness or pananakit. Pwede rin gumamit ng sambong as natural diuretic na nakatutulong sa kidney para mas mailabas niya yung mga acids, not only uric acid sa ating katawan. Ginagamit din ng iba yung pinya, yung pagkain ng hinog na pinya or pineapple juice during the time na may pamamaga, maganda po yun as a source of anti-inflammatory na enzyme na tinatawag na bromelain. Okay? So, maraming way na pwede nyong ilabas ang uric acid pero mag-start kayo sa pinaka-basic. Parang ano yung partner Stephen eh. Naglalabas ka tapos mas marami yung pinapasok mo. Okay. So, mas effective kung sisimulan nyo sa reduction ng mga pagkain talaga na highly contributor ng uric acid. So, sa aming experience, once na may mataas na uric acid na yung pasyente, kung sa clinic, pinapa-undergo ko ng detox yan. Tapos, tinutuloy-tuloy nila yung pag-take ng supplement gaya ng Santon Gold. Kasi yung Santon Gold, nandiyan na yung mangosteen, which is a source ng high amount of santones. Ang santones ay napakataas na anti-inflammatory properties niyan. Ano? Tapos, meron siyang garlic, which is well-known to be anti-inflammatory and also nakatutulong din ito para lumakas yung mga organs like yung kidneys natin, yung liver natin, at makontrol din yung high amount of cholesterol, which is halos pag tumataas yung uric acid mo, apektado din yan. So, meron din siyang moringa. Moringa is well-known to detoxify or cleanse ng ating blood and also yung acid level ng ating pung katawan, yung tinatawag na systemic acidosis, nanu-neutralize ng nutrients mula sa moringa. So, pagkain ng dahon ng malunggay or powdered or pag-take ng supplement na may malunggay. Yung iba nga sa India, ginagamit yung buto pag meron silang mga arthritis at saka mataas yung kanyang uric acid. So, kung katingin mo, mahirapang humanap ng highly absorbable moringa extract, don't worry kasi nandun na yan sa Santon Gold eh. Diba? Meron tayo sa Santon Gold na kagandahan at kaibahan nito sa ibang may nagtatanong sa akin. Sabi niya, Doc, ano bang pagkakaiba nito sa pagkain ng malunggay yung nandun sa Santon Gold? Di kakain na ako ng malunggay.
6: Mm-hmm.
5: Ang kaibahan po noon kasi yung malunggay na kinakain natin regular, hindi natin madalas na absorb yun. But yung nandun sa Santon Gold, standardized extract na siya. Ibig sabihin, once na ito ipinasok mo sa katawan natin, hindi na ito matatagalan. Ha? Yung function niya, yung pinakang concentrated phytochemicals mula sa moringa and extract na, parang buong-buo itong papasok sa katawan natin. Kaya yun yung napapansin ng iba. Kahit umiinom sila ng 2 capsules or 3 capsules a day, may epekto na yun sa kanila. So yun ang suggestion ko po. Kung first time user kayo, take 2 capsules of Santon Gold 3 times a day before meals. Okay? Tapos, iwasan niyo yung mga binabanggit kong pagkain kanina. Take more water kasi epektibo yung kidneys natin sa ganyang trabaho kung well hydrated siya. Okay? Tapos, yung tuhod niyo, lagyan niyo ng hot fomentation. Kasi pag ang uric acid, umaatake yung pamamaga, yan ay kinakailangan nilalagyan ng mainit na pomento. Kasi most commonly, sumasakit ang arthritis pag malamig ang panahon. Kung hindi niyo napapansin, ha? Because yung coldness o yung malamig na temperatura can trigger inflammation or pain doon sa mga kasukasuan po na mataas ang uric acid na pasyente. So, ganun po ha. At pahira ng may isang produkto tayo, yung Santon Plus Herbal Oil. Yan, para mainit at marilive yung pamamaga at pananakit, subukan nyo po yun. At iwasan ang mga pagkaing sobrang matatamis at mamantika para tuloy-tuloy ang inyong pagaling.
4: Yan, ang ating text lines are 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Doc, ako po si Melinda. Pwede po bang Santon Gold sa may polyp sa ilong at ilang kapsula po ang dapat inumin? Salamat po.
5: Pwede po kasi meron akong isang pasyente na ang siya pag nagsasalita parang parang yung ngungo yung mo. Kasi laging barado ang ilong niya. Tapos, may amoy na rin yung hininga niya. Tapos, parang lagi siyang sinisipon. Just imagine yung hirap na yan. Nagpa-check siya, din nakita na may polyp po siya. So, I suggested to undergo detox. So, nag-cleansing siya. So, binigyan ko ng program. Kasi sa bahay lang naman ginagawa yun. May ano yung iiwasan, ano yung iinumin ng mga juices, yung mga prutas, ano yung dapat at hindi dapat kainin. Tapos, tinaas ko yung dosage ng Santon Gold. So, ang pag-take na Santon Gold, 2 sa morning, 2 sa tanghali, 2 sa gabi, for a certain period, 30 days to 90 days, lalo na kung may mga bukol kayong tinatarget. Kasi hindi naman instantly, pag nag-take kayo niyan, liliit agad yung bukol nyo. Kinakailangan talaga nyo consistent. Kasi yung iba, nagre-report sila, 1 week, nagbago na yung size. Yung iba, 1 buwan. So it depends on your body, ano, kung gaano kabilis ito mag-absorb or mag-utilize ng mga nutrients coming from our supplement. Yan po yung pwede niyong gawin, ha? Pwede po yung i-take po ninyo. But doon sa dosage na startup dose na 2 capsules 3 times a day, 30 days to 90 days.
4: Mm-hmm. Yan, maraming salamat, Doc. Sa Ella po, Gatdula, 74, taga Santa Rosa. 32 years na po ako, diabetic, may katarata na. Both po na mata ko, ano pong best na gawin? Thank you po.
5: So, 70 plus na si...
4: 74 po.
5: 74, po. Tapos may diabetes for 30 years, mahigit. Mm-hmm. Nako. Grabe na yung pahirap ng diabetes sa kanya. Anyway po, ganito po yan. Ano? Ang iniiwasan kasi sa diabetes is yung complication. Kasi yun naman talaga yung nagiging delikado sa tao kapag nagkaroon na tayo ng komplikasyon sa diabetes. So, ang pinaka-the best po na gawin po ninyo, as much as possible, is i-maintain ninyo yung normal dietary requirements for diabetic patients. So, kinakailangan lang, inap lang yung carbohydrates while hindi kayo iiwas sa fruits na sapat lang din. Ha? Kasi yun po, kinakailangan ng katawan for basic metabolic function. Ano? Tapos, eat more vegetables na mga dahon-dahon. Yun yung highly recommended. Isa sa mga magagandang gulay, yung mga mapapakla, yung puso ng saging. Alam nyo ba, sa Thailand, sa Cambodia, sinasalad nila yan. At according to them, maganda daw yung sa diabetic patient. So, pinag-aralan namin, meron nga naman tong value for diabetic patient na katutulong sa pagbabababa ng sugar level. Tapos yung mga bitter ng mga gulay at pagkain ay pwede rin nyo pong gawin. Ano? Since kayo 70 plus na, hindi ko na nare-recommend yung mga rigid na mga cleansing. Ang kinakailangan nyo na lang talagang gawin is to focus doon sa diet. Ano yung dapat yung kainin, ano yung dapat yung i-minimize. Kasi para hindi naman kayo mga yayat. Kasi yung iba, talagang mga bata pa, kayang-kaya pa nila yon. So, supplementuhan nyo na lang po yung inyong diet, katulad ng Santon Gold, kasi hindi na natin makukuha lahat sa pagkain yung ating kailangang sustansya nga po. Kasi medyo mabagal na ang absorption at digestion natin based dun sa ating edad. Okay? So, good po na mag-take ng Santon Gold at least man lang 1 capsule 3 times a day. Gagawin nyo po siyang nutritional maintenance. So, i-take din po ninyo kung meron kayong mga herbal tea gaya ng sambong, gaya ng serpentina, pwede kayong mag-take niyan. At luyang dilaw, yan yung mga maganda hong i-maintain for diabetic patient. So, iwasan lang po talaga natin na magkaroon ng complication. Katulad nga, sinasabi niya, mayroon na siyang katarata. So, maybe that's one of the complication ng diabetes kasi naapektuhan po yung daloy ng dugo sa mata natin once na malapot ang dugo dahil sa sugar. So, taking Santon Gold, malaking bagay po sa inyo yon dahil siya ay may enhancer ng ating circulation, may sustansya na nakakabenepisyo sa mata, at ito ay subok na po natin sa mga pasyente po nating diabetic patient.
4: Maraming salamat, Doc. Ate pong text line, 0961-532-2110. Si Annalyn po to, sumasakit po, bewang ko hanggang sa kaliwang paa. Lalo na po pag nagbubuhat at nagbuhat ng mabigat at naglalakad po ng malayo. Ano po kaya remedy nito, Doc? 21 years old po ako.
5: Oo. Ito yung common na nakikita kong mga problema ng nagkakaroon ng pelvic pain o yung pananakit ng likod, pananakit ng balakang. So, nangyayari yung atake pag sila ay nagtatrabaho, naglalakad ng malayo. Most of the time, obese yung patient. For example, ang timbang mo, ikaw ay 5'4 or yung pagbabae ka, minsan mas 5 flat, di ba? Tapos ang weight mo 65 kilograms. Mm-hmm. So medyo overweight ka noon. So may excess ka talaga na timbang na pwedeng nagbibigay ng extra burden sa inyong mga buto. Lalo na kung kulang tayo sa calcium dahil most of mga kababaihan talaga napapansin ko kulang sila sa calcium. O yung calcium ang deficient kaya madaling nagkakaproblema yung kanilang kalamnan. So, yung kalamnan ay, siyempre, yan ang nakasupport dun sa mga buto natin. Once na ikaw overweight, kulang ka pa sa calcium, ay talagang lagi kayo makakaramdam ng pananakit ng likod. So, most of the time, ang remedy dyan is nutritional therapy. So, binibigyan namin ng supplement like calcium, magnesium, B-complex, yan ang mga magaganda, no? Tapos, yung iba, pwede pa mag-take ng vitamin D3, at sink. So yun yung ginagamit. Then kailangan nyo mag pababa talaga ng timbang ipag overweight kayo. Kung hindi naman kayo overweight, ano, tama lang yung timbang ninyo, posibleng yan po ay mineral deficiency like calcium and magnesium doon sa inyong mga buto. Kaya nagkukos ng madaling pananakit. So in that point, ang suggestion ko sa inyo, if may access kayo sa Santon Gold, ano, mag-take po kayo ng 1 capsule 3 times a day. Ituloy-tuloy po ninyo within, yung iba nagta-trial period sila ng 30 days. Pero I suggest ituloy-tuloy nyo hanggang sa maging stable yung pakiramdam ng inyong balakang, kasi karamihan naman po talaga ng problema dyan eh, kung hindi sa bone and muscle or mineral deficiency, yung iba sa kidneys or sa matres. Pero kung wala naman kayong ibang problema na mas kumbaga komplikado, posibleng nutritional therapy, okay na po yan, ha? At pwede kayong mag-take nung isa sa pinaka-the best na substance or pagkukuna natin ng calcium at iba pang hormone precursor, yung soybeans. So, we recommend yung pag-take ng soybean powder na nandun sa ating pong Santon Plus Coffee Mix, okay? Or Nature Soya Coffee, meron siyang soy powder. So, yung iba, kaya yung mga bansang katulad ng Japan, Korea, China, ang lalakas ng buto ng mga lola doon, di ba?
6: Mm-hmm.
5: Eh, everyday sila kumakain, napakaraming klase ng pagkain galing sa soybean. And one of the best recommended, especially sa mga kababaihan na nagsasuffer from deficiency sa hormonal imbalances. So, yun ang reason why dito sa amin sa Yes to Health, yun yung nire-recommend namin na substitute, lalo na kung kayo ay mahilig po sa kape. So, yun po yung tandaan po ninyo, ha. At always, yung mga pagkain ng yung beans, yan, maganda yan for you. Yung mga nuts, maganda yan. At saka mga green leafy vegetables that are well-known source of vitamins. Ngayon, sa minerals naman, root crops, yung mga kamote, ube, kasi mas mataas ang mineral content ng mga root crops compare mo sa ibang part ng halaman na kinakain natin araw-araw.
6: Yan, maraming

0: para ma-ease yung ating pong pain, ma-relieve yung mga pangingimay na yan, paumulikat, or pag inuubo kayo, mahirap maghinga, maskip sa inyong dibdib, pwede nyo pong haplasan din ng santong flushable oil, or lagay kayo sa inyong palad, kunin nyo po, inhale nyo, ano po, or pwedeng magpakulo kayo ng tubig, ipangsuob nyo po, pwede rin i-bay for inhalation nyo, ano, pakulo kayo ng tubig, patakan nyo po ng santong flushable oil, tapos lang hapin nyo po yung steam niya, makakatulong po yan para malusan yung mga barado natin na airways, kung ano mga nakaklag dyan, yan, para maayos po yung ating airflow. Yan ha, santong flushable oil, pag hinaplas nyo rin yan, hindi po kayo dadapuan ng lamok, kaya pwede siyang mag-serve din as mosquito repellent, ano, para maiwasan po natin yung mga mosquito related problems. Yan ha, sa mga kaubayan naman po natin na naghahanap ng kape, yan nga, nabanggit ni Dr. Algie, kung saan man po dyan yung mga kaubaihan na nakaranas po ng mga menstrual problem, yung iba masakit yung puson, nagkakaroon ng mga hot flashes, parang may burning sensation pag may dalaw, buhanan pa naman yan na nararanasan ng ibang mga kaubaihan. Kaya yung iba, nagtitake na lang ng mga painkillers, mga over-the-counter na anti-pain, na napakarami po mga bad side effects sa ating pangatawan. Kaya mas maganda, inom po kayo palagi ha. Nature's Soya Coffee or Santon Coffee Mix. May isoflavones kasi yan siya, na makatulong po magpanormal na rin ng balanse ng hormones sa ating pangatawan, hindi lang sa kababaihan, pati po sa mga kalakihan, para maiwasan po natin ang pagkakaroon ng pamamaga o kaya ng paglaki ng ating pong prostate. Yan ha, Santon Plus Coffee Mix, may bili po sa mga pharmacy, sa mga local drugstore sa inyo pong lugar. Basta hanapin nyo po yung mga quality product ng Yeso Health at Doc Samaritan. Yan po, siguradong aprobado ng ating Food and Drug Administration. Doc, baka may karagdagang mensahe pa po para sa mga masugid po nating tagapakinig.
1: Ayan, so pasasalamatan ko na lang po kayong lahat sa inyong pagtutok gabi-gabi, at tandaan po natin na ang wellness ay pwede nating ma-achieve sa pamamagitan una ng kaalaman, ano yung ating gagawin, tamang paraan, at prevention na rin. So mas maaga pong nagagawa ay naaagapan din yung paglala ng karamdaman, at kung sakali meron na tayong sakit, huwag din kayo madi-discourage, dahil maraming pamamaraan ngayon. Hindi na ito gaya nung unang panahon na palaga-alaga na lang tayo. Iba na ho ang kaalaman ngayon, advanced na po pagdating sa wellness. Ang kailangan nyo lang po is pakinggan, matuto, at gawin kung ano po ang nababagay sa inyo. So maraming salamat po sa pagtutok. Hanggang sa muli po, si Doc Algie ho ito.
0: Maraming salamat, Doc. Yan po mga kaibigan, nakasama natin ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa susunod po mga kaibigan ha, maraming salamat sa palagi pong pagtutok at pagantabay sa ating pong programa, programang Kalusugan Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Atid po sa inyo ng Doc Samaritan, Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang ating pong Turbo Herbal Supplements for Men, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, at Turbo, yan ha, ang katuwang ng ating mga kalakihan. Doc Samaritan, Stephen Hines po, mabuhay Metro Manila, mabuhay Central Luzon, Visayas at Mindanao, God bless the Philippines, na po ang Panginoon ng magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
2: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.
3: Yahoo!
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: FM Radio. Favorite Music Radio.
5: FM Radio.

0: Wala silang masabi ng radio update ka pa isang malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM radio update kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
0: may collagen
1: at glutathione pa.
0: At sa lasa,
1: kape-kape.
0: Panalo ka dito.
1: Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Gawa sa pinakalong mangustin,
0: moringa,
1: spirulina,
0: garlic,
1: plus
0: collagen,
1: and glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na,
0: lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupa!

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan, dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Balida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising-nagising ang yung evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa gandang gabi vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalab sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits. Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Loban.
1: Ang lupet!
2: Napakiyana la!
3: Pakianahin mga isyu nga ito nadadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis ang naaagrabyado.
2: Napakiyana la!
3: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
2: Napakiyana la!
3: Taramdan nga waray tuyo pag dumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
2: Napakiyana la!
3: Bato-batohan langit an maigo dire mabigit. Kaya ko, napakiana la.
4: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahimtang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!

0: This is FM Radio.
1: FM Radio. Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 6:17.
3: Maayong adlaw, mga mananagat sa Sugod Bay, Macabohon ug Maasin. Nakanugong na ba mo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o Fishcorp Project sa BFAR? Kini usa ka programa nga mutabang sa pagpalig-on sa inyong panginabuhian ug sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Pinaagi sa Fishcorp Project, pwede mo makadawat og training, technical nga suporta ug alternatibong panginabuhian. Duula lang ang inyong Municipal Agriculture Office o BFAR staff aron makaapil. Kauban ng Fishcorp, atong kalampusan sa dagat, sigurado. Maayong adlaw mga kaigsuunan, kabalo ba mo nga adunay Sardines Fisheries Management Plan nga ipatuman sa Sugod Bay sakop sa FMA 9? Apil sa plano ang dili pagpangisda sa dayang ulupoy sulod sa pila ka bulan. Pagkunhod sa adlaw sa pagpangisda, pagdili sa illegal unreported and unrelated fishing activities aron mapanalibda ng atong dayang ulupoy. Gidasig na karon ang mga mananagat nga moapil sa Fishcorp Project sa BFAR alang sa kabaguhan ug pagpangandam sa posibleng pagpatuman ni ini sa umaabot nga mga tuig. Duula lang ang inyong Municipal Agriculture's Office o BFAR staff aron makaapil. Ang andam nga mananagat, protektado ang panginabuhian. Kauban ng Fishcorp, atong kalampusan sa dagat, sigurado.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! Kabibes!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Oras, alas 6.22.
4: Panindugan, karasika sa lakatan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili nga mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!

ay naging peaceful. Kaya di rin na parunonang usa lang venue ang binagbubuhatan hanbar exam, no? Mga probinsya, maging han national capital region, no? Ha, mga balita aktual nato na obserbaran nga baga na lahin na ordinaryo nga examination it mga examination centers mahitungod kay dire naman naghuhuruot nagdadarampo og nga na walay tinatawag nga security nightmare ha mga lugar kundi ina pagbubuhaton it bar exam kay ha ibang mga lugar may din naman na bar examination nga open para han mga taga probinsya unlike before nga nakadala ha Metro Manila no yan ang mga probinsya na so pero pareho na lagi hapon inan mga board examination before no dila kay before kundi up to now it iba-iba nga mga profession no nga ita examination in nakasarang na habogos nga probinsya na diri naghuhuot didayton usa lang nga examination center so didi ha DevRef compound diton RTR no mamurayaw nga na diri panunona nga mga bar exam nga medyo baga mahuot ang security no di yan na nakikita good it inin kamas relax pati mga tao ha Korte Suprema nga gindesignate para hito na mga lugar nga era assignment inin bar examination yan ang adlaw it examination in civil law land titles and deeds ngan sugad man labor law yan ang adlaw. At doon ang kalabay ng adlaw an examination in political law, commercial law, ngan taxation law. Nandi na itong katapusan ng adlaw amaton remedial law, criminal law, ngan legal ethics and forms. Yan na itong maabot nga Domingo. Amin itong mga schedule itong nagpapadayon yung mga bar examination, no? Mga kaidamo ini nga mga examination dire la kay usa. Nag-abot in 12,000 por lo menos. Pero an official nga baga limpyo na nga tali nag-abot in 11,900. Nga kada moon hin mga nakuha in bar examination. Pero nasering hi Justice Gayalan nga pag-abotan na first day may da 1,400 sobra an waray umabot nga hira hindi rin na makakuha siguro kay di naman hira nga di papakuhaon kay waray hira makakuha an first day first Sunday no it katapusan ini nga examination yan nga Domingo kaw man ito nga tanan na balik na naman kita ha normal nga mga oras di diha PRTV nga hadiwref no og ana aton mga in charge para ha pagbantay nga nan pag sara no in otro nga magrorongkab hiton nga mga inindiri nato na maagian didi. But nakikita nato nga, di rin na padlakan, di na kinahanglang padlakan nga. Nakasarang ito na mga police officers didi ha ground, no? Itong lugar nga pagbubuhatan, itong bar examination. Samtang ha kauluhan, ang update-update ha ato na mga balita, no? Buas may da hearing hit motion or request ni former House Speaker ang Congressman of First District Larawigan Henlite si Ferdinand Martin Gomez Romualdez nga igpabilin niya hospital. And diri pa hiya akos
nga ikanto ito na

0: regular nga mga presyohan. No? Ha mga inin lugar nga bangin niya ng adtuan, may da move yan na hita police nga ikadto hiton General Hospital hiton Philippine National Police sa Camp Crame. Imbis nga ha Cardinal Santos Medical Center i-confine ni Congressman Martin Romaldez. Pero dito ha na request, no? An request or manifestation, no? Nga igpabilin ha hospital ni Congressman Martin Romaldez. In nasiring igpabilin laana iya ha medical center. Ngandiri iya ikadto ha regular nga prisuhan may tungod dito niya health condition, no? Lakip nga ipapatawag an attending physician o kon doktor, no? Ni Congressman Martin Romaldez dito ha Sandigan Bayan nga ni kon akos na daw sharing hit order ni Congressman Martin Romaldez nga mag-attend iya hearing buwas. Hiya in pinapa-attender kung mahimo, no? Iti hininga hearing. So buwas ito mga abogado ni Congressman Martin Romaldez in mag-kukumbinser, no? Mag-i-explicar hita nga to Sandigan Bayan itong kahimtang ni Congressman Martin Romaldez iti ya medical condition, no? Ana siguro bangin papag-asuyon ni dinhi ita doktor, no? To explain to the court, no? Ita iya kamutangan hadton July pala nagkadahin pag-stroke ni Congressman Martin Romaldez ana gina atindiran na ini pero amo ada ini an bagar ini request ni hiya nga kon mahimo mapakadto Singapore, you know, Singapore Southeast Asia usay itong mga moderno nga advance itong technology ha medicine nga pagtambal itong tao amo itong nasod Singapore nga baga naghihapon adto ka ha Amerika or adto ha ibang mga kanasuran nga advance ito na science and technology nga waray aprobari ita pag biyahe ni Congressman Martin Romaldez nga ginwa request na ngadaan nga ibutang ha mga watch list nga mga hold departure order ita iya pag lakat abroad, no? Nga dida nakita naton, no? Na reaksyon ni Congressman Martin Romaldez, no? Kaya pala medyo gumasa, no? Ha? Hiton iya pero it iya panlawas, makikukumparar man mga naglabay ng mga panlawas ni Congressman Martin Romaldez. Di rin magkaroon yung sinyo kung nagasa ka. Di rin lawat ka rin sinyo kung nagasa ka nga ikaw in ad hoc critical. Kaya kung nagkakawaral ini nga mga tambok mo nga mga diri kinanglan nga fat sa kalawasan that helps itong maupay nga panlawas itong tao. Nakabulig ito hit maupay nga panlawas. No? Ha? So, dinhi, an incident ha korte nga hinahangyo it mga abogado, no? Ha? Nga igpabilin ha hospital inin Congressman Martin Romaldez, no? Diri laanay ikadtohin mga regular nga mga prisuhan, no? Ha? Nganhiya in igpabilin hospital. Nakita naton an pinaka mugshots, no? Kay samtang hiya in nahigda, no? ginapadupahi Congressman Martin Romales nga nan iya unta ka kaptan adto ko natin dugiya ina nahigda iya no ha nga na amo dan tong baga pinakamag shots niya pero baga diri maupay pagkiton ano para hin usang former House Speaker aminan mga tag-supporter niya nag-react no nga baga diri ra na ka abuyon nga naha kaluoy ra ana postura in usang Romualdez no ana diri nagdadahom mga istorya din hi mga loyal tikang pa hadton una no ha mga pinuno ana apelyido Romualdez no ha ikang panahon ni Radanyiling, panahon ni Justice Norberto Romualdez, ha? May daunta sumunod nga tumamak nga naging Speaker of the House. Pero inin karambuok itong politika mga kabugtuan, ha? Medyo na ilarom itong usang apelyido nga Romualdez, ha? Nga din niya aton. Nga siring han iba nga mga loyalist, no? Nakasunod hiton progreso hana lugar nga sinerbihan han mga Romualdez labi na gud ang Tacloban City a paghimo nga siyudad no nga it era komentaryo amo ini nga kun diri lugod kuno nagkakaada han administrasyon han patod igsya pa first cousin ni Congressman Martin Romualdez diri lugod kuno nasusugad in usang Romualdez sugad kan former House Speaker ang Congressman Martin Romualdez. Kinokonsiderar naton ini nga matarom nga komentaryo, no? Ha? Nga reaksyon hin mga tao, nga mga pabati in mga yakan, no? Nga hinay-hinay nga nagre-react may kalabutan hita kasugaran ni Congressman Martin Romualdez. Ito nga yakan, no? Nga kung diri ang nagiging presidente in first cousin, no? Diri lugod ko no nasusugad in usang Congressman Romualdez. Kaibamang ko no ibang mga naglabayng administrasyon. O magiini hi Congressman Martin Romualdez, administrasyon ni Presidenta Pinoy Aquino, no? Agagi ha super typhoon Yolanda, no? Ginbil nga nining kaso waray gud matad-an, no? Ana ginproibahan pag kasuhi waray makasuhi, no? Nga hadton panahon ni Presidente Pinoy Aquino gin dudusoon ta ini nga maging minority floor leader. House of Representatives si Congressman Martin Romualdez pero hapag maniobra han mga taga Malacañang ha pagka presidente ni President Noy Aquino ha waray good maging minority floor leader hi Congressman Martin Romualdez nagagin mga naglabay ng mga administration no. Well, dito nagtikang hapanahon ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo, no? Then Presidente Noy Aquino, na naglabay Presidente Duterte, no? Okay man, Congressman Martin Romualdez, no? Salit may punto itong mga komentaryo, hit mga loyal siguro, hit mga Romualdez din hi nga kun diri ana patod igsya pa nagiging presidente diri sugad ito nga na hahabagnos in usang Romualdez din hi aton no ha nga na di naton iton baga malikayan nga may da magre-react in mga sugad iton no ha kay well kinikita manira no ha? Ana ita aton mga naobserbaran pa ano kayat mga reaksyon hit magkasi mga anak hini alibel it mga masunod nga henerasyon no ha ano kaya itong ira magiging reaksyon pananglitan ni Ramarty Romualdez, ni Andrew Romualdez, no? Mga anak ni Congressman Martin Romualdez, no? At ito na pamilya. Ni Marcos man, no? Kaya dire ito nira siguro mawawara nga stigma na anira tatay in igin nakasuhan din hining administrasyon, no? Nga na amo iton it naabot nga inin trahedya ito nira politika, no? Ay kakulop kinuhaan in reaksyon Senador Aimee Marcos, maaramang kamokon na paunan humagkomentaryo magsusun, no? Nga na tiunan ho mag diritsula nga baga pagyaknan nga ubos god hi Martin Romualdez, ha? Hapag kita ni Senadora Aimee Marcos, no? Ha? Pero kakulo pinakianhan niya, ano masisining mo, ha? Anong reaction mo? Answering ni Senadora Aimee Marcos, no comment kay kapoy na ako, no? Baga itong reaction in baga karuyag ko nga magsuspit siya nga baga may adaguti ay nga diri pa kaabuyon. Hit iya nakikitaan, hit kamutangan, hit iya patod, no? Ha, sugad nga kahimtang, no? Yan ang mga panahon, no? Nga na nagkakaharalo siguro it mga reaksyon nga maupay pangadiri na lahiya magyakan, no? Hi Senador Marcos, no? May da mga nakilala gud nga suok kan Martin Romualdez usay ni Senador Irwin Tulfo nga dati anay na kadto ha House of Representatives ano naging senador, upod-upod ni Speaker of the House adto nga mga panahon na Martin Romualdez anyahin na nakadapa ha act CIS party list ini senador Irwin Tulfo nga aniyayakan na circulate sa social media sala ba kuno ito niya kung nahi anak niya nga may danang nira akos meaning Rico na hirangadaan. Kasalanan ba ito niya, no? Amito ta inin iya pamakiana kung makikilala la kuno adit sumpa iti yakan kung makikilala niyo may da kasing-kasing ini hi Congressman Martin Romualdez nganyani may da din hi mga supporter ha First District nga talaga nakilala ko, no? Iton tama nga maghusgar mga kabugtuan. Ito na kilala nga tao ang Congressman Martin Romualdez. Ini nga mga diri na kilala, puro lang mga nakikilala ng mga political propaganda, no? They are not the best person to judge hinusa nga congressman ha First District dinhi aton, no? Di ang mga nakilala kan Congressman Martin Romualdez, makita makilala nira siguro kung ano ang character nga na ada kang Congressman Martin Romualdez. Mind you, diri la ini ha pamilya ni Martin Romualdez. Kundi ha pamilya hita Romualdez sa kabugusan diin man nga kapiliw-piliwan, no? Nga na diri to mailikay nga Senadora Aimee Marcos in Romualdez nga buhi ito nanay nga hinigugma ang probinsyan Leyte, no? He former First Lady Imelda Romualdez Marcos. And bisan ano papag iburulag it Marcos, di ko dito maibanan it dugo nga may ada dugo in Romualdez. Kani it gwapo ng husay na siring hira. Ha physical nga appearance di kang ito Romualdez. Alasais 43 mga pahinomdom.
1: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
5: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
6: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
7: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
8: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
11: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extra na may pinakamataas ng aura value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
12: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Alas 6:50 na. Padayon na naton na mga balita. No, ambot ko na ano it karoyag sinyon hit mga taga prosecution kay Kakulop. I-lead, pwede na natin lead, tawagon lead private prosecutor. I-attorney Lorna Caponan, nag-yakan, impeachment court. Nga di rin na nira ipipresentar ang ibang mga testigos para ha ambot kon ha Article 1 la ini era accusation or kanan bugos bang ini na charges dere ada no kay an era na la kon ipapatawag nga testigos an subject an impeachment it vice president no amutira baga takbaga pagkita ito baga tarho gada no baga na, you know, well, pagka magyakan ka ito nga ni, mga suga dito, sharing pa man ito na darahon, safety na ang imo mga ebidensya para ito na iyugin, piprinisintaran, hina ebidensya yan ang mapanahon. Bangin, nina pagkita, no, prosecution in naabot na nira ang kinahanglan aboton nga quantum o kon threshold in evidence para na Article 1 or anuman nga ito nga pinipresentaran hini nga mga ebidensya kan mga testigos hita panel of prosecutors nga na bangin makanto na hirat sunod nga case. Ini mga style ini hit you know prosecution and ako liwat na ako na imagination ano daw la kaya no kon mahabutang ha witness stand gan pinamamakianhan na no ha it vice presidente it iya mga akusasyon no ha. Di ba kaya ini magwala di da witness stand kon kay ito ni ipipresentar ini diri ka man ini nira sangkay nga testigo hostile ka man ini no ito man ang taga prosecutor amot nagpo prosecute taim no amot nagpapamatuo daim kon sugo ni ka ipipresentar ka nga testigos diri gud ka mo ito magsangkay nagdidinibati ka mo ito. So, hayo pag dinibat eh, bangin mahingad to itong pamarikat, no? And magwala din ito, no? Ining, ining kahimtang, no? Aton hingkikitan, didi, may schedule month October 1, 2, 5, 9, and 12, and 15. Ini daw nga mga pitsa, bugos nga adlaw in trial ha impeachment. Ini nga mga pitsa. So meaning maabot pa kita itong bulan itong Oktobre, no? In the meantime, Kakulop, iginmosyon ni Senador Irwin Tulfo, no? I-deliberate ta daw ini nga threshold nga 2/3 kon 16 bagud man no kan maimbitahiran mga tinatawag nga amisai curie no ini nga mga tinatawag ini nga mga termino o friend of the court nga mga expert ini subangin magiimbitahiran mga eksperto ha constitution nga amisai curie no amicus curiae kun usala no para maghatag iton ira mga opinion labi na go diton mga nagmugna hita constitution no sugad pananglitan kan Christian Monsod amo ito ta kun kumbaga ako amo ini ton numero uno ko no di ka ito baga papasiunahon Antonio Carpio may pagka practitioner rin eh bagi ni no. Gusto naton no Christian Monsod kay usainin mga delegado ha you know pag himuhan konstitusyon no may dapadida nga mga dirigod common nga na a-access it mga taga-media. Bangin diri na kukuhaan number, diri na kukontak, diri na naiging kaka-istorya. Kaya diri na kukuhaan tira mga opinion. But time to time, nagkukuhaan mga gihapin opinion i former COMELEC chairman Christian Monsod, no? Nga hino naging delegado hana pagmugna aton 1987 constitution, iniya na nga atong constitution, nga membro ang tinatawag nga Constitutional Commission 1986 nga CONCOM, no? Nga iging patawag hato ni Representante Aquino, Corazon Aquino, para han pag-revisar ini nga aton ini na constitution, no? Ha? Kaya ta ini nga mga kamutangan, no? Hulaton naton kung talaga magdidebate ini dira, no? May mga nagreak ka mga senador nga dapat dirinihan hiha aton ita pag-debate. Kay this is already an interpretation in provision it constitution which na aboyon ako, no? Pero kung ba for the sake of discussion, waray magpupugong ha iyo. Pero itong paglarang, kung piragod it kinahanglan nga kadamoon it 24 nga mga senador o sa itong nagtitinago, no? Duha itong preso, no? O sa it ato abroad, yan ang mapanahon, no? May sakit, Senadora Lauren Legarda, no? Okay, hika mo mga nanay ang mga tagahanga ni Senador Lauren, no? Siguro makaintindi ka mo kung naninilikadot iyo anak nga nag-uusahan la ito nga anak ni Senador Lauren Legarda. Biyano pa inin mga ridos-ridos in politika, no? Ha? Ito nanay in a level hitian nanay pagka nanay dir ito niya akos nga mapapasagdan ito niya anak, no? Kumbaga politika nala between your duty as a senator, no? Por respeto na lahan mga nagtapod ha imo nga igbalik-balik ka senado, no? Pero being a mother dir mo ito na kaya nga tunlon nga masugad la ito ni mo anak. Bisan pa man kung anot iya public image sa social media and ha mga tao nga di rin nakaaboyon ha iya nga rin mga tao luwat nga nakaaboyon ha kang Congressman Leveste, no? Hindi nga mga kamutangan. Siyempre alang nga naman magbakho magnongoy-ngoy hilorin nga anak ko po yan na mas showbiz pa ito yung dating, no? Itong kamaturan ito, na di rin niya inipapasagdan. Kaya bagay nga ni hiya in modelo, naging influence pa hiya. Nga sumulod ha politika, tikang hinmamurayaw nga kinabuhin pribado nga tao. An iya anak, no? Anin, masulod nga ni kamong politika. Amo in ito niyo mga sining pamaniti yung mga tinae, yung mga bituka. Dapat, you know, kakulop, ginaprobaran ha, last reading na adto ada, no? Bill nga nag-aamindar hiton term of office hit mga local officials. Maga, waray ako kopyahan bill, pero ito na unang tatamaan it mga kapitan ng mga kagawad. Magiging, kung maaprobaran ini nga balaod, magiging lima katuig na. Imo pag kinapitan. Bado kung lousy kapitan, maiha-iha ka katong nana, no? Tikang hindi dahil itong sigit. Extension. Hita term of office itong mga kapitan, no? Ginduso na god. Ita you know nga aprobaran na inin halabang para akon mas okay ha akon 4 years, no? Kontra iton 5 years. Ika igualis ini. Baga nag-aabot ka mo kung maupay ka man, ha? Diri kaliwat na undang dayo na katungdanan, mapirdi ha masunod nga eleksyon. Kung waray kaliwat upay, irelewatso ganito kahalabalabaan, 5 anyos, mas okay adan, 4 katuig, no? Eh, ithalaba nga paglining ko na katong danan is na sugad-sugad itohin diri na nimo pinapa-exercise harus. Itira katungod niya bumotos. Kaya mga tao, magulito nagbubuot nga ikaw inibutang hakatungdanan. No? Ha? Kay di makatuig, hira nga diri papabutoson. No, mamay kayo to. No, kan, ilog ka nila, kapitan ako. Ano na, tinhi, no? Abot lang ko na entitled pa hin re-election, no? Waray ako detalye kay porsyon lang na ako nabatian, no? Hakadamo na atong trabahoon bisan ano ang mga ubos-ubos nga klase balita diri na nato na kukuha ang mga detalye labi na kung diri available accessible itong mga detalye pero I believe inin mas okay kon 4 years la tubtob no it inin term of office hit kada term hit kapitan no maabot pa nga ito nga di kanda mayor ba daw minus minus na initat gastos in pamadil no patit mga butante ni nga na hamaramata la ni dahiton na you know pila pila bispiras iton eleksyon no mahinay na itat kita hini no? Ay tagli mamang katuig iton you know mga nagkakabenepisyo hini it mga giniinaruan hin suporta ti kang ha hitos no at amin ito nada ha mga kamutangan sa sayuro naton ita mga katukiban hini and kinagla naton himbaga halabang oras para itong kasayuran iton mga ada barangay dirilat official kundi para iton mga butante gihapon no. Ada ito na inin hikikitan na hita mga masunod nga mga schedule hiton eleksyon no ha it mga naruyag pagliwan kakapitan imo na good labaga upayon kay upaya gud nga baga ikaw mapilian kay baga damo-damo ini nga honorarium nga ini na ikaw in malingkod ko mo kapitan no kay kun ma lima ka tuig iton ba iha-iha iton it lima ka tuig budoy no ha ini mga kapitan nga mga local government officials no madali lang ni Ramon Daron kay adaman ini local government code no ha ang balaod nga ginhimo ni Senador Aquilino Pimentel hadto no tatay ni Coco Pimentel no nga maihay ni nga inin waray ka aamindar amin ni nga siguro may tungod sige nala pa extend it election no ah na plano in suga dito no well ambot ko nakakabenepisyo ini kay ton na aton man hini kaupayan it mga rural areas labi na no eh may mga kapitanis manggihap nga adidiha mga dagko nga mga syudad no iba man ito nira pamaagi ito nira baga pagpadalagan nira mga taghimaryo kay Hamakati o Quezon City ka nga kapitan no baga damo-damo ito ni Tiyo Income kay mga damo nga mga lulu katon nga mga clearance sa barangay. Ang mga ordinansa nga digin implementar talaga nakita ito ni iyo inin barangay hini no pero di ibat sitwasyon di diha mga baryo no ito na inin na mga baryo naton sinasangpit hikapitan waray ambulance no anay ko maga nagsasakit hikapitan tinadaopan waray lungon mga ano makita kay bakit waray dadalagnan yung mga bulig na no? Di na nakita itong mga bulig na. Balita itong kaso ni Congressman Martin Romaldes so, ni na nahanom dumakohan na paboritong versikulo sa Biblia nasiring kunhinuman na waray sala hiyansyahan niya pumurot hinbato no mga suwa dito ba no labayon, no? Sugod hini nga mga, you know, istorya. Ay, well, inin poros. Nagimakuri ako pag pagbuka dagod, no? Ha? Ini nga mga kamutang ano daw lagbagay na abat hit mga kaurupdan ni Congressman Martin Romualdez yan nga mga panahon no? Hininiya matatawag nga sakripisyo no? Wende mga nagsiri nga sakripisyo ini no? Ano daw lagbagay na abat nila yan nga mga panahon no? Sigur pa ng lita ni Mayor Alfred Romualdez. Ay, ito magkakuhaan yung reaksyon, no? Ha? Kay pareho itong tira apelyido Romualdez. Ha? And, kumbaga nabubuhi la di former governor, ang Benjamin Cocoy Romualdez, ano daw lat reaksyon na di? Ha? Yan ang mga panahon. And he, Madam Imelda Romualdez Marcos, former first speaker, former first lady. A reaksyon niya kan former speaker of the house. Martin Romualdez, no? Ano daulat baga reaksyon nito? Ano daulat baga ininigini istorya kanda Senador Aimee Marcos, President Bongbong Marcos? Hadton 2008, nag-birthday pa ito hi Madam Imelda Romualdez Marcos, no? And Vinio Didiharuang ita RTR Medical Center. At that time, the re-elected official ini nga panahon in 2008 President Bongbong Marcos na kanhi President Bongbong Marcos sa adto mga nag-attender ang birthday ni Madam no civilian la ordinaryo an sulot no ha pamati ko an iya baga upod-upod adto an iya puto nga anak no anak ni didi no nga nasring hi Hey, Madam, usan niya mga pulong ito dida, no? Nga proud ko diya, nga may da abogado nga Romualdez, no? Nga na di rila pagod, ordinaryong eskwilahan, ang gingraduaran, kay abogado pa, tika nga University of the Philippines. Balik-balik ito nga istorya ni Madam Imelda Romualdez Marcos, no? Matarom nga pahayag nga... Ini na usang Romualdez nga abogado, no? Ha? Ambotin on sumunod nga abogado, tikang ka Norberto Romualdez, no? Bata ni Imelda Romualdez Marcos, bugto, good, bugto-bugtoan, ni Vicente Orestes Romualdez, no? Ha? Nga tatay ni Madam Imelda Marcos, no? Hi Vicente, iningaran, ininga Don Vicente Orestes Romualdez Educational Foundation, DevRef, patit Dorilco dida, itong tuna nga tinitindugan itong Dorilco. Iginhatag ito in honor ang aran ni Don Vicente Romualdez, no? Bugto ato Vicente, ita Justice Romualdez, nga naging Justice sa Korte Suprema, nga hybrid pa ang Supreme Court, meaning, may da mga justices nga Amerikano, kay panahon ng Amerikano adto, naging justice sa Korte Suprema, no? And, Justice Norberto Berting Romualdez, iba pa adtohan na naging governor nga Berting Romualdez sa Provincial Leyte, nga sinundan... ha mga katuigan ni Governor Benjamin Cocoy Romualdez no ha nga amo na nahaon ang abogado bangin way dala ko diri nakikilalan no diri nanonumduman no ha ambutan na pamilya ni Eduardo Romualdez no nagadahin anak nga naging secretary ha Department of Health no ha kung may daba abogado di dahera pamilya. Otherwise, Congressman Martin Romualdez la it abogado, nga sumunod nga abogado, kan Justice Norberto Romualdez. nangid na justice sa Supreme Court panahon hana mga Amerikano. No? Ha? Eta kamutangan, no? Kumbaga pagkita bisan kumbaga may da mga political propaganda, may dagihapon ini ha personal nga na private family level may da mga degree in reaction, no? Ha? Ay mamati ko may mga relasyon nga maruruba hini, no? Natakpag pagkita lang. Masuga din eh. In the level hin pwede man na isid yun nga buti, wala naman na akong magagawa. Din he. Ang mga taga-Kalbayog, ano, ha? Mga taga-Kalbayog, no? Avelino Quinga, dati Senador Avelino, no? Senator Attorney Avelino, also senator nga tikang produkto University of the Philippines, no? Nga nagdidebate rato the time ay may history na itya na nga. What are we in power for? Na ito nga mga istorya nga, what is happening to our country, General, no? Tapos, ito nga mga istorya, what are we in power for? May mag-react nga to send the first cousin to jail. Ini may punto gadliwat ito na si Ring, may
13: panindugan!
0: Mga diri pa man guilty liwat ita aton congressman din he, no? Diri pa ni deklarado nga salaan, no? Para ton mga first taga first district para ako na nabubuhaton, no? Magpabiling kita, hit suporta, we stay behind itiyo congressman, no? Mga I'm sure ginihingyap ng mga ipalusan, ng ipatamak ng mga serbisyo. Diri iya nagdadahom nga maabot it mga suga dini nga mga panitabo ay kinabuhi. Sigurado ako diri ni lakiphan mga balanse, no? Diri ni kalipatan siguro ang bangin sakripisyo. Ang bangin haiya kasugaran may da mga nakakabenepisyo nga iba, no? Ana diri kita iton maaram. Masan da nabalik ako dito pulong nga Biblia nga kun hinuman waray sala. Iyan una nga lubabay. Ana iyo congressman. Mao pay nga aga hit mga nagsusunod aton ha social media. Ana kun urupod nga makiurupod hiboy. Maurilio, no? Good morning. Thank you itimo pamati. Dagay ba nga uropod kita, ha? Diri man kita first cousin, pero tigam nit balor it uropod. It damayan it mag uropod, no? Maupay nga aga, ha? Lina Vlog. Ay, good morning, sir. Napabulig gadlaon ta kami, ha US, bah. Basahon ko la, ha? Nga parent nga may student, manginano ko na barangay Gakaw, no? I-refer ko ni nga di kan Jade Berino, no? Hey, boy bits, aso name, good morning. Gina Maria Ripasa, maupay nga aga, ha? Himana Esther, good morning. Oy, Wilma Mulito, no? Maupay nga aga. Thank you. Oh. Attorney Nick, kay ano nga sugad man ana trato kang Congressman Martin Lumali. Tinga hawak mga kabaton iton, no? Ibilinda Idisa Kahigos. Hi Art Berdan, no? Lula Litay na maupay nga aga eh. Mano Felix, maupay nga aga, nakapamahaw na ba kita? in aton mga co-pilot nga amon nagsiring haakon nga didi ha fire exit saka yan ang aga may tungod hita ang bar examination man okay pa man ngayon ako sumaka no? Ini nga ako na ini na baga namumusag na takbuhok okay pa ako sumaka. I Ronel angay-angay i Jade Berino i Algis Villafuerte ini hi Nick Ismali attorney Nick Ismali mo pa ingatak na ayo nga tanan. Good morning.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
2: Oh no!
1: Make your ride shine sa Kuy's Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go, 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuy's Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalang pumakadho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawong ang birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na, ngan magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyo han Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon.

0: ang bad!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! The Vibes!
2: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Eliff?

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
4: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa malusog na tayo, DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: Bongga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
7: Ang lupet!
8: Bongga ka vibes.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ew!